0: Humana lubog ang rematch nila ni Filipino legend Manny Pacquiao o American legend Floyd Mayweather Jr. Adunay boksidor sa Australia ang nitinguha nga makig-away sa pambansang kamaunang Pilipinas. Itumbok mao ang bagong International Boxing Federation kung IBF welterweight champion nga si Liam Paro. Si Paro adunay 28 kadaog o sa kapelde o 16 ka mga kios nga record samtang si Pacquiao 15 8th Division World Champion nagunit og 62 kadaog 8 kapelde o 3 katabla ingon man 39 ka mga kios nga record.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Sports. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
2: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: O, oh, si Richard.
4: Siging galabad akong ulo.
3: Tasa dahil kong blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
3: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
4: Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
2: nga may D3.
5: Papalit sa mga buhiga.
2: D3 Bio.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang inaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko Sir GP, overplane day 3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako niya a week ago. Tapos na akong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-wheel pulling. Meaning pa, ako nang paakon o akong imumog. Before dahin ko mag-wheel pulling, mang-flush pa ko. So after flushing, butangan na ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw buhaton nimo ni after nimo toothbrush after flossing mas makompleto jud nimo patay ang mga kagaw nga nasa imong baba ug kini para sa imo ang oral health kung naka D3 Bio ka pero complain D3 dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
6: Correct jud, napud ko ini diskubrehan Doc Ramil.
7: Saban
6: diba kada hapon mo inom man jud kog DTX coffee mix, gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
7: Wow,
6: gipusan kog duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Labidyod siya. Naara madyod gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Muna iyahang lasa. Labidyod siya. Tistingi pagod ninyo.
7: Bulletproof coffee siya. No?
6: Kana.
7: Gihisguta na to ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP. Unsao na to ni-apply sa pang-adlaw-adlaw ng kinabuhi.
6: Ako to, kay katong ni-add ko sa usa ka lugar, niya kalitra ko gitakigan. Hilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes by, nakaingon ko nga, ako raning imnan og D3 Bio. Mauto nag D3 Bio ko, Doc. Duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, niya human, upat ka oras, niinom na pulgog usab, duwa ka soft gel. And every after 4 hours, niinom na pulgog duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees kay hilanat.
7: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3 Bio?
2: D3 Bio.
8: Ako sir, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio after 2 months sa pagtengi na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
5: Apalit sa
2: D3 Bio.
7: Monay power ni D3 Bio nga wala sa ordinary plain D3 Sir GP. Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
6: Wow.
7: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir GP, bungkag na tayon. Number 2, iya nga gi-inhibit nini ang pagmature sa virus. Sato pa, dili makareplicate.
6: Oh, dili na.
7: Patay na dayon. Meaning, dili na mudugay ang virus kung naka D3 Bio ka.
6: Munang dili madugay mong hilanat. Kung naka D3 Bio ka, wala pa ang imuang immune system, patay ng kagaw.
7: Correct.
6: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga no, nga ang monolaurin sa BCO ang naa sa D3 Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang VCO. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipat yun ang mga remnants ng virus particles.
7: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3 bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
6: Kaya.
7: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya. So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio. Kung ga D3 bio ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay. Naa pa kay security guard ug naa kay police station.
6: So, wa nagutay oras Dok Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dok Ramilo, oy mayong panglawas ipadayon.
6: Dili abusohon.
2: D3 bio.
5: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 bio. D3 bio. Health news. Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:20.
2: Andos balita. Andos balita. Balita. Balitang showbiz. Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Kini mo sunod nga balitang showbiz, gadus ka na to sa Ayu Sabon Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pambagwapas, skin friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop, pambagwapang dili sug sa panit, makapaputi, makapahamog o makapahamis sa panit. Aduna bukido oil nga nagdala og vitamin elitisin collagen, ubang nutrients nga mo ibu paputi o mapahamis mong kotis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Gyori Pharmacy o IX Pharmacy. Iasayong nga mapalit kini sa Butika Gel o Loren Drug Store. Epar Motors Himalalo, nagbalik sa mga barat ug pulidong sikanahan nga mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda HG o Yamaha. Karon aduna sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo nga maong Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbalik sab sila sa mga brand new sikanahan nga mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors Himalalod nemutang diha sa National Highway Barangay Mambaid Himalalod dul sa crossing Balaas. Gay panag-iya og dumala nila ni Epar Garopel og Gina Garopel. Uban silang anak ka si Duydoy og sa pares nila nga si Bing. Samtang ilang nga mga maayo nga mga banggitan nga mga mekaniko mao sila si Janjan, JV Luel, Tope, Virgil og Bird. Alang sa barato og pulido nga mga motorsiklo, Epar Motors Himalalod ang tubag niya na mga kahandus.
2: Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:21.
2: Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Karon sa detalye na sa tuang balitang showbiz.
2: Balitang showbiz.

ഓക്കെ മക്കാൻഡസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Welcome sa itong segment ang Balitang Showbiz. Ala mga bay makando sa la Ibtana ang lansang inong gigtan sa inong musketero diha. Ibtana kato makaiksyonan karon kay way klase nangatulog pataguban. Oy, ang uban diha kay giulan lagi, ang uban nagplano nga maabsin sa trabaho. Amo na nga, kada lang kanang loko-loko lang diha. Ania, ato diha makaigsunan nga mga nagtrabaho sa munisipyo sa mga kabukiran. Okay, gipahibalo ni Mayor Roberto nga ilang mga tambong sa munisipyo tungod kay kinahala magbibinan tayo ta sa matag usa mga bay og mga kandos. Magkaroon panahon na ha? Kay na ang bagyo nga Babe o Inday, doon man ikangalan. Og malokal gitawag Inday, og ma-international si Babe. Pwede pa nga usao na lang si Inday Babe. Okay. Lagi lang ito lang kulog katawa mga bay, apan seryoso ba nga hisgutanan. Ang sabatag usa kita karon, magmabinantayon, magminampingon, huwag labos na ang mag-ampo sa labaw ng magkagahaw mga unta, mulusaw na, kinayangamaw nga bagyo kay daghan kay mapiktuhan mga bay o mga kahandos. Sige, sa ito nga balitang showbiz mga bay maghandos, nagpagawas og syokos order ang Korte Suprema, bato kang Congressman Bong Suntay, tungod sa iyang giingong 6 years remarks, ha? Bato kang Ann Cortez atol sa hearing sa House Committee on Justice kabahin sa impeachment complaints, bato kang Vice President Sara Duterte. Apil usab sa mga mando si Attorney Ferdy Tapasio tungod sa iyang mga pamahayag sa iyang radio program ang may kalabutan sa iyang pagdipinsa kang Suntay niya itong maunga panahon. Ipangayo sa Korte Suprema, ngay pasabot nila kung anong dili sila angayan silutan sa pinakabugat nga silot nga mao ang disbursement nga disbursement menon disbursement oh na yan imbis nga disbursement sa brand dali disbursement menon dili man yun ipabas sino daghan ang nagbas di pagyapon ipabas daghan ang nagbas daghan ang mga baso niya di ipagkaman ipadisbasment man dili disbasment disbarment. Okay, o pagtangklang sa ilang katungod sa pagpractice sa abugasya mo lang yun lang pagbantay ta mga abugado di ha kay basi ba disbar mo kinahanglan nga careful mo sino nga tagsatag sa katrabaho kay dekado ng mga abugado ba kay gamay nga sipiat madisbar dahin sila. Niya taon ba gamayar hinungdan nga gidisbar niya kada bang pila ka tuig nila sakripisyo pag-eskwela nila pag-abugado pila ka tuig o kana bang away tulog kana nga nang kamot lang jud og tuon og maayo halos nga memorize na tanan nga kanang tanang civil code o criminal code ban padi mga code tungod sa ilang tibok adlaw gabing lingkod wa jud sila tulog tungod sa pag-practice sa mga code. O ban pa di ang mga balaod, mga bay, mga kandos. Amo na kay kini sila mga abogado, ang ilang gitun-an kini mga unsa man lato pa to pag sorry sa ilupan pa to mabino ang pagpamotbot. Dili ba po tanan ng abogado mga botboton. Lalo pa yung mga abogado nga mga mayo. Dili po tanan mga pastor, mga pari, puro na sila mutugan sino. Na pwede magtugan sino. Okay. Sa itong katilingban mga bay mga kandos na ay maayo, na po'y dili maayo. Isang asa ron nga hot-o nga mga bay mga kandos. Sama gusto sa ka-istorya ba mga bay mga kandos nga. Samtang sulod siya sa simbahan, samtang dito misimba, sus kay tingog mag-iha nga ringtone siya nga cellphone ba? Okay. Kinigong nga mo kwan sa uso po ba nga kinanga inigring kinanga pinasahi ba nga malingaw po itong mga naminaw ba yung ringtone kay lahi mayang ringtone ay pagtingin siya yung ringtone na naman suko ni nga suko ni nga kini nga nagwali ni pari. Suko siya yung gepel sa bali, kasapan yung hasa po na kato mga tapan na suko po. Tungkol siyang kaulaw, may gawas siya. Paggawas niya, abot o gabi, wala mo alang ihanga kagol kalagot. Di sulod siya bar.
Ay, sulod niyang bar, mga bay, makahandos. So, sinito kay, nahubog na siya. So, kay, nakasingkil man siya, nakabuak man siya, baso. Idol si manager, okay ra. Okay ra, relax ra, relax sa sir, ay kabalaga. Idol, dapoy na idol, sir. Pundura niya. Ah, sige, ako lang pakaginom, halainom pa. Dito siya ka-realize nga. Ayun siya ang simbahan ko no, aga na nga maayo, masuko mo lagi. So, niya. Ayun siya nga, kini ko nga bar, di maayo, mga butaan mo lagi. Libog siya asa may tinom din eh. Mga bay maganda sa di ba yung nag-promote ang baro ni nagkwanta nagsaway ta sa simbahan kundi comment na ganang Christian na beta mga bay panagi yung lagi nako nga bisag asa nga kateling ban na ay mayo na pwede mayo kauban ko na sa istorya mga bay maghandos nga ang ginuog si Satanas di kuan kana nga nagkuyog sila biat ko dito sa Tarian ingon Satanas kini aku aja di tanah. Yangor pun ingon gitu sige imo hanak tanan. Dito pun sa asa patung lugar pun dito pun sa diskuan ingon pun Satanas aku apo di tanah. Yangor pun gino. Yangor pun gino. Dito pun gawas pun sa eskina dak ka manag maritis. Ingon pun si Satanas akini aku agi apo di tanah. Pag-abot na sa simbahan, pag-abot sa simbahan mga bay, ingon na naginoo, kini ako ari gyud tanan Satanas wan di mo ini. Tawa Satanas. Dele imat na tanawa nang usa diha o, nasto nga o nagkatulog ako ana. Ayaw pa rin, di pa rin masiguro nga misimba ka, maluwas ka, basta makatulog. Ako pa rin nagsimba. Ibon sa tanan, ibon na ginawa nga, ganang nakatulog mo na yung masigil. Dahil siya, napay lain. At nanganawa ng usan, nagwali ng pari, nagpitok-pitok ng mata. Nagunaw na siya nga, ang inabilin nga karabaw, wala mapasilungan. Okay, doon ang po nagsimpa mga bay bakandos nga, na ang labas, apa na presensya, tuwa sa nahibilin. Okay, mga bay, baka tumalit ang showbiz. Balitang show.

0: Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8.31.
0: Andos Balita.
1: Okay, magandos, katong balitang showbiz, gandos ka na to sa Bus Abloy, Vulcanizing Siap. Bubulkit sa ligid o mo-align siya ta sinong nga mga motorsiklo. Naimutang diha sa May National Highway, Barangay Matuog, Tayasan. At bang sa crossing sa Matuog Elementary School, Bus Abloy, Vulcanizing Siap, gipan nag-iog gumala, nila ni Jose Edison Apatan, alias Bus Abloy o Maray Luisa Apatan.
0: Andos Balita.
1: Okay, maghandos, kinamong tulumanon, handos balita, dungan kini nga madunggan sa tulog ka mga sibyanan, nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio, o Battle Radio Canlaon City. Makita o madunggan usap kita sa Tibok Kalibutan, pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
0: Andos Balita.
1: Sige mga bahay, good morning ha, sa tanan ka naminaw karon. Good morning na diha ni Bus Digo Herodias sa barangay magtuhaw nga wagyo'y pakyas. Kanunay naminaw sa Star Radio, ay ang radio kanunay naglagobo. Yun sab diha, dila ni Ma'am Edlin o Bus Rodrigo Sabanal diha sa Boulevard sa Tayasan. Good morning. Sab good morning po diha ni Ma'am Mercy o Sir Edwin Sabanal diha sa Barangay Batuog. O ni Pastor Isaias Lenturio diha sa Bunga Tamaw. Kanunay naglagubo ang iyang radio, nakasta radio. Si Ma'am Alma Escarpe, diha po nga kanunay mga pe. Ma'am Alma Escarpe, mga pe og morning, mga pe og kanang buto, mga pe po og gabi eh. Okay, adunay tawag, atong hatapag tagad ni tawag ni Bus. Sapa, kaya nawala na mga bayo. Adira. Hatapag tagad ni tawag ni Bus din do ha. Nitag na ning kabuntagon mga bayo o magandos. Okay, hello Bus Dance. Okay, adira. Bus Dance, good morning.
2: Hello, good morning. Atuang kabuntagong maulanon guys. Tungkol sa atuang bagyong Inday. Kani atuang panahon karon guys. Naigugot sa weather update, no? Karong buntaga guys. So, mabugnao noon niya maulanon. So, magampura po ta sa agad nga mo tipas na po sa slaing direksyon. Nga to sa kawanangan.
1: Mm-mm.
2: So, guys, ako rin tambaya karong happy fiesta, Barangay Banga. No, magpista gayud, no, kagaron man gay ayaw nagbaboy karon guys, no. Basig makalag karon dia, kauban ako si Bay karon ni Bay.
1: Yeah.
2: Bay ron ni Bay mga mista karon.
1: Na depende sa panahon Boss Dan kay og maglaglag ta para makalag ta di ta mauli kinalaag man ta. Sa laag man.
2: Pero kani laglag basta laga na tong litson kag katuyo karong mga orasa, no. So nindot kay ni makatiming kas bagong haon kaya crispy gayod ang kaning panit ni ini. Muna paborito sa kuwang pinalangga si Catherine Sorinyo. Ibalik ko nung mawala ning hunod basta kay naray panit ba yun ni Bay?
1: Oo, importante ang bukog po.
2: Siyempre guys, ining kapuntagong karoon. No. Hugang natong balita karong kapuntaga guys. Nagpadayan pa yapong ito ang baboy quarantine. Kaning gingo natong checkpoint. Kagabong adlawa, diri nanukad sa may Gilngan City. La Libertad, sa ito ang baluarte diri sa lungsod sa Tayasan. Diri nandapita sa may Pambakon. No, diya sa may barangay Holgo sila mismo. Unya diri sa iyong on diri sa may Iniban. Unya diri po sa may Bindoy guys, dito po sila hang talipapa kaning gingon nato ga tawag nato ga kaning Madomingo bito kaning dagang paninda diya no. Kanilang talipapa so na po diya nga piga quarantine tingadto na napaingon sa may Manhuyod Negros Oriental. So mag-ingat guys sa tuang panahon garon. Ang sa ato mong ESF, kaya nga sakit me daw sa baboy. Okay guys, alam po sa kong pangtabaya karong buntaga, no? Good morning dia kaya, di kayo ready yas o hindi ko? Ay, kamusta naman ka doon? Kapalalong ganon ka po ka dia? Malipay na bago kayo, Grisya, basta kaya ako rin siya ginisutan. Oh, nga, uy, maipit na ni ba? Siya tawag po ready kaya Robin Aquino. Siyempre ay ang pinaka-gwapa nga asawa. Ang atuang this coming barangay kagawan, Yaya Amay Kaliaw. And also guys, ang atuang karo dia si Wendelin Kaliaw. And also kay Princess Kaliaw o Aquino. Robin Aquino ang atuang karo sa Makiti kay Princess Joanna o si Tumtum. Sabi na kay Boss Jire. Good morning sa dia kay Yuyu. Ang kuwang uyuan dito sa kuwang asawa na pinakagwapo diri sa barangay Magtuwa si Chuni Aplicano. And also guys, shoutout po rin kay Brad Onik ni ano, ako ang Kusa. And also guys, kay Jimmy o kaning kay Jerome. Okay. Shoutout po rin niya kay Giovanni Ornelio o siya nga pamilya karon nga nagpaminaw karon na panaglanog-lanog diya sa barangay Magtuwa. Shoutout everyone. Shoutout po rin kay Kapitan Amir Mayagma o also guys sa tuwang barangay Gagawal kay Jubilin Alcontrin. Shoutout din niya sa tanang ating paminawan sa Star Radio. Ang tinuod nga numero unong the best broadcaster in the Negros Oriental ang Star Radio. Magoy ato ang paminawan kay arito makakutlog maayong mga balita. Ini na lang inyong alagad sa kangina ng kurman Kuya Dins. May punta ka na itong tanan. Happy Fiesta Barangay Banga. Shoutout po rin kay Michi Rosiana o kay Rico Rosiana o kay Miko Rosiana o siyang asawa o siyang pamilya. Shoutout sa tanan. Alam na lang sa tuwa na Star Radio talitakan, balitaan, labas, walang kinikilingan. Basta tatak Star Radio 98.3. Tayasan, kabulutan, Negros Oriental. Thank you so much. Bye-bye.
1: Okay, salamat ni Boss Dindo. Ang ganda minaw karon tag nakabutagon og mitawag mga ba. Salamat ni Boss Dindo ha. Nga alang kaniya ang Star Radio Boy number 1 sa tabang DYRL ikaduha na lang. Salamat Boss Dindo sa bayog pagbinaw diya sa barangay Magtuhaw. Dinigatak na di kabutagon ang mga bay og makandos. Okay, arita sa ato nga pahibalo mga bay.
0: Ronnie Librado.
3: Dos balita.
0: Public service.
1: Okay, pahibalo mga bay ha. Tabalik ko pahibalo. Inunta na sa'yo doon dito kay update dito nga mga estudyante. Okay, pahibalo ha. Sa tanan nga nabinaw karon, katong nga wala yung mga internet connection. Y-classy ron ha. Y-classy ang tanan nga mga tunghaan. Dili lang restayasan kunti tibuok Negros Oriental ha. Kaya ni pagawas o kamanduan si Governor Tiago Sagarbaria nga Y-classy karo nga adlawa. Samtang, doon na po yung ipagawas nga kamanduan si Mayor Bimbo nga katong mga nagtrabaho ha sa mga bukiran nga barangay. Nga dili ang report sa munisipyo kay kanilang panahon lagi sa ato nga bagyo mga bay o mga kandos. Muna ay pahibalo. Nga doon na po ito yung pahibalo dress sa kabulutan. Dili lang ito basahon na kay basing doon na bay kausaban kay ang bagyo basin o bulanat pali o pila kaadlaw. Kay gatong matupatos pag-asa bulanat pali ngatong Sabado. Usa magawas sa par mga bay o mga kandos. Sige ha, ito na nang i-update unya. Ito na kay si manager may nag-forward in. Ito na pa-update ni manager. Nga ito po sa itong mapitikong kapitan. There is a barangay kabulutan si Kapitan Ayan Tirano. Kaya doon na sila activity niya. May tabu tani ugmang adlaw ni ato pa ni ipa-update og mahinayon ba o dili mga bay maghandos kay karong adlaw sab nagpagawas og kamanduan si Mayor Bemberto nga kansilado ang tanan nga mga activity o mga kalihokan nito nga lungsod sa Tayasan karong adlaw. Timan iha ang tanan nga mga activity nga mga naminaw karong diha nga mga barangay official sa nagpagawas og kamanduan ang ato nga lungsod kansilado ang tanan mga activity karong adlaw. Sige, nihulat lang ang doon ay executive order ng ipagawas si Mayor Bimbo Roberto kabahin ni anak mga bay o maghandos. Sige unya, kwan po mga bay, kinsa to ni problema sa mata kanang pananaba kanang hanap na tungod sa katarak. Pagpalista lang mo dito sa La Libertad facility kay dito sa kanang health facility dito para nga ma-appeal mo kay kada bulan magpadala si Congressman MMAY o ka mga napulo ka mga cataract patient nga to sa operahanan dito sa iHealth Center mga bay para maoperahan mga bay makandos. Muna, unya, alang sa dugang impormasyon o kasayuran, kanunay matulog ibalik-balik niya o balita kada adlaw mga bay makandos, pwede mo makadool sa mga care coordinator mataglungsod. Sa madistayasan, doula si Boss Debo Hinoo alang sa mga dugang pangutana.
0: Ronnie Librado.
3: Dos balita.
0: Public service.
1: Sige, arita sa mga pagtimbaya, mga bay, maghandos ining atak na nagkabuntagon. Salamat na nagtimbaya. Ana nagtimbaya si Telio Manigos. May trabaho bay, diri sa Tayasan. Okay. May trabaho bay diri sa Tayasan. Ang paibalo ni Mayor Bimbo katong sa mga hinterland barangay. Kita diri sa Tabadol-dol ra. Kon na mo bisita-bisita ra budya sa munisipyo. Kay ang kwan hinterland barangay ra mo to. Kay mo travel bay ani bulabang pug mga sapa to nga mga higala to sa hinterland barangay. Okay, samtang ni Roslyn Escarpe di Baguio. Good morning, bye. Shout out from Sukib. Okay, good morning di Sukib. Pag pamilya di Sukib. Samtang dugang pa ni Roslyn Escarpe di Baguio. Bye, pa shout out ko sa ako ang mga magulang nga Tuag Manila nga si Mylen, Maricel, Ezra Marie ug Alvin. Okay, doon nga pa ni napay line si Xiaomi. Okay, Xiaomi. Pa shout out ko ni Elizabeth Thiago Byron from Shell. Okay, ni Shell. Okay, ni sana Shahel Case. Okay, apa shout out chap ko? Bye ni Elizabeth taga Thiago from Shael dia o Shael abi nakon gadi hanag double magutom mo tong Shael Shael nya kay mi distance man Shael. Okay, good morning dia han Elizabeth Thiago nga na minaw karon gikan ni Xiaomi. Xiaomi or Xiaomi. Okay, doon na pala pagtibaya. Gikan ni Ma'am Alma Escarpe, nga kanunay mga pe, buntag, uto, hangtod, gabi eh. Dayon, matupato ni Ma'am Alma Escarpe. Good morning, bye, Rooney, bye. Great lang ko, una ni mo, nila ni Tia Turing. Ani Yaturing Psycho, Dai Jocelyn, Milo Jim, uban sa iya nga pamilya, diha sa Sukib, dan nila ni Dai Nisi, Dai Rot, Dai Junabit, Dai Luce, Dai Bernuna, ni Mariel, Jim Rose Platan, og sa tanan nila nga amiga. Sa matuog, greetings from Alma Escarpe, salamat sa pagbasa. Okay, magabi, inamay na mataglama, mga kung handos pa meron. Okay, mayo nga morning dia nga Ma'am Alma Escarpe og maayo nga pagpangapi nini nga tag na nini nga kabuntag. Okay, so tanan-tanan lang yun nga nabinaw karon. Good morning lang yun mga bay maghando sa kanunay magmainampingon ha kay nataron kanabang nag-obserbar taron sa bagyo nga Bobby or Inday mga bay maghando sa manang mag-amping sa kanunay nga biyahe o diya sa matagpan ni Malay ilabi na yun sa mga area nga kanabang daplig sapa daplig dagat yun sab katong nga anang mga landslide front area ako anam mo kanang distansya lang muuna nga kay basi mukusog og taman ang ulan niya muhumok ang yuta mo landslide niya mga bay maghandos. Sige, good morning ha sa tanang mga tayasanon. Pinangguluhan diyan nila ni Mayor Ben Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr., tanang mga SB members, tanang empleyado sa munisipyo, pinangguluhan diyan nila ni HRM Otto, Office Manager Cruz Ramirez, Municipal Executive Private Secretary Ayan Bilirin. Sa tanang-tanahang naminaw karon, good morning. Diyan sa bago, yan ni Handos 38 Buyag Slavio Carinal sa Bago Farm School Star Radio. Dito sa Canlaon City, sa Battle Radio Canlaon City, pinagluhan ni Pastor Pedro Eladio Jr. o ni Mayor Chubasco Batchu Cardenas. Tanang kalaon sa good morning. Tanang mga residente dres sa unang distrito, pinagluhan ni Congressman MMEY o tanang mga negrense. Pinagluhan ni Gobernador Tsako Sagabaria. Tanang si Buano, pinagluhan ni Gobernadora Pamela Baricuatro.
4: This is Amapola Broadcasting System.
1: Mga bagbaghandos!

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Uban sa tumabtikon nga mga reporter, pinangaluhan silang pangulo nga mao si Handos 38. Boyeg, love you, Karinal. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98. Bayro ni Bay Librado, magbilin sa kapanultiun nga naganayon. Mga kahandos, bisan kabuskaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
2: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Handos Balita. Uhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingban. Matag karunog unya. Handos Balita.
3: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Oras sa Star Radio, alas 8:47.
6: Kasayuran sa maayong panglawa.

0: Benlot. High blood gid ko.
1: Ano sa una ang
2: blood pressure?
0: 180 over 103 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto. Kung todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran. Ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Mga ka-DTX sa mga ka-D3 Bayo. Hello, hello. Ay, usa ka mahimsogon. Mabungahon nga adlaw. Usa ka malipayon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki, nga mga tigbalamati. Welcome din nga itong tulumanon. Hello sa itong mga viewers by your Facebook Live. Ang mga naka-tune in at dogaron, naka-sunby mga higala sa ilaha mga radio. Nga ganun ay gasunod ning atong programang kasayuran sa maayong nga panglawas. Of course, kauban ganun ay Doc Hans Lima Nolo, mga higala sa inyo mga CBN. And of course, kauban ninyo ganun ay usab ha. Ang ato ang mga ibigtibo nga mga products, ang mga klinika products, mga higala nga available sa mga butika. Oy, naka DTX 500 na. No, digyod pagkalimta, no? Digyod masipyat. Kada adlaw. Naka DTX 500. Yeah, nakakapi na. Sige na ha, mga pinata, mga higala. Magalamis kapi, oy. Muni kapi, mga higala, nga mukha.

0: Beto sa imong adlaw. Bonica P, mga higala, nga mo pawala sa imuhang kalaay o kakapoy sa imong lawas, DTX Coffee Mix and DTX Premium Coffee. Ang herbal capsule, mga higala, usab nga makatabang sa tong adlaw-adlaw nga buluhaton, makahatag dugang o kusog sa tuang mga activities. Ang kapsula, mga higala, nga makawalas pagbaminhon o pamoy-poy sa lawas, mag D3 bio kada adlaw. Ang atong mga products available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Ado na yon sa pinakaduol nga butika, pangitaan na yon diraan D3 Bio. Pangitaan na yon diraang DTX 500. And of course, ang atong alkaline-based nga vitamin C, no? Patsanag yung gaay ang lawas kung na enough nga vitamin C. Basta lawas nga na enough nga vitamin C, lawas ka na mga higala nga layo sa balatian. Lawas ka na nga daling maayo kung magkabalatian. So sa mga nagkaedad nato dira nga mga nanay o tatay, pugong sa edad ba? So, bisan may edad na, hamis o hugot gihapon ang pamanit. No, iwas mga kunot-kunot, mga wrinkles-wrinkles dira ba? Fine lines, no, sa naong. Iwas-iwas anak ba? Oh, mag-mighty si kada adlaw. Oh, once a day or twice a day. Anyway, let's talk about mga higala kining bad cholesterol. Kining ato ang dugo, mga higala, dira makita ang ato ang cholesterol. That's why magpa-lipid profile ta, magpa-blood test ta, dira makita na siya. Makita dira ang LDL o HDL. Ang kaning LDL, mga higala, muna siyang gitawag nga low density lipid or bad cholesterol. Ilado ko sa gitawag nga bad cholesterol that can lead the host of having cardiovascular diseases. Muna yung makaguba, mga higala, sa tuang kasing-kasing. Muna yung makaguba sa tuang cardio. Kining mga bad cholesterol. Ang mga several studies nagsuggest na kinahanglan yun ta og antioxidants. Nagikan sa itong mga ginakaon. Kinahanglan ato gining intake. Mag-outsource yun ta. Kinahanglan yun ang antioxidants para pangontra na ito aning oxidation, aning gitawag nga cholesterol. Mubantok man eh. Muli sila yung mga mantika, mga fats, nga mugahi, matulog. Kunaan na sa itong sistema, sa itong lawas, barado ang itong mga ugat. Hinay ang sirkulasyon sa dugo. So, kinahanglan taog antioxidants. Mag-outsource yun ta. So, pinaagis pagkaon na to, or either pinaagis sa pag-inom sa supplements. Kay parihas aning atong DTX 500 na ani siya'y mga antioxidants nga suggested by the

0: og pagbugong mga higala sa oxidation process sa cholesterol na apoy anti-inflammatory properties. Di ba? Pagkalindot, no? Actually, ang DSA nga naa sa DTX 500, ang antioxidant mga higala nga gitawag nga octacosanol, usa kini ka powerful nga antioxidants nga makuha nato sa sugarcane. Naa ni siya anti inflammatory. So malikaya na to ang paghubag-hubag dira. No, paghubag sa nagkalain-lain nga parte sa tong lawas, including ang paghubag mga higala sa tong mga ugat. Kaya pwede mang good nga muhubag ni nga tong mga ugat. That's why na ay aneurysm, na ay plaque. No? Then later on, mga higala mo nipis ang lining sa ugat, pwedeng mubuto. Kung itong likayan kay kung possible nga mahitabo na eh pwede nga magka-stroke or either ma magka-heart attack kung sa kasing-kasing na siya or kung sa uban nga parte sa atong ugat pwede magka-aneurysm, no? Pwede usap magahigala magka-pulmonary embolism, no? Kung mahitabo na sa baga magka-pulmonary embolism. Onya, kung sa ato mga ugat-ugat na mga higala, magka-problema ta sa ato ang varicose veins. Yan. So, na ay mga ugat, mga higala nga mo burot, muhubag, muhuyang. O saan yung mga higala? Ang pinaka-the best is ginahanglan gyutag antioxidants. Manamukaon gyuta. O kung dili man ta makakaon, naagid tay imnon. O nga herbal supplements. Kadaan law. DTX 500 na ni si anti-adipose tissues. O naapon ni si anti-cholesterolemia. So maayo siya pangontra sa cholesterol. Naasay mga properties nga makapatabang sa pag-reduce sa LDL or bad cholesterol by promoting the production of HDL or good cholesterol. So ang iyang ginabuhat, ginapakunhod niya ang bad cholesterol pero iyahang ginapasaka ang good cholesterol. Ano yung nakalindot? No. So kargado tao good fats para nga malimpiyuhan na itong mga ugat. Nay, tay, magkaedad ta, we all know nga ang atong lugo, ang atong ugat mo'y usa sa mga problema yun na ito. So, usa sa pinaka-the best nga i-maintain na ito nga herbal ana is kining pag-inom na ito sa DTX 500 kada adlaw. Pwede po mag-maintisita kada adlaw. Then pwede usab D3 bio kada adlaw. Oh. Ang visceral fat, no? Kabantay mo ng atong buyon, managko. Oh. Ang atong visceral fat, mga higala, mo ni ang tambok na nag-putos, mga higala, o nag-libot sa ato ang internal organs, sa atong abdominal cavity. Kaya lang atong buyon, mitaw. Mudako atong buyon, di ba? Mudako atong bilbil, mudako atong tiyan. Kalang baga nira, nga gadako mga higala, muna gitawag nga visceral fats. Pwede niya nga magkosyag pressure dito sa itong mga internal organs. Atong atay, pwede nga iyahang maputos ang atong spleen, ang atong pancreas, ang atong intestine. Maputos niya sa tambok. Sing. Or gitawag niya siya pericardial fat. Pwede ang itong kasing-kasing usap. Maapektuhan aning mga fats, visceral fats, mga exist nga mga fats na naa sa tuang buyon, nasa itong abdominal cavity. Ilagi. Number one, ganong muda ko itong buyon? Be, pangutana ko, sedentary lifestyle, diba kung sige taglingkod, mas daling muda ko itong buyon? Kulanta sa exercise, kulanta sa pasingot. Ikaduha, sobrang ang pagkaon sa mga carbohydrates. Kung magulpi na to ang pagkaon sa carbohydrates, pwedeng dalian mo dako atong buyon, no? Pwedeng daling mo dako, mga higala to ang buyon, atong tiyan, daling mo dako. Oh. sa ba, paginom mga higala sa mga alcoholic ng mga drinks. Ang sa pagyon, ang mga pagkaon mga higala sa tamis, dali, or mga pagkaon nga taas o calories, dali kay tanga manambok. So, pwede nga mag cause kini og visceral fats. Ayan. Sumala sa mga eksperto ha. 10% sa tambok nga naa sa tong visceral fats, nasa tong buyon. Dili mahibaluan mga higala nga ang uban dili makita. Bisan uban niwang gani pero naaday visceral fats. Pwede gihapon mga higala nga magka visceral fats. Na may gitawagon nga toffee. Mga tao nga toffee. Unsa man ang toffee? Thin outside, fat inside. That's toffee. So niwang lang taon pero ang tambok mga higala nasa sulod nga bahin sa lawas. Ang visceral fat nagakos kini mga higala sa inflammation or paghubag sa bisan unsa nga parte sa ato ang organo nga delikado kaayo nga kondisyon. So number one, ato yung paningkamutan mag-gamay-gamay no, ang mga visceral fats. Mag DTX 500 o mag Mighty C kada adlaw. Makatabang gini mga higala nga mapugngan nato ang paghubag sa mga internal organs sa tuang lawas. Lindot ang paginom sa DTX 500 o Mighty C kada adlaw. Sa pagbaregulate, number one sa tung appetite. Ang gana sa tung kaon mga higala or gitawag nga satiety hormones nga ghrelin mga higala og leptin aron nga dili mo sobra ang ato ang kaon. So naanay pagbugong. So kana nga mga hormone leptin o ghrelin mo nay gapugong nato nga dili nato matam-an og kaon ang ato mga ginakaon. Oy hunong na kay busog na ka. Hunong na kay daghan na kag gikaon. So atong pugngan ang mga unwanted fats mag DTX 500 ta og mag Mighty C every day. Sa mga nangutan na look asa man ta ka avail ana. Well na asa pinagaduol. Adto aninyo sa pinagaduol nga butika og pharmacy sa inyong mga lugar. Mag DTX 500 kada adlaw.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
2: Ako Leish Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya ang akong gangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akong nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Kailan nalang subong imo sugar?
3: Tatigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
1: DTX 500. Mali sa mga butika. DTX 500.
6: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
7: Ako si Lorna Corrales.
6: Unsa nga produkto ay mong gigamit din, ma'am?
7: Ay, ako nagagamit ko sa una pa ganing DTX copy o kining Mighty C o DTX 500. Nangawin akong ginagamit yun yun sa una pa karon. Iganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiyedog may akong inumon. Ganaan ko'y kanang liuma ngawot na ko akong kuhot. Pagamit na ko ani marag-arang marang pamino kay mugaan man ang akong paglakaw.
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio. Ako si Lilita Gandalaw na ay Eglisto. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Uman sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso. Chia seeds. May sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
10: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
4: Hello, may gadlaw. Kisa itong alan.
5: Ako si Borix Valencia. Tagadipulog, Anahaw.
4: Gatumar ka o D3 Bio?
5: Oh, gatumar ko.
4: Anong gatumar man ka o D3 Bio tayon? Sa maray mo hanggi batyag sa una?
5: Nagsigi ko o sunggo. Grabe nagikay nga sunggo. Yan, nakatumar ko aning D3 Bio. Naulian di ko. Mauna nga, pasalamat di ko, ana.
4: Nalospad na ka o saman? Maglipong ka?
5: Oh, naglospad na di ko, ana. Sige, tunggo. Yan, galipong ko. Nakatumar ko, ana. Naulian ako. Nagproblema mayo eh. Huna-huna naman ganing dadon ko og doktor nya kay kining kapigado lagi mutong ani tumar lang ko ana kay nakadungog man ko sa sibya sa radyo mutong naulian ko.
4: Unsa ingalan gani nimo tay?
5: Jose Borix Valencia, Anahaw, Dipulog City.
1: D3 Bio, mabibili sa mga butiga.
11: Si Fisi Dayon, taga Purok Paglaom, akong edad sa 67. Ako na batyagan, sakit ra ang akong kilid. Kunya, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong pangako na ron, doon na kaya simana. Duwa ragyan sa isang kaadlaw. Kunya, pagka-uma, inong na po ko. Wala na po na batyag. Wala na yun kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Wala, magsige na lang. Inom, pero sa pagkaroon, kalay sa Ginoo nga nag-inom po ang DTX. Parisan po na akong may pisi. Kalay sa Ginoo, wala na. Nang libo din ni isda, nagpasalamat din ko sa DTX o sa may pisi na akong di-inom kay nawala na dayo ng ako ang sakit.
1: DTX 500, pali sa mga butika. X10, food supplement for men.
12: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid na kaarangkada kay misis. Ang natilawan, ang X10 food supplement for men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabas kong sa akong pagkalalaki. Gani, salamat git sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo git.
1: X10 Food Supplement for Men. X10 Food Supplement for Men.
13: O si Rosanne, baw, akong bana, sa nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-hara-haragid. Sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-X10 Food Supplement for Men. Tungod sa X10, wala lang kami kaka-edad nga duha ba? Nami, gidang X10.
1: X10 Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si PC, taga-Balensya. Nako-insu Mia, dili ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty

0: Magmay ti si kada adlaw ang alkaline base nga vitamin C ha. O kana nga vitamin C da kontabang nas may mga high blood. Mga may mga diabetes da kontabang na kontra komplikasyon sa mga kaugatan. Ang vitamin C mga higala gapasaka sa tuang collagen production sa tong lawas. Pag naatay enough nga vitamin C mga higala, eh lawas ka na nga batan-on kanunay. Di ba galimtan ha ang itong mga products? Available sa mga butika sa inyong mga lugar. O yung itong Extend Herbal Capsule by the way di ay. Kanto mga ato ang labing-labing ni Mrs. Mga Mister. Okay pa ba ta? okay pag yun, ha? Okay pa? Eh kung medyo luya na, mag-extend herbal capsule para mapabalik na to itong kusog mga higala sa kanhing batanon pata. Yay ka. Extended ang ligaya, extended ang saya. Basta naka-extend herbal capsule. Usa kani ka herbal nga capsule mga higala nga makapataas sa stamina sa lalaki sa panahon sa labing-labing ni Mrs. I-extend mo na yan. Ang atong extend mga higala available ni mga higala. Available sa mga butika. Kung naamo diri sa Buanga del Norte, particularmente sa Dipolog, yan. Tuan ninyo na pinakaduol nga mga pharmacy sa inyong mga lugar. Then of course, ang ato ang DTX Beauty Soap. No? Kaninga sabon, ginama yun ni siya. Ibuhat yun ni siya. Para yun ni siya sa mga taong may mga suliran. Mahitungod sa ilahang panit, may mga skin problem, may mga allergies, skin diseases, katul-katul sa panit, yan. Dali kita magka skin problem, gibuhat yun ni mga higala. Kini nga sabon, gibuhat yun ni siya sa may mga suliran sa panit. Mag DTX Beauty Soap na. Para beautiful lang atong panit. Beauty skin, mga higala. Oh, ang lakanindot kaya nasa ay whitening effect. Yan. Makapaputi siya. Then, of course, nasa ay antimicrobial properties sa mga kagaw nga gatapot sa tumpanit. Iyahang pamatyon. Mga parasite nga nasa panit, mga higala, pamatyon na ng DTX. Beauty Soap naas mga butika. Speaking of mga kagaw no bacteria, mga viruses at tong lawas, walay makapugong mga higala sa kaepektibo sa paginom sa ditribayo. Kumuhisgo ta og kagaw parasite bacteria nga naas lawas. Another benefits nga makuha nato sa pag-inom kada adlaw sa ditribayo. Usbon ang kuha, ditribayo. Herbal food supplement na siya. Naas mga butika. Pwede ta magkainuman ng kadaanlaw. Kaduha or katulo, mas labing maayo. Muna i-maintain na to, tay, nay. Ang ditribayo, kung kadaanlaw nga gainom taani, gina-power up na to ang gitawag nga ketones or ketogenic process sa lawas. Kabantay mo anang ketogenic diet. Ketogenic diet is known as a diet mga higala nga gitun-an sa mga eksperto nga makapataas sa kinabuhi. Gani kini nga klase nga diet, ketogenic diet or keto diet. Is a diet which high fat and very low carbohydrates. Ang imong diet ani, laban kaon ka mga pagkaon nga taas og fats. Good fats. Yun yung imong carbo ani ubos. Low carb diet, ginapaubos nimo ang imuhang carbohydrates. So, dili kay kaga kaon ng carbohydrates ani. Laban ginakaon nimo is good fats. So, kini siya nga klase nga diet gasugo ni sa imong lawas to force sa pag-burn sa fat o sa pag-fuel instead sa carbohydrates. So, ginahilis niya ang mga fats o niya gina-fuel ni mo imong lawas sa good fats instead sa gitawag nga carbohydrates. So, dili na kay kamukaon o carbohydrates ani nga diet. So, kinisya, mag-lead kinisya sa gitawag nga metabolic state nga gitawag nga ketosis. Ketogenic diet has been known to protect the body from fatty liver. Yan. O sa bagyo, diabetes, Alzheimer's disease, and even cancer. So, kung i-adapt na nga klase nga diet, nakunta bang? Paglikay sa mga balatian. Nya, kung naatay D3 bio, mas monindot ang effect sa ketogenic diet kay ang D3 bio taas o medium chain fatty acid. Muna'y pagkaon dapat, diba? So nanatay MCTs. So pag inom pa lang nato sa D3 bio, naanay fats, naanay good fats nga atong ginasulod sa lawas. Oh, so nindot siya. Muna yung mga rason, mga higala, nga nindot ang D3 bio, labi na yun sa mga tao nga ga-adapt o ketogenic diet. Actually, daghan man ang ga-adapt aniron. May known naman isa nga klase nga diet. Daghan ron ang ga-adapt o ketogenic diet, intermittent fasting. Kung naamoy ing-ana nga klase nga form sa diet karon, labi na ginto mga health conscious nato. Kung naamoy ing-ana nga form sa diet, mas patsada mga higala nga imni na ninyo og D3 bio kada adlaw. Mas monindot ang effect sa inyong intermittent fasting o ketogenic diet. Nga naman, ang kuan manggod ang D3 bio gapa increase siya sa fat oxidation. O niya ga-support siya sa ketosis. Nya gawas niya na iyahang gina-control ang atong appetite gana sa kaon. Muna'y nakanindot sa D3 bio mga higala. And of course, pag naatay D3 bio, ginapa-improve ni atong mental clarity. Maayo ang atong paghuna-huna. Maayo ato ang thinking. Hait atong memorya. Diba? Sa mga nagkaedad, dira? Diba? Kanunay na itong ginapahinomdom, mag D3 bio yun. Kay very precious kaayo, very priceless kaayo mga higala. Kanang atong memory. Kumawa na mga higala, makaingon na lang tanga na unsa naman taon is mamang papa nga nagkabata naman yung nagkabata, diba? Maingon dahil ng uban. Nanibalik na sa pagkabatas mamang papa. Kay ang tawag niya sa iya mga anak, papa naman, mama. Nabaliktan na. No, nabalik na iyang una-una sa pagkabata. So, likay ka na mga higala nga mahitabo. Labi na sa mga nagkaedad. Mag D3 bio ka na adlaw. Yan. Naa sa mga butika. Sa mga mahiligo ng kape, I know nga, ganahan yun ng kape. Labi na yun kung na, may edad na ta. Mangita yun ng atong coffee nga ginainom. Instead nga hunungon ninyo na inyong kape, kay lagi may balatian na. Instead nga hunungon ninyo na, alis di, pulihin na og DTX Coffee Mix. Pulihin na og DTX Premium Coffee. Herbal coffee na ha. Patsada kay na nga klase nga kape naas mga butika. Anyway, murag mo say babay ko kaya itong oras limited kayo. Huwag po, nag-ubunong ba nag-iapunta? The same nga oras, the same nga sibiyan sa programang kasayuran sa Bayang Panglawas. Sa ibabay ko, salamat sa itong mga consumers, mga kaklinika. Ang ato mga product usbo na ko, DTX 500, D3 Bio Mighty, si DTX Coffee na ito, naas mga butika, ha? Sa ibabay ko, mga higala, sa mga mahiligo ng kape, tara, kuyog ta kay mga penata.
1: Looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Oras sa Star Radio, alas 9:21.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
7: O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
8: Yes, welcome mga suking tigbay manaw. Salima na po kami nito sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ubani na po din ninyo mga suking tigbay manaw. Uga, welcome kamo sa ato ang pag-uban-uban din sa inyo hang kinaham nga sibyaanan. Lain na po nga topic no, ato ang hisgutan karon Doc Alan, para sa ato ang mga suking tigbay manaw, Doc. Yes, Doc.
9: And of course, mga suking tigbay manaw, may adlaw ninyong tanan dyan, may adlaw sa Dragon Mail, may adlaw sa mga listeners na ito ang kanunay nagkasunod sa ito ang programa, ang pagpagkabana sa mga panglawas Bisaya sa Mindanao. May adlaw niyang tanandihan niya na sabi higala mga sokin tikpa Mindanao, mga iksoon nga nagkasunod kanunay. Ano sabi niyo hang higala from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. O nagpahiga yung mga sokin tikpa na kanagaday ang mga klasis produkto para usap maprotektahan ang ato usap nga mayong lawas. Kita usap dapat mga sokin tikpa na dili angay nga makabaton sa nagkadayang sakit o balatian. Mapakgang usap na ito dayon ang ato usap nga mga sakit, no, di ba? Mao kana ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold. Dako kini og papel or tabang sa nagkadayang sakit o balatian. Sama pananglitan sa ato usap nga pagamahinay nga sirkulasyon sa ato dugo. Dili level ang ato ang sugar o ang kolesterol o ang ato uric acid. Kanini sab ang ato sab nga ikatabang nga mao ang pagtake sa dalawang kapsula like a Dragon Fruit Gold isa ka kapsul o ang Dragon Fruit Plus isa ka kapsul. Pwede niya na sa ipagsabay mga sokin tigo bunta og hapon 1 hour after meal. Na mao na higala pinagrendot kayo arlang usab sa daily supplementation. Ang ato usab nga lami ang kape sama usab sa Dragon Herbal Coffee mixed with insulin plant. Adunay dosi ka klase mga herbal nga halo nini. Mo puro herbal mga higala. Ay mo kalimot sa pag-inom na kayo ang kinisya nga klase sa kape. Pagka mo nakainom, walang palpitasyon, di ba? Walang hapdos sa inyong hangkoto-koto, walang labad sa inyong ulo. Nindot kayo ang resulta pag ikaw nakainom sa tuang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mga eksona itong gibawalan sa pag-inom sa publikong kape. Kanina yun ang para kaninyo para kanatong tanan. Ay mo kalimot mga sokin tikpa minaw. Hard Maxtrim Coffee for Men with all kinds of ginseng. Hard ang simula, hard ang sarap pag ikaw nakainom sa Hard Maxtrim Coffee for Men. Para usap sa paglabing-labing ni Mr. Limises, dako og papel para sa performance, no? Nga nindot kayo ang resulta mga sokin tikpa minaw. Ay mo kalimot anas pagsulay, pagpalit na sa naganayang butika o promosya, Bisaya so Mindanao. Ang ato usap nga Dr. Punjisop, kato na problema mga kaiksona na to, nga dunay mga ringworm, mga sugat na ayaw gumaling, mga up-up, buni, dako kay tabang para sa skin problem. Kaabag usap na to, ang pagpahamis usap sa ato usap nga pamanit, nga mga K-Skin Low Power Whitening Soap, entiro lawas mga sokin tikwa, pwede nyo gamitan yan eh. Alang usap sa pagpahamis sa inyong aping, like Cutis Artisan Resulta, kanina yun ang gamita, K-Skin Low Power Whitening Soap. Mauna igala, basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado mga sokin tikwa minaw, nga mapalit ninyo sa nagandang butika o pormasya, Bisaya sa Mindanao, doon lamang sa inyong mga lugar. Mauna igala ha. Basta ang ato ang produkto napaka-epektibo garantisado og barato. Ay mo kalimot sa pipila ka minuto sa ato usab nga hatagag pagtagad. Ang ato usab nga panglawas kung asa ta nakulang, ha, di ba? Mo na nga nakulangan man ta sa mga vitamins and minerals. Dako og papel ang atong produkto like Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Nakulangan man ta sa pagpaigo and also good source of nutrients like unsa man, ha? Manganese, potassium, mga sokin tikwana, iron man and other vitamins like vitamin B1, C, vitamin B6, vitamin B5, vitamin B2, vitamin B1 and vitamin B3 nga naa sa ato ang kapsula. Take daily mga sukin tig paminaw 1 hour after meal sa Dragon Fruit o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 and 700 milligram nga mapalit ninyo mga sukin tig paminaw sa nagkaroon butika o pharmacia Bisaya sa Mindanao. Basta tatak sentence ng GSK Healthcare Food Supplement Trading. Sigurado ang imong lawas baskugon.
8: Yes mga ka Dragon Fruit labani ang gipag-antos nga balatian mag Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdi kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold, available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
10: Nga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
11: Basta na ka star, sikat!
12: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong bitsugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pag kaduha kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapag sa lawas ng tao.
13: DTX 500 mapalis sa mga butita. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog subong aga kagabon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix
15: mapalis sa mga butita. Ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tandang nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
16: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
17: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di gin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inom lang kayo sa durada yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tisted na namin nga pamilya. Kamu, Gidria, ang inainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Gami, Ria, nga bulong.
13: DTX 500. Mabalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
18: Na ba'y special nga okasyon? Unabagay tao nga gusto ni mo mamalipay. Sa M's Flower Shop.
19: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
20: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
21: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental.
22: Sayon ra kayo pangitaon.
23: Tapad lang sa pansuan.
24: Call or text 0966-348-9336.
25: Amps Flower Shop.
26: Amps Flower Shop.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
2: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul.
3: Mm-hmm.
2: Oh. Ang ako dyang namatigdan sa kape mo... Painit ko sa Changi.
3: Yes.
2: Da yung dragon fruit ako ang ginainom. Niya, da yung pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
3: Yes.
2: Maayo ko di ay ni siya. Kay, paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo ko na siya. Abdi ko na inyong lawas.
3: Salamat kayo.
2: Tinuod yun na.
1: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
4: Coffee lover ka ba? Suwayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hot dose sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Estrella Tamparong Niyaw Limanget 76. Kada adlaw gana ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
6: Ah, gamit ko dahil kaan ang ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
5: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
6: So, panakit sa kalawasan. Kung sa may maikauhang sa mga kaiksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
5: Ganunay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
1: Kapusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Okay, may buntas na rin. Itong paminawan karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito, ipahila itong nga pangalan, no?
8: Ako, di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffees. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao yung usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao yung makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
7: Okay, salamat kayo nang...
9: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nan's Coffee taga-inim ko before meal. Kasi after niyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choc, for good memory. Then Nan's Liniment, pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata, pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nan's is subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effects. So, yun. Thank you.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa gyud alibyo. Paong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging ang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi may paminaw sa radyo ni Ate Arlene mo na nakadumi ang about sa ng Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakong ba naka-diabetic man, high blood chad. Ipalit yung liana, muna mo ginamintin twice a day. Huwag ka nang lunch coffee sa mayo kayo na siya yun. Kaya ako ba na sa inong sa dana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee. Kung lunch capsule of UA. Salamat kayo, Ate Arlene, sa imong programa. Kay naghatag yun na lang mong tabang. Nakugyo yun ang tabang ang imong produkto sa lunch.
5: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, agrivet supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
6: Kung kamo masulubon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon, Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: gawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko nanong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Adong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron tablet.
2: Pangalan og kumpletong address.
3: Dagay Briones Talakulabang Agunoy Dabadiso. Pwedeng Vitron. Okay man kayo ya. Kayo man.
2: Naggamit ka sa Vitron tablet?
3: Oo, Vitron. Kung di ko kate, inom ko anak. Nauyon na sa kanya. Isa po, ganang kaning kalimutanon, mga nalang po yung ako ang ikuan nga. Mayo good. Dali ka kang baka, inom ko magtanong. Humakumang sa kaitang malimot.
2: Limtanon kay ka. Pero, pag-take nimo sa Vitron tablet, naulian.
3: Oo, naulian din ya.
0: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
6: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
7: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
6: Hard
7: Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
6: Mag Hard Max Extreme na.
8: Donnell Brand. Nagkinahanglan.
9: This is Amapola Broadcasting System.
10: Uniforms?

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 9:56.
3: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 1 plus 1!
5: 2!
3: 2 plus 2!
5: 4!
3: 4 plus 4!
5: 8!
3: 8 plus 8!
5: 16!
3: 5 plus 4!
5: 9!
3: 5 plus 5!
5: 10!

Smart Kid Remind Choco, isa ka sa Shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: na ako pamatyag sa lawas. O wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Okay, si Rodrigo Limatapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatyag ko kung akong bitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghabon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasaga butika.
4: Ako ay Roselyn Nendulanas, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wanagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
6: May special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto ni mo lumalipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
2: Mensahe pagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder Isolin. Atong nadama, atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
3: Analisa Tolentino. Talap-tap payaw sa mga sibugay. Ibo ang Wonder Isolin kay akong panas. Hangap siya. Mahiga po siya. Hangap. Naulian.
2: Pila naman to niya ka bulan, bakaha o adlaw giantos ang iyang gibating paghangap?
3: Isa kasi man na rato. Yung giparito na po giyong Wonder Isolin. Mato na. Kung ang good siya, naulian. Epektibo good ang Wonder Isolin.
4: Wonder Isolin. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
6: Oh yeah!
7: Let's get it on!
6: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana, makapadasig.
5: Hard Max.
6: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
5: Mag-Hard Max. Extreme na.
6: Mga pena ta!
8: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
6: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
10: Donnell Brand.
6: Dragon Fruit Plus.
11: Curly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay kupirmi. So kaniinom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maaptik nyo niyong mga kalawasan. Mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
6: Kamusang pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
12: Pure energy.
6: Pambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawas sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit. Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit. Go! Na! Dragon Fruit Go!

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
1: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
5: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Anong paminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
9: Si Jane masagbod sa KPL Davao Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Niya, bibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan. Niya, pagbalik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanok maayo. Niya, gikuha na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon daulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon o tulog. Nindot kaayo ang epekto sa Vitron Syrup.
8: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
11: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mog yun niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na yun tungod sa akong gibati. Sa una, nawala yun ang akong endometriosis. So niya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil. Well, kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po namo nga maayo siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayo ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong i-share ka na ako.
12: Isa'y pangani mo na'y?
13: Lucy Sardimio.
12: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam.
13: Matuong.
12: Bila edad ni mo?
13: 78.
12: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
13: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
12: Ang imong bana.
13: Oo.
12: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
13: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
12: Nang hubag?
13: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya mo, kuan man dayon kanang mura bag mangisog siya. Okay, ya, dito may anak hospital doon. Karon yung pirma dito siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti na madyong hubaga sa iyang mga iyang
12: no, tuan. Noong sa mga yung tail?
13: Noong hubag siya maayo.
12: Nahubag tanan.
13: Oo, kanina inyo. Oo, abot diri. Oo, asa sa abot diri. Kuan?
12: Punuan sa paa.
13: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday. Kalang amigos ko pe. Siya ni Incho, asula yan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
12: Ya, karon, okay na yung ba na?
13: Na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
12: pa. Kailan na idadad to?
13: Kuan, 79.
12: So, sa mga naminaw ka ron, mamon sa'yo ka-istorya ni mo.
13: Okay. Umugamit sila ini, kang kambala, kay maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko pe, mo'y nakaayos sa iya.
12: Amigos ko pe, Regino.
14: Sa dagang salamat, mga idol.
15: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
16: Many more.
15: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na.
16: Palit na
15: sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
16: ENC Mart.
15: Your all-in-one store.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10:56.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa paayong panglawas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome mga suking tigbay manaw. Salima na po kami nito sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. O banina po din ninyo mga suking tigbay manaw. O welcome kamo sa ato ang pag-uban-uban din sa inyo hang kinaham nga sibyaanan. Lain na po nga topic no, ato ang hisgutan karon Doc Alan, para sa ato ang mga suking tigbay manaw, Doc. Yes, Doc.
6: And of course, mga suking tigbay manaw, may adlaw ninyong tanada, may adlaw usap ka Dragon Mail, may adlaw usap sa mga listeners na ito, ang kanunay nagkasunod sa ito ang programa, ang pagpakabana sa mga panglawas Visayas o Mindanao. May adlaw niyang tanandiha. Ania na sabi higala, mga sokin, tikpa Mindanao, mga iksoon, nga nagkasunod kanunay. Ania sabi niyo, higala from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. O nagpahiga yung mga sokin, tikpa Mindanao, kanagaday ang mga klasis produkto para usab maputiktahan ang ato usab nga mayong lawas. Kita usab dapat mga sokin, tikpa Mindanao, dili angay nga makabaton sa nagkadayang sakit o balatian. Mapakgang usab nato dayon ang ato usab nga mga sakit, no, di ba? Mao kana ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold. Dako kini og papel or tabang sa nagkadayang sakit o balatian. Sama pananglitan sa ato usab nga pagamahinay nga sirkulasyon sa atong dugo. O, dili level ang ato ang sugar o ang kolesterol o ang ato uric acid. Kanini sab ang ato usab nga ikatabang nga mao ang pag-take sa dalawang kapsula. Like a Dragon Fruit Gold, isa ka kapsul, o ang Dragon Fruit Plus, isa ka kapsul, pwede nyo na sa ipagsabay mga sokin, tigong punta kong hapon, 1 hour after meal. Naman na higalang, pinagrindot kayo, arlang usap sa daily supplementation. Ang ato usap ng lamiang kape, sama usap sa Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ano na dosi ka klase mga herbal nga halo nini. Mo puro herbal mga higala. Ay mo kalimot sa pag-inom na nakaw. Ang kinisya nga klase sa kape, pagka muna kainom, walang palpitasyon, di ba? Walang hapdos sa inyong hangkoto-koto, walang labad sa inyong ulo. Nindot kayo ang resulta pag ikaw nakainom sa tuang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mga iso na itong gibawalan sa pag-inom sa publikong kape. Kanina yun ang para kaninyo para kanatong tanan. Ay mo kalimot mga sokin, tikpa minaw. Hard Maxilin Coffee for Men with all kinds of ginseng. Hard ang simula, hard ang sarap pag ikaw nakainom sa Hard Maxilin Coffee for Men. Para usap sa paglabing-labing ni Mr. Limises, dako og papil para sa performance, no? Nga nindot kayo ang resulta mga sokin, tikpa minaw. Ay mo kalimot anas pagsulay, pagpalit na sa naganay butika o promosya, Bisaya, so Mindanao. Ang ato usab nga Dr. Punjisop, kato na problema mga kaiksona na to, nga dunay mga ringworm, mga sugat na yung gumaling, mga up-up, buni, dakog kay tabang para sa skin problem. Kaabag usab na to, ang pagpahamis usab sa ato usab nga pamanit, nga mga ang K-Skin Low Power Whitening Soap, intiro lawas mga sokin, tigwa pwede nyo gamitan yan eh. Alang usab sa pagpahamis sa inyong aping, like Cutis Artist ang resulta, kanina yun ang gamita, K-Skin Low Power Whitening Soap. Mauna igala, basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Sigurado mga sokin, tigwa minaw, nga mapalitin nyo sa nagandang butika o pormasya, Bisaya sa Mindanao, doon lamang sa inyong mga lugar. Mauna igala ha. Basta ang ato ang produkto napaka-epektibo garantisado og barato. Ay mo kalimot sa pipila ka minuto sa ato usab nga hatagag pagtagad. Ang ato usab nga panglawas kung asa ta nakulang, ha, di ba? Ha, mo na nga nakulangan man ta sa mga vitamins and minerals. Dako og papel ang atong produkto like a Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ha, nakulangan man ta sa pagpaigo and also good a source of nutrients like unsa man, ha? Manganese, potassium, mga sokin, tikwana, iron man and other vitamins like vitamin B1, C, vitamin B6, vitamin B5, vitamin B2, vitamin B1 and vitamin B3 nga naa sa ato ang kapsula. Take daily, mga sokin, tikpa minaw, 1 hour after meal sa Dragon Fruit o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. 650 and 700 milligram nga mapalit ninyo mga sokin, tikpa minaw, sa nagkaroon butika o pormasya, Bisaya sa Mindanao. Basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado ang imong lawas, baskugon.
5: Yes, mga ka-dragon fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag-dragon fruit gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with dragon fruit gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o Detribayo. Ngamon yung akong gimintin, kay kamera mo akong kita ang drive ko. Bandisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Detribayo o GTX 500.
1: GTX 500! Mabalis sa mga butika. Detribayo! Mabibili sa mga butika. GTX 500!
2: Ako si Alex, may kayuti ay dyan ko. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang GTX 500.
1: GTX 500! Mabalis sa mga butika.
3: Kita balagosa.
4: Kusa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay Detribayo o kanang unsa ta isa o GTX 500.
4: So unsa ba itilde sa imong bana day ma'am? Sa
3: kuan yung sakit. Ihan murag ni muminor ba makatumar kita sa estate ani ma'am kuan kanang mawala yung sakit diri sa bat ang ba update ba siya basta naka estate ug tumar ani
4: sa so, wala pa na siya ninom ana unsa diyang gibati ma'am
3: nang luyahon siya
4: luyahon
3: niya dali siya magubo magdala na na gyud siya sa kuan yang gitrabaho ani
4: so unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani
3: natong wala nakagamit ani magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na
1: Detribayo. Mabibili sa mga butika.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
6: White Knights Dumaguete Pension House
5: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Knights Dumaguete Pension House.
7: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay
8: sa Em's Flower Shop.
9: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
11: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuhan.
13: Call or text 0966-348-9336.
14: Emps Flower Shop.
15: Emps Flower Shop.

0: aminaw ang testimonya kung sa ka-epektibo ang Vitron Drops.
1: Jovelyn Bungkukan Galvador sa Sinabrogan. Balinsya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drop, ng anak manggod ko o triplet, kaya ang gagmay kasi laba, naglibo ko kung unsak may painom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan, hello yan sa Ginoon. Abti ka sila ato nga tayo nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o labsik ang inyong mga anak.
0: Vitron Drops, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Ako si Merinda Rabillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nance Capsule, UAID at Trendy Care. Anong tulog ka product ni Ram Arlen, maunay nakaayaw sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan, muna yung ayaw sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit na high blood, diabetes. Wala na ako gisigig inom. Kay ingon man si doktor dyan nga mo, inom ko no nga. Wala pa'y kaon ng lunch o UAID. Munang gisigil akong inom ko noon. Hantos ka ron. Hintog lang akong lawas. Wala na kanunan akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Arlen.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usak ka oras. Mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usak kagabi. Halos o anakoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaos-os ko, diutay lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng tunaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
3: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Agi, agi, agi.
6: Naunsa ka din ha?
5: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
6: Uy, pagtarong din ha. Kabata pa nimo para anak ha?
5: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan. Dalang panuhot siguro ni.
6: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
5: Ah, imo na bukong binuangan ha.
6: Dili oy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
5: Mauba? Unsa man na?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
5: Daghana din ingredients ani no?
6: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
5: Wow! Dragon Herbal Oil with Chubaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
6: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
5: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki.
5: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw ng kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakahanap. makasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: Yes guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
10: Merna bro mo.
9: Pila edad nay kusga nay?
10: 60.
9: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
10: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
9: Pagsugod gyud.
10: Sugod oo.
9: Oh. Ano ni gamit magka Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
10: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
9: Okay, sa una dahil na higat
10: 180, 200.
9: Muna'y blood pressure ni mo.
10: Bisaga, inong pagkumpara sa high blood.
9: Karon wala na kailahigin.
10: Wala, Jun.
9: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka nag-inom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig.
10: Wala pa'y tuig kay Jutay ra man ang among kuan.
9: Jutay ra. Asa dapit din yung adere sa Tayasan ay?
10: Matuog.
9: Barangay yung.
10: Barangay yung.
9: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
10: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
9: So maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatuntan. Sa so, salamat mga idol.
11: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
12: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
13: Radio. Oras sa Star Radio, alas 11:23.
14: Morning Pasada.
13: Tawag na for requests and greetings.
14: Morning Pasada.
13: Dinilang sa Star Radio.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan na ko, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
9: Ako si Mary Catify, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UAID o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake niya kay hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang nurse did siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa non-product o salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
10: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
11: Hardmax.
12: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag-Hardmax Extreme na.
12: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go. Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Palit na sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
13: Kung kamo masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon, Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
14: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
15: Wonder Cardio Care, imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing og stroke. Hinhawa og laom og angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
16: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula,

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 11:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka Dragon Mel Galios.
5: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usakan edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgotanan karong adlawa. So atong ipadayon, Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po, Doc, sa atong pinakabag-o, Doc, dugay na dyan natong yes. Ginapaabot mga suking tigpaminaw, okay. And finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat, Doc.
6: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme mga yes. Suking tigpaminaw nga kini siya usa ni siya maghatag dugang kusog na ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga suking tigpaminaw. Mao pud ni ang muhatag og dugang kabaskog mo improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now adunay mga kaigsoon nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no, tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga suking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hard Max Extreme mga suking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga suking tigpaminaw. Ang aduna usab naa usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga suking tigpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga suking tigpaminaw and additional mga suking tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga suki nako nga tigpaminaw kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga suki tigpaminaw madako pod siya tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga suki tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga suking tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no, unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga suking tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga suking tigpaminaw sa Hard Max Extreme mga suking tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga suking tigpaminaw. Mao na nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinaka-importante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. At bago na itong produkto, mga sokin tikpaminang, madungog ninyo, mapapalit usab sa nagkanyang butika o parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
5: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
6: Mm-hmm.
5: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
6: Yes.
5: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
6: Okay.
5: Sa taas na gyud nga panahon o gabi sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
6: Kun yes.
5: Doc, o base sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan,
6: yes,
5: o kababainhan.
6: Mm-hmm.
5: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
6: Yes.
5: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot, available na ron sa market.
6: Okay.
5: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok. And of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na, mga suking tigpaminaw, palit na, kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Madi, kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone. Oy, Sofia, ganiha ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone. Kadisturbo ba yan imo, Madi, oy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga makanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan po nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata? Dili, Madi. Busa ang agong panghimangno maoy sunda. Kay aling rausab ni sa imong mahayag na kaugmaon. I love you, Madi. Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
7: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
2: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 12:05.
9: Tanya, Joanne, Nandong, Game, Nandong.

0: handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni kaagong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsabuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga

0: kahit hindi naging tayo. Kaluoy po. Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil ang haplas, walay kaparihas. Kopya-kopya na imo kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa on ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Unsa pa inyong mga experience sa ato ang Wonder Herbal Oil nga mura giganahan magid mog maayo diha?
2: Kinahay mi siya Wonder, ma'am, kay dagaram ko masilingan diri, ma'am. Di ay isa na disgrasya sa motor na sama ni tuhod, ako kay sama ni tuhod. Ano nga yun sila guandir na ako, nakaroon na guandir na po sila. Dahil nga ito kasilingan, na ihubag ko rin bagtak, na ako kayo. Dahil yun, yun ko nga, niya ko guandir eh, butang niya, di lagi nakabuto. Nikiyo sir man mo, man kabuto, ah, nagamit na po sila. Mga pikuri rin rin, yun, guandir na taran.
1: Wow, maayo.
2: Nagpasalamat yun, ma'am, sa produkto sa RSB. Efektibo yung kayo.
0: Anang atong Wonder Herbal Oil, ha? Ay, alam mo, kumpiyansa kay sa market ron, ay, nani mo gina, basta daghag bunga ang mangga, kalingawan mo ginaglabay, no? Labay bato, ana. Ingo na ang Wonder Herbal Oil, kano marabag, namunga siya daghan kay grabing daghan ang gustong bugamit, no? Naabot na sa gawas nasod, no? Gipagpada dito sa mga parinti dito, kay may gilaging gamito ng Wonder Herbal Oil. Mauna nga, daghan po kayong kasuon-suon, pastilan gid po ning mga tawhana. Di gid po makigdula nga patas, no? Unang kinanglan inyo ginang liliyon og tarong ng imong napalit nga Wonder Herbal Oil kung naay marka di manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, green ang shrinkable film, unya white nga plastic, green ang taklob. Oh, paniguro mo. Okay, maluoy po ko nga di mao inyong mapalit. Magreklamo pa dayon mo. Basta di mao inyong napalit, no? Una diha mga pinalanggan di paminaw. Kanang Wonder Animal Vita. Epektibo po. Nagbuhig baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban pa. Gamit ang Wonder Animal Vita. Ha? Oo, oh, inigpalistinan. Pangitaan ng naay manufacture for RSB Life Care Marketing Incorporated. Wonder Animal Vita. Paminawa o, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Nakasuway nakagamit aning Animal Vita, sir?
4: Wala
3: gipang
4: garon sa among manok.
3: Ayun yung gigamit sa manok. Oh, sa pagyod, ang iyong gigamitan, ana?
4: Manok o kining iro.
3: Ah, manok o iro. O niya, kumusta man sila karon?
4: Magkara man, lagsik naman ang manok.
3: Lagsik na? Ah, kusog na mukha on? Sa una day, unsa man day na sila? Katungwa pa nimo na gamitan anang Animal Vita?
4: Luya niya, gakamatay lagi ang piso lagi.
3: Luya o niya, gakamatay ang mga piso. O niya, karun, sa dihang naggamit na kaaning Animal Vita, okay na kaayo ang ilahang lawas.
4: Oo.
3: Gisa itong pangalan sa gani?
4: Ramskin, nga Ramas.
3: Nga taga?
4: Nangkagan mo kinun.
0: Kunana, kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Wonder ba na ba plus? May punis na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder ba na ba plus? Para sa galisod og ihi, galisod og bawas. Magamit ni. Wonder ba na ba ang plus? Ani kay mangustin ba yan? Paminawa o, testimonya na gamit sa produkto Wonder ba na ba plus.
1: Ano sa'yo pangalan na ito, ma'am?
5: Miritin Bautista, taga doon ang siya kiri, manukan sa Bongga di Norte. Ito ko itong Banaba Plus, and kaya itong nagsakit ito ko, ma'am, na UTI, kanitro kalipong, then akong kutukuto, day akong tiyan, then sa UTI lagi, hindi pang ihi, no, kutuputol, nasakit akong paan, buson. Dalira kayo ko na alibyo sa akong sakit, then napukoy, mga bukol-bukol po sa suso. Koto, we tried to take ko matagad law. Hansod na, ayaw ko, kaloy sa juice na ako. Nawa na lang tayo na nagwalik-walik akong sakit. Mara tayo naka, ayaw na ako, katong Wonder ba na ba plus.
1: So, ma'am, unsa imong ikasultis ato mga listeners karon nga namilaw bahin sa ato ang produkto nga Wonder ba na ba plus?
5: Inaapunta ko sa nga, naminaw diyan ako na mo try po sila og inom ana kay kanang produkto ha dili jud na duwa-duwa makaayo jud na sa tanang ko sa balatian.
1: Okay, kinsa gani ni pag-usab, ma'am?
5: Ako dai si Mary Jean Bautista taga Donos Siga Alcire no sa Mangga di Norte.
0: Ana mga pinalanggang tigpaminaw, no, kanang Wonder ba na ba plus? Naanay, Wonder ba na ba plus di sa Antipas North Cotabato. Sige, manggugog paminaw sa inyong programa si Rose ni taga Antipas. nasa PNB Pharmacy, Ivia Pharmacy, Active Care Pharmacy o sa Rile January Pharmacy. Daghan naman niya. Kapalit ka Wonder Banaba Plus niya. Karay ko Dingding Family, Manulong Family sa Manukan, sa Buanga del Norte. Salamat sa pagbasa ko yung nagpagaray. Floor Sardual. Dingding from Uyo Buong. Favorito ginakaminaw si Mong Bala, Kuya Cars 1. Number 1, gigungtig paminaw, Jeannie Pulinar ng Davao. Shoutout na ko ang mga Olivaros family sa Cebu o sa Osamis. Omboy family. Surigao del Norte, nagpa-shoutout. Riming Omboy sa La Suerte, Matanao, Davao del Sur. Vitron drops para sa mga bata nga bagong na tao. No? Mga bata nga bagong na tao, kanang taman sa 1-year-old. Vitron drops ang atong gamiton. Para nga maing tulog, unya, dili siging sakit-sakit, siging kadalag hospital. Luoy po, no? Paimnay mo nga na kung Vitron drops para ligo ng immune system, maing matulog, unya, may pong mututoy.
3: Okay, istorya ay daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka-epektibo ang paggamit anang Vitron drops.
6: Pagkatawa niya akong bata nga, kaning 1 year, o upat ka bulan ka ron, kaya nakaingon nga, kanang malurus daw ng mga pagkabata, o pati ko kaing gamay niya, kanang hindi ko na makalakaw, o dali-dali-dali, dahil kadihang experimenti ko mamino sa inyong programa ni Kuya Kaj, na encourage kayo ko sa Vitron drops.
3: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron drops?
6: Dapat sa kabulan, dayon hanto ng pulos sa kabulan, Vitron drops sa pana, mao to nga abtik ayang bata, dayon ngano among mga silingan nga ninda ko na kunang bata, dayon unoran na daw.
3: Mhm.
6: Ang ganado kay sa matulog, makaon dayon layo sa mga sakit-sakit.
0: Unana kanindot ang Vitron drops. Vitron syrup, lindot po na para sa mga 2 to 12 years old ng mga bata. Kung anak, di ka mao sa klase, Vitron syrup na. Pili ang pagkaon, Vitron syrup. Sigduwa lang og cellphone, dugay matulog, Vitron syrup. Para magduka, kay tulog, ganang tulog, ganang kaon, basta Vitron syrup para sa 2 to 12 years old.
7: Ako di ay Gigi Curaso Madali, taga-Margo sa Tubi, Sampanga din to.
3: Sulti so, mi ma'am, kung unsa ka-epektibo ang paggamit ninyo anang Vitron syrup?
7: Epektibo yung case na sir, kay bisag unsa na lang klase yung vitamin sa niya kung mga anak, wala yung kuwan effect. Pero pag nakatake siya sa Vitron, kung gana yung diyan taon, naiwas po siyang sipoon.
3: Okay, tapos pilay edad sa imong bata?
7: 9 of 4.
3: 9 of 4, okay. Tapos, karon, kumusta naman sila karon?
7: Gana yung diyan kaon rin sir.
3: So good nga nakagamit sila ng Vitron sila.
7: Sila ng Vitron, oo. Layo po sila sa sakit-sakit.
0: Unana, kanindot ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, lindot po. Para mo ni sa mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon, kininiyang mumata dayon, no? Unya, di na katulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa kaniniang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Kung naagyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabig na. Kung nang kinanglan, magamit yung ganing produkto nga Vitron tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron tablet.
8: Sa Sanse, sa Surigao City.
3: Sultii daw mi ma'am, unsay atong nabantayan aning Vitron tablet?
8: Oo, kanang hindi mo ko makatuyog karadya o, makatuyog. Tuyog mo sa Surigao, tuyog.
3: Hmm?
8: Oo, hindi mo karadya makatuyog. Pag inom na ako ng Vitron, makatuyog na ko.
3: Okay.
8: Ganahan sa kumukaon kay may ako magudabiti.
3: Oo,
8: amo na ako pag-take na ako ng kanang Vitron.
3: Vitron tablet?
8: Oo.
3: Okay, epektibo gid kayo ang pag-take og Vitron tablet.
8: Oo, kanang ganahan ako makuyog. Ganahan sa ikaon.
0: Unana ka rindot ang produkto nga Vitron tablet. No? Shout out sa Tampipi family. Greetings to Jan Jan from Makilala, North Cotabato. Shout out Kuya Carl sa kumbana nga nag-duty na sa Indro, si Kukoy Cuevas. Si Aluna din ni Kuya sa Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Pag-aray ko kang Prido Montifalcon nga nagduyan-duyan from Prosperidad. Pag-aray din ko sa akong suod kay nga Igagaw. Diya sa Alo Uslob ni Dadong Irauda. Sayang pinanggang asawa si Inday Liling Irauda Dumayhan. Pag-aray Sam Lusada, Bugubas Terminal. Aray ko na sipak sa pangdalaga mga basong family nagpagaray June Aguilar ng CI Sambuanga, Sibugay. Ako si Lando Kanumay, tigpaminaw din sa makilala North Cotabato. Happy listening everyone. Sir Cards, Tata Lud, Barangay 2, Poblasyon Katipunan, Sambuanga del Norte. Ayong pagpaminaw tanan, salamat, God bless. Katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo kanabitang kuan, kanang kapi nga, nindot po ning kapi ha kay bisan og herbal, pero di lang to ba? Kanang Wonder Herbal Coffee. Ami ng kapi ha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na, dili gyud ka magpalpitate. Niya, di po mo taas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggang tigpaminaw. Lamina. O, tistingi, suway, lamina. Mo, kuana, mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Wonder Herbal Coffee, mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot yun. Kanang Wonder Herbal Coffee. Kani atong mga kaigsuunan, bidarong panahuna. Kadaghan pa kay balatian, right? No, hindi kang sakit ba? Mga atong kaigsuunan ng mga high blaron, mulapas na kanina mga 140 pataas ng over anang inyuhang one, kanang inyuhang dugo, kanang mga 150, ana? Ah, 150 over 90. Ano, masakit taas, taas nga blood pressure, delikado na ba, ana? No? Kinahanglan na mo nag-Wonder Cardio Care. No? Wonder Cardio Care, yung itong kinahanglan nun. No? Importante man kayo ng Wonder Cardio Care para nga normal ang circulation sa imuhang dugo da sa imong lawas. Kay di ganit normal, mutaas na, ma-stroke ka, mahiwi ka, mausap imong linakwan, pastang paita. Traidor ba ginang, kanang sakit bitaw nga, kwan? Kanang high blood, traidor. Ay, kupiansa na kay traidor. Testing is, why gamita ang atuang produktong Wonder Cardio Care, mga pinalanggan, tigpami. Nindot biagil kayo ng Wonder Cardio Care. Proven and tested na gina. Kato pong mga almoranason, no, kay sakit ba ginang almoranas, no? Niya, ay mga tao nga naa na, di lang ipuganahan mo tugan, kailain mapugay na una-unaon ng sakita go ng almoranas, go, no? Na ako yung mga kailangan na yung mga almoranas, di po ba yung ipanabi, gano'n po naman na kay almoranas, ang mga buhaton, magpalit lang ka o Wonder Himo Aid. Pwede na gina, no? Naman tayo mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ano mo dito? No, ina nga, papalita mi og Wonder Himo Aid. Labi na kung di pa bito kay grabe imong almoranas, pero grabe na gyugayo, subject for operation na. Di na lang po ta mag-atik-atik anak kay mga food supplement, rabi na itong mga produkto. No? Pero kung nag-start pa lang, gamay pa lang, ana, mo tukar-tukar lang kung makakaon ka kontra, no? Inana lang ba nga mga pagbati ba? So pwede rin yung kana mag-inom og Wonder Himo Aid. May na magklaro kay ta. Wonder Himo Aid. Una imong imnon. Kana bitang inyong mga anak, sabi ninyo, kanang lawas bitaw sa tao, kaya wa ginay ka, walay capacity nga, kuan ba? Kana bitang muproduce, Dave, o kuan? Kanini ang vitamin C? Kanang vitamin C itong lawas, kaya makuha rin na ito nagikan sa itong giinom o gikaon. So, ay kuwang mong gina. Muna na may food supplement para anak. Kanang amuang Wonder C Plus ba? Kana imong anak, bago na tao ta mag 1-year-old, pwede rin gina nga imong gamitan ng Wonder C Plus nga drops para dilidaling subawan ba? Kay protection mo guning vitamin C nga di kadaling subawan, di kadaling hila, di kadaling magbalatian god, ingon na ba? Pareha na nga tong Wonder C nga, Wonder C Plus nga syrup. O, oh, namo tay syrup ana, ipainom sa imong anak, kana inom ba para ang imong anak dili dali nga magsakit-sakit. Mao ni nakalindot anang Wonder C Plus nga syrup. 2 to 12 years old po na. Ikaw nga naminaw ron parehas tang edad or manghod ka nako, pero nilapas na kag 12 anyos, kay 13 anyos na kapataas, ang imong imnon basta 13 anyos pataas, mao nang Wonder C Plus nga capsule. Oh, kompleto man ni. Eh. Kay mao man ning karong panahon na, di nakakasabot sa dagans panahon ron eh. Tanawa ra gunang mukalit og init, mukalit og ulan, no? Ang mga tao po doon kay di na po kasabot sa kipang bati tungod kay ang pagkaon po na to, di na po masabta, no? Oh, upgrade na gid ang atong kapanahunan karon kay ginapalami nagmaing pagkaon pero wata kay baong at ginumuto di ay, ano ba? No, niya, unsa pa nang magipang sagol diha ng mga preservatives nga, di po na maayos tong kidney, na mga ano ba? So, mauna ka na nga tong Wonder C Plus, may nalang po na, matabang-tabangan ka para di kadaling hilantan, subawan, hubakon, unsa pa nang mga posibleng sakit kung ubos kay imong immune system. So mao nang atong Wonder C Plus capsule, Wonder C Plus syrup, unya na po tayo Wonder C Plus nga drops. Available na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Permiming, naminaw si mong programa doon sa Baliwagan, balinga sa greetings from GP Tasio family. Shout out bitre sa Bunawan, labi na sa mga Lusterio family. Ako mga silingan, sige mong paminaw si mong mga programa in dining. Sa dapit na palit ang mga butika, ang sa butika ang Wonder is Kualindri sa Inatuan, Surigao del Sur. Ay mapalit ko si Nini niya. Palit daw ni dia sa Hinatuan Pharmacy o sa Sarduma Pharmacy. Pag-aray ko sa Andalan Family, Dawal, Gungob, Daas, Mahinay, Talisik, nagpag-aray, Miss M. Pag-aray ko sa Tumpagon, CDO, Silang Junior, Aslag, Arnil, Intira, Baing, Intira, nagpag-aray, Rusi, Estable, June 7, Soon 7, Tumpagon, CDO. Ako ning hatagag pagtaga ning entry sa balak, pinada ni Dudoy Enrique Salvador, Apro 4 New Antique, Mlang, North Cotabato. Ang title siyang balak, Naguluhan ug Handumanan. Ako ning hatagag kinabuhi, ha? Gipuno sa mga pasalig ng atong mga panumpa. Gigambalay sa mga talidhay katawag hudyak. Binaligtusan sa mga hunit lubid sa talikala. Naugibayaw kingkalag sa sabakan sa himaya. Balak nung saro sa gugmang mo'y atong gipahisan. Sa dugos nung katami sa gugmang way igsama. Atong ining giduhawit sa usa ka matahom sa luma. Nayugan sa mataghuni ning basag kong gitara. Ikaw ang naghari sa nagduhiraw kong kasing-kasing. Ikaw ang nagdangilag, nagsalaglatagaw kong damgo. Bisag landong sa katahap, wagayoy nanganino. Sa lahing mga adlaw, pahilakon mo ako. Panmapintas nga huro sa pagsulay, mikusokoso. Nanumpang gigambalay, naluad na padpad. Lungkab ang banting sa atong pangandoy sa suwat nga maluibon sa gugmang mabalhin. Ngano nga imong gipasagdan ang turok sa gugmang mahulipan? Ngano nga wa mo puhuas sa ang gitib ning sinugdan? Wa na untay kasing-kasing karon sa pangutana, wa na untay binuhat karon nga mahitubos ning kalibutan. May pangawa na lang kita magkakita. Wa na untay mausik king akong mga luha kung nasairan ko pa. Morning entry ni Dudoy Enrique Salvador, Puro 4 New Antique, Mlang, North Cotabato. Ang title siyang balak handumanan, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang digpaminaw. Anto na koy? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siyang mga katawhan.
1: Maing pagpaminaw! Visayas ug Mindanao!
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Ora sa Star Radio, la una, 34.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibogi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

maayong adlong Huwebes ka na atong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ang welcome ni atong tulumanun. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 9, 2026. Like, suwatan po na sa mga itong paghatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan o Derek. Bonus stand by Derek alang sa mga suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial o labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins o excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. O labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANCE o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANCE Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANCE Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANCE Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, nga itong NANCE Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Bueno, stand by, Derek, alang sa imong suwat. Dine siyempre sa atong tilumanon. Sincerely, Ate Arlene.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Apan gumikan sa dakong paglaom nga moasenso ang akong pamilya. Maybe ako kanila og nanimpalad sa pagpangalot og Bulawan. Pila ra may sugilanon. Miabot kami sa among location. Matag karon og unya nagpuli-puli kami sa trabaho. Sa makadaghang higayon nagtuo kami nga naa nang among target. Apan ate kanunay kaming failure. Wa kami makalutan. Nadigayon na gusto na nako mapauli. Apan wa koy bisan sintabo nga sulod sa kumbulsa ate. Mahinungdan, nakadesisyon ko nga puslan man nga naligo. Manabo na lang yun, ATR.

nga magpakita sa akong asawa nga wa ko'y matunol nga to kaniya. Apan nagkadiin-diin na lamang ang among mga project ate, kanunay kining pakyas. Ugwa ko na lang nabantayan. Usa na di ay katuig ang milabay sukad sa akong pagbiya sa akong pamilya. Gusto ko mapauli apan ni Ato Higayun na wagid ko'y mabit-bit ug midaog ko sa akong unahuna. Nga ko mapauli ko, basin o makakalot ako mga kauban. Sa laktod, nagpaugat na lang gid ko ate. Wa na gid ko makapauli. Wa ko magtuo. Madungagan pa ug laing tuig. Ayha ko finally nakadesisyon. Muundang nakos kalot-kalot ate. Sa laktod, duha ka tuig yun ay ako nakadesisyon nga mapauli na sa akong pamilya. Nga bahalag masuko ang akong asawa nga rikan ako. Ang importante nga makita ko nila. Ug makita ko sila. Duod man dala ang kapakyasan, may pauli ko sa akong panimalay. Una ko nakita ang akong asawa nga may hugo na siya pag-ayo. Nawala na ang kaniniyang katahom. Nanarbaho kini ate ng harvest bisan asa para mabuhi ang among mga anak. Sa pagkakita niya kanako, iya ko gibangutana. Ngano kuno nga sulod sa dugeng panahon, aya pa ko nakahinumdom sa pagpauli nga to kanila. Wapagani ko katubag sa pangutana sa akong asawa, mipaka ang akong aping. Ang igsuon ni Rina, hilabihang suku ang arikan ako. Giabandon ako kuno akong pamilya. Sa laktod ati ila kong gibaharan nga dili ug dili na magpakita sa akong asawa ug mga anak. Wag ko magtuo nga maokini ang ako maabdan. Tuod man, napugos ko sa paglakaw. Way direksyon ang akong kinabuhi. Gusto kong muli kay una sa ilang kasuko nga rikan ako. Nasabdan ko ilang kasuko ate. Dagang higayon nga gusto ko makigsulti sa akong asawa. Apan sa kanunay mapakyas kini. Mahinungdan nga mipauli na lamang ko sa kong ginikanan ate. Una ka desisyon nga manarbaho na lang una sa usa ka construction company. Ate, nakasulod og trabaho ni Ato Higayuna. Tuod man ang labay pa ang mga adlaw. Kanunay nga ilimnong makahubog ang akong atubangon. Ilabi na akong tingsweldo. Himuon ko ang tanan nga malingaw ko ate. Lingawon ko akong kaugalingon. Miabot sa punto nga nahibalag ko ang usa ka binuhat nga tawgon ta lang sa pangalang Ruby. Si Ruby usa siya ka entertainer. Ug matod pa ni Ruby, misulod siya sa maong trabaho para mabuhi niya ang duha ka mga anak. Tungod kay uhaw ko sa lawas nung kalipay ate, gidala ko si Ruby. Ug natoy gayuna, adunay nahitabo, tali ka namo. Nagpatabang siya kanako ate. Naglisod na kuno siya sa iyang kinabuhi. Ilabi na nga aduna siya ay duha ka mga anak. Gignan ko siya na pwede siyang

mupuyo ipon kanako. Tuod man, tungod tingali sa akong kamingaw sa akong pamilya, nagtipon kami ni Ruby. Uban sa duha niya ka mga anak. O tungod tingali kaya wala namin nagkabanding sa akong mga anak, nabubo ko ang akong pagmahal o pag-atiman sa mga anak ni Ruby ate. Ganit gaila ko sila nga, ako na po ang kaugalingong mga anak. Tuod man, nagkahigugma ay nag-guide kami ni Ruby. Ang ako pagpaningkamot, gihatag ko na lang ito kanila. Nahimo naming usa ka pamilya. Apanusay din na ako malikayan nga, madumduman ko si Rina. Ganduhan na mo ka mga anak. Usahay mga tanan na lamang ko sa hangin. Kumusta na ka sila? Nang hinaot ko nga, malipayan usab sila. Bisagwa na ko sa ilang kiliran. Di mawala nga, usahay makamahay ko sa kong kaugalingon. Apan siguro gidalagid ko sa kong kapalaran ate kang Ruby. Nagmahay man ko nga nalayo sa kong legal nga pamilya. Apan, wako nagmahay nga nahibalag ko si Ruby. Siya ang naghatagan ako grason nga mutindog pag-usap. Siya o ang iya mga anak ang nagpuno sa kakulangon sa kong kinabuhi ate. Gipabati nila nga rikan ako. Kung unsa mamahimong bana og amahan, ang mamahimong padre di pamilya. Sa tanan akong kapakyasa nakabaton ko pag-usab og tumang katakos para magsugod og bag-ong kinabuhi. Uban si Ruby og ihang mga anak. Sila ang naghatagan ako og paglaom ate. Laing chance sa kinabuhi. Butang nga wa nahatagan ako ni Rina og sa among mga anak. Apan bisan na ako'y bag-ong pamilya. Dili gyapon mapapahas akong kasing-kasing si Rina o ang among mga anak. Sa among pagtipon ni Ruby, tanan iyang gibuhat alang kanako o sa among pamilya. Dili lang ang iyang mga anak ang iyang giatiman kundi ako usab ate. Malipayan ko sa kilera ni Ruby. Kalipay, nga dugay ko nang wagibati at ER.

pasalamaton kay ko nga taliwala sa kong kapakyasan. Naitaw nga, mitabang ka na ako para makabangon. Apan kong kanus ang nakabaton na may ugamong kaugalingong anak ni Ruby. Laipagsuway na usab ang akong atubangon, ate. Usa ka adlaw, malipayong gibalita ka na ako ni Ruby na maging papa na ko, buntis na siya sa among anak. Sa tinuod lang, walay kabutangan sa kong kalipay sa diyang nasayra na ako kini. Apan, nagkita kami sa kong asawa nga si Rina. Nga sa kadugayng panahon akong gipangandin nga magkita mi. Dugay na kuno kunyang gipangita ate. Apan walay makasulti kong asa ko. Hangtod nga, dunay nakasulti kaniya kong asa ko pangitaon. Matud niya, gipangita na ko sa mga anak. Ug naginahanglan siya kanako. Naglibog ko sa kong kaugalingon, Ate R. Mahal ko si Rina. Mahal ko usab si Ruby. Halos 7 ka tuig gawa mi nag-uban ni Rina. Gusto ko mauban kaniya. Apan buntis na usab si Ruby. Nasayod ko kung unsa kadaghan ang mga struggles ngayon na agian. Apan matod ni Ruby, di na siya gusto nga maagian niya ang mga kasakit sa diyang gibiyaan siya sa papa sa iyang mga anak. Ate, gusto sa kong asawa nga mo pauli na ko sa amo. Nakigsulti na siya sa iyang mga igsuon nga gusto niyang mabuo kami pagbalik. Misaad ko kaniya. Nga mapauli ko. Kuhaon ko lang ako mga gamit. Pagabot ko sa balay, malipayan kayo si Ruby, migakos ka na ako. Mga pahiyom nga nakapawala sa kong kakapoy. Ako siyang giingnan. What if? Mapauli ko sa kong asawa. Matud niya. Di niya kaya nga mupadako sa mong anak. Susama. Sanitabo sa unan niyang bana. Nga nahimo na lamang siyang entertainer, ate. Kini ako suliran. Unsay angay kong pagkabuhaton. Mapauli ba ko sa kong asawa? Unungan ko dalang ba si Rina? Sincerely yours, Derek.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tumula pa siya kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya, so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi sa alibyo. Kuha yun sa provident tested yun na mo nga magtiayon.
3: Jane Puertes, 42, diriya, purok 11A, bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
5: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo na daghan dito yung kalamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Jordan City, Negros Oriental.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: kanimo Derek sa imong pagpadangat imong swatampon ang atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Mabalik ka baba sa imong pamilya nga dugay na nimong gipangandoy o diri na ka sa babay nga may naghatag kanimo og kanabang love, pagkaamahan sa anak o siyempre doon na siya eh. O maabot na po nga anak sa mga babae. Kag Ruby or kay Rina? Of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlong Ate Arlene. Kap Jonas na mga suking tig sa baybay.
0: And of course, ang ato URP Professor. Kap Junjun di Asis.
2: Yes, maswerte ng adlong DJ Nova and Ate Arlene.
0: Yay kay Derek, no?
1: Sana all.
0: Sana all. Pita ko ikaw, DJ Novs, ang nasa sitwasyon ni Derek. Unsa imong buhaton?
1: Kung ako si Derek, siguro muuli ko sa kong asawa, ma'am. Kaya unang...
0: Nangandoy man ka muuli.
1: Nauna, no? Nangandoy siya nga muuli niya. Isa pa, yung mga anak na ngita na niya. Di ba hangop mangod siya sa kanang...
0: Pagmahal.
1: Pagmahal sa anak ba? Mubitaw nga nasuod siya sa anak ni... Ruby. Sa mga anak ni Ruby. Tungod kay naghandom siya nga makauban po niya mga anak.
0: So, kaya lagi... Kanilaging, kanibito mga barkada o sa high cup na mamulawan ta.
1: Mamulawan.
0: O niya, niabtag duha katuig, huwag yung kakalot o bulawan. Ayang una-una, basig mauli ko, makakalot niya sila. Gansik ay ko.
1: Gansik.
2: Sakto gid po siya.
1: O, pero mo lagi, naangin, no, na nasakripisyo ang pamilya.
0: Of course. Di po na ito mamahay ang mga egsuan ni Rina, no, sa iyong asawa nga. Nasuko, kag-iabandon niya for 2 years.
1: Maski siguro ako, ma'am, no, o ako egsuan niya, gibiyahin mo doha katuig niya.
0: Niho-niha, wag ka na paibaw, hanak ang dapita niya, makalit kag-abot.
1: So, mas normal man itong reaction sa mga igsoon. Pero malagi, nahitabo naman nga, nilakaw yun siya, nga niyang kayimtang. So, para na ako, iyang piliyo na niyang asawa. Kaya again, no, nihangyo na, kaya nangita ang mga anak, ani na hangop siya adto niya. Tood man, sakit man yun sa part ni Ruby, no? Sakit yun sa side ni Ruby. Pero ang dapat magudawato ni Ruby ba nga?
0: Ang kamaturan.
1: Ang kamaturan nga, minyo manggod
0: minyo si Derek. Derek.
1: So, miskinosan pa niya o kuan, pildig siya kay, di man sila kasado. Niya, na may pamilya si Derek nga nanginahanglan sa iya ha. Do kung ako siguro si Ruby maglasong gid siguro ko pero mo lagi mura magnahulog gud nga wala gid siya right pod. Ang iyang anak noon ay right, so kanang i-let go niya si Derek pero dapat na mo demand siya nga suportahan ang ilang anak. Murag ana na lang gid ang posible nga mahimo nilang set up.
2: Ruby spiritual lang siya.
0: Matawag.
1: Matawag. Oh. Mosugot sa dili. Mo na realidad og makigrelasyon kag minyo nga tawo kay anytime pwede gid na siya bawion sa asawa.
0: Nagtagbo sila ni Ruby nga pareho sila nga free pa ato nga time.
1: Yes.
0: Kay matawag ta man nga free si Derek kay gisalikway naman siya. Di naman siya gusto sa mga igsuon niya. Gibaharan man siya nga dili og di na magpakita. So it's a choice.
1: Yes. Nya basin pud ang asawa ni Derek man si Rena nga aya pa siya natagan og igong kusog ba nga iya gi paglaban si Derek nga mobalik gid sila kay basin kato nga time nga murag kanabitang na overpower siya sa mga igsuon.
0: Na on. Oh, nga kanang yang gi istorya ay maigsuon nga dawatan ninyo kay gusto ko mabuo mi pagbalik.
1: Yes. So mo na karon pa siya nagkuan ba nga matagan siya kusog nga iyag yung kuwaon balik si Derry kaya mga igsuon normal gyud na kay sa
2: dili ba pwede nga kanang ambak-ambakan na lang sila
1: wala ko yawa sa ambak
2: schedule na lang ba kay duoy man kayo
1: Gonzalo ka, sana dalawa ang puso lugar ta ani ka.
0: Nasayop siya. Actually, si Derek, ma-blame po di mo eh. Nasayop siya nga, same nagpadala decision. Siya sa iyang desisyon.
1: Yes.
0: Nga, di sa muuli kay basi makakalot ang makauban ni abot sa lagduha katuig.
1: Tuig, yes.
0: Nga nanimbasog dito sa layo para lagi nga sa pangandoy
1: nanipalad,
0: nga.
1: Maadunahan. Makabulawan.
0: Dili man na siya may
1: sakto. So, muna
2: siya. Dili kita makaingon ng sayop ate kay halimbawa tinuod po pag uli niya nakakuha to yung mga pasulo na po sa iyang asawa. Buang kawa di mo gagamit, di mo kutok na na kanito ka makahulat naman mi diri.
1: Mo lagi. Kanin pang mulawan pa sa ti ay rong pugo na siya. So, mo lagi. Nasakripisyo man ang iyang ang iyang panahon. Di ba lalim ang doka tuig, ma'am, no? Nga, nihaw-nihawa. Diyo ka kabalo asin mong bana.
0: Sakto to. No? What if ko nakakaluti noon, no? Kung nakakaluto sa bagong kato siya sa mga egsoon.
1: Dile, yeah. Siyempre, tagbuon dito.
2: Napag-i-re-carpet guru. Ngayon pala ito.
1: Ay, nako. Pero valid yun ang kasuko sa mga egsoon. Yes. Maskin kinsa nga mga egsoon, masuko yun. Kaya makita binin mo nga.
0: Pero Nana mo kayo mga cellphone. Ah, siguro eh, signal.
1: Kasi kay bukid biya na, ma'am. Sabagay. So, wala nyo na yung mga signal niya. Talag sara mo naog. So, muna siya. Sala na na ni Derek.
0: Ang yung una-huna, yun nga, di siya po pa uli nga waybit-bit. Kundi uli, gid gapon siya nga waybit-bit.
1: Margi, napulaan na siguro siya. Margo, ano ito yung pag-asa ila?
2: Pariyara ko na sa kanang mga kwan.
0: Paita, no? Pero, ang sa to, pareha sa mga kuwan, gawin signal din, no?
1: Sumangil.
0: Mangil, gawin signal ang location. Ay, tawag lang, gawin signal ang location.
1: Ay, mga estilo. Katawag si Kap kay mga estilo, siguro ni mga sikreto ba?
2: Tibok at laway signal.
0: Tawag si Kap, anag,
1: mabulabog na po sila noon, Anika. Diba?
0: Mura, grabe siya na katawa. Experience, gini niya ba?
1: Ba, nahimot yung siyang maayo.
2: Imagine, tibok adlaw, tibok ka, BA, why signal?
0: Yan, abot, ugduwa ka tuig. Ugduwa ka tuig.
2: Why signal ka, ne? Kumawa siya niya, nakakuha dito.
1: Loya po niya, no? Loya kinang inganing yung mga trabaho, mama, kay unsure ka if naa ba or wala niya.
0: Correct.
1: Di ka gusto mo hawak, eh. Basin niyag naa. Ay, nako.
0: Anyways, ang iyang problema karon is, usaw niya pag-explain kang Ruby. Ang iyang kasing-kasing, marag nawili na pabiyak kang Ruby. Pwede po niya madinay nga, naglong po siya makauban ng tinuod ng mga anak. O kaya asawa. So, ang question is, usa yung buhaton?
1: Si Angay mag-good-good nga, piliyo ni Derek ang iyang asawa. Kay, marag pamawi ba? Pamawi, kay karon nga, naa siya chance nga mamawi siya sa iyang asawa. Labi na sa iyang mga anak. Sa pila ka panahon nga, wala na niya nabuha tungod kay naa siya sa layo and tungod kay napalayo siya sa iyang pamilya. So,
0: in short, para sa mga para sa bayaan niya si Ruby, balikan niya yung anak
1: balikan,
0: asawa
1: yes.
0: Nga mo yung ipangandoy nga makauban.
1: Yes, pero para nako, dilibot pa sabot nga bayaan nga mawala gid ang communication. Murag sakua lang mama nga angay niyang suportaan gihapon si Ruby ba
0: kasi tungod sa ilang anak.
1: No, sa ilang anak and sa mga unang anak ni Ruby nga napasuod na po siya. Kaya ano ba yung giisip nga mga anak po?
0: Correct.
1: So, dili mawala yung suporta dadto pero ang iyang kaugyang presensya dadto dapat sa iyang pamilya kay kung man iyang longing and longing po siya mga anak
0: nga
1: mauban siya.
0: Sige, ikaw na yun.
2: Okay, Derek, from veterans ha? Paminaw.
0: From veterans, good. Okay.
2: Para sa mga veterans. Kung makaya na mo istoryahon. Actually, kini si Ruby, feeling na ko, makaya rin mo na istoryahon si Ruby.
0: Yan pasagigan.
2: Nga, bahin-bahinon talang na akong oras. Kaya kinanglan ko ni mo. Di mang nako pwede nga pasagdan ka kay una na nakianak, naratay anak dua.
0: Ingon anaon gid pag-istorya?
2: Ikadua, klaro man kayo nga kung mubiya ko sa imo ano ingon ka, bubalik man ka pagka-entertainer. Minyo man ko, okay lang ba sa imo ha nga kanang tulo lang ko kadlaw sa imo ha?
1: Kuya, okay.
0: Masagot ka kay mo asawa, si Rina.
2: Pagkabotapot ka, Rina. Masawon man pod kay kanang
1: na.
2: Ikaw na ginunta to nga kuag yun, gipalayas mo ko sa iyo mga igsoon.
0: So Serena ang natandaan na ni Karol.
2: Nakapaburos naman pod ko dito. Sala man pod ni Muning nga nakahinaya ko dito.
0: Ah, sala pa ni Rina Karol.
2: Di po dito, sala sila. Talan, ang biktima ni si Derek eh.
1: Ala.
2: Una, sa sitwasyon magod, ang tao na ngandoy lang para sa kaugmaon sa iyong pamilya. Mangyanan, iyan to sa layong lugar, bukid ng antos, ulan, init, lamok, tugnaw, tanan dito.
0: Okay.
2: Namulawan ang tao.
0: Para?
2: Nya, pag-uli, grabe pa ka-depress.
0: Ulay mabit-bit ka mulawan.
2: Luloy ba kayo na pag-uli, depressed, luloy kayo ka. Ang imong tato, gaksun ka, di ba, abumaron ka, purgi kulata ka pa. Klaro man kayo nga kanang imong mga igsoon wala ka kapugong, no? Sa ato pa sad ang gyapon si Rina, no? Istoryaon nimo si Rina nga nanmo koy anak dito di na ko pwede pasagdan. So sama sa imo ha nga nanatay anak duha di po na ko pwede pasagdan.
1: Kaya duha ka buk asawa oy.
2: Kung makaya nimo istoryaan nga bahin-bahin lang sa oras. Imong istoryahon.
1: Kuyawan.
0: Labaw kag murag.
1: Schedule.
2: Pero kung dili gid makaya gyud ni mo nga istoryaw niya yung ana, para nako, murag, pabor-pabor ko diri gamay kang, kinsan eh, kang
0: Ruby. Kay? No?
2: Kay, luoy po kayo nga, kung biyaan ni mo si Ruby, sa'yo lang ka na magbalik pagka-entertainer, mapariwara ang usa ka binuhat, tungod lang kay imong gipasagdan.
0: Ang batang anghel nga nasa iyang
2: sabakan. Napakay bata nga isa iyang sabakan. Whereas, dito sa kang Rina, sitol naman si Rina.
0: Legal man to.
1: Pero asawa man to.
2: Plastar naman niya pag inabuhi. It's just only a piece of paper.
1: Abi ko bag walay makapabulag sa asawa o bana.
0: Oh, agiosa.
1: Giosa sa Ginoo. Dili mabulag.
2: Huwibis bang good ka ron? Lahi mo itong adlaw. Huwebes man karon.
0: Huwebes
2: pa. Mao gani na ang istoryaw ni mo si Rina nga dili man ta pwede bulagon. Pero nga naman ko'y obligasyon sa pikas. Ato lang ni Bahin Bahinon.
0: Sa ato pang
1: kumamina lang. Bahin Bahinon.
2: Karon, kung kinsay dili mo sugot, dili ka gwanta.
1: Uy, biyaan.
2: Mo to'y give up ni mo. Kaya kini masugot na siya.
1: Kuyawan. Kuyawan.
0: Pariya ilang level.
2: Ingon ka nga, palangga ta ka mo nga duwa. Gusto na ako nga, eh, kumudar ta ka mo duwa. Kaya palangga ta man ka mo. Kung ikaw, di ka kakaya, diri na lang ko sa pikas.
1: Pero sige daw. Sample ko na.
0: Ato dang sampulan
1: sige si Kap. Sige daw.
0: Ato sampulan daw ko na si Kap. Bika lang, mo, kuan, mo hangyo siya sa yahang asawa nga si Rina. Sige. Kap, it's your turn.
2: Ang saman.
0: Hangyo ah. Nag-istorya daw mo sa ni Rina.
2: Di, gini, gini. Rin, kanang kabalo magig ko nga, kanang mura grabe magig imong gugma sa kuan. Kabalo magig ko nga, nga kinahanglan nagig ko ni mo. Kabalo magig ko nga kanang
0: tesa, pabinutan sa siguro, bin isa tabag kinampayas. Take two.
2: Kanang,
0: kung ako yung
2: asawa. Di ba, klaro bang kayo ganyan?
0: Kung ako yung asawa, magbokon, tagalit.
2: Klaro bang kayo ganyan yung si Rina sa iya?
0: Really, ang point is,
1: ang yung mga
0: anak. Kanang guwapo mag-approach mo lang nga. Ang kuno na ko nga nasayop ko, ana, unta.
1: Di kay nigugmagig ka sa ako. Gabi na magin.
0: Ang asawa na yung nigugma ka
2: lang. Siguro po na ito, dili mo gusto ano nga.
0: Pangit.
2: Hindi, sige.
0: Dili ba, wrong. Okay. Take two.
2: Rina, doon na kayo ko. Halos di na ko katulog. Dili man pwede nga ka nang pasagdan ako to kay nana may may anak. Kanang pwede babahin-bahinon na lang nato ni?
0: Anong di man makakatulog?
2: Kay galibog ko kinsa sa inyo ang duha. Palangga ta ka, palangga ko siya. Natay anak niya sa imo anak, ko'y anak sa pikas. Nyaon sa'yo na lang. Tunga na lang niyo akong lawas. Oh. Kaya di ba na ako makayag yun nga?
0: Ngayon si Rina nga, sige iyak ulo ako.
1: Para kakinsa mapadulo ang babang abahin. O kakinsa diba? Kapos.
2: Dili ba na mahimo ni Rina? Kaya kabalo man si Derek nga kanang palangga kay, in love kay si Rina sa iya ha?
1: Uy, yawan.
0: Di as.
2: Kaya kung...
0: Kung ako'y asawa, di na lang ako ba?
1: Di na lang ka.
2: Di sa tinood lang, imo mag-iday sa lari na. Kaya kung wala, kung ipulata sa mga igsoon, hindi ko nakahinayak nga ni.
1: Di man, masako ang igsoon.
2: Ang asawa mo rin mo rin kinala sa sitwasyon. Nga na na ko'y anak. Ang
0: akong i-expect ba nga? Wala ko tuyuan na inani ang mahitabo sa
2: itong kinabuhi.
1: Kung ingana ang istorya ni Kap, dili na na si Kap.
0: Sa bagay.
2: Dili, gituyo, gito. Kaya naglayas man siya.
0: Kikulata gani.
2: Gani, kikulata. Gito niya nga mangitag lagi. Kung wala sa gisalod po ni...
0: Balik na sa itong background.
2: Kung wala po sa gisalod ni Ruby. No?
1: Dili pang drama si Kap.
0: Dili pang drama ni siya.
2: Kung wala po sa giamumar ni Ruby, wala ta kabalo kung sa sitwasyon niya karon. Kung na drug addict ba siya, naimo ba sa poser, naimo ba siyang kawatan, naimo ba sa naligsan ba sa dalan, kaya inspirado ba yung tao? Magsige na lang inom, hubog.
0: So, ang imo'y katambag karon kang Derek?
2: Kanang, iya, suknaon ng isa ang, kinang lang, i-accommodate gini ang duha.
1: Uy.
2: Kay, kagibig. Po,
1: ang choice kay Ruby o Rina, ang duha na yun.
2: Nabi, si anak or, Ruby, nasa anak ang Rina.
0: Nagpadala, gali siyang letter, kay gusto niya.
1: Nalibog siya.
0: O si ang buhaton.
2: Wala gani ka maimo, ana diri, kina na kay anak kang Ruby, na magkay anak kang Rina, ang imong buhaton diya, ambak-ambako na lang nimo. I-accommodate nimo ang duha, kabinuhat.
1: Murag dili, manakuan ka, murag hinangul.
2: Dili na sa inangulong pagkatiman man na.
0: Kinahanglan gina mapasabot.
2: Actually, nooy si Derek. Kay kinahanglan niya atimanong ng duwa.
1: Gali, pero asa, kung sa schedule lugar, dari Monday to Wednesday, dari kasakua, ada to kapikas.
2: Ingnon niya lang kundi si Rina.
1: Nasa ko ingana agad in reality, no?
2: Dili, ingnon niya si Rina, ngayon kabala ka, Rina, kay ikaw, matulog sa taas, ako sa ubos.
1: Kaya wan.
2: Pagapunta-punta kay Ruby, ingnon niya si Ruby, ayaw kabala ka, siya dito sa kwarto, ako sa sopa.
1: Na.
2: Ang ako lang, muli lang ko dito kay para sa mga bata lang pagkakumuli.
0: Weh!
1: Istorya!
0: Mabitaw niya abo si Ruby kaya nahinangop siya.
1: Mogyod.
2: Diligid pwede ay. Diligid pwede nga dili niya kumulit kay Luoy. Kaya kami mga lalaki ate, karang ang tunay na lalaki, kinanglan, walay masakitan niya babae.
0: Accommodate tanan.
1: Ay, ginoo.
2: Imagine nun sa kaluoy ni Ruby
1: kung ibigyan. Kapag asawa, gid ma'am, dee na lang gid ay, dera na lang siya. Oo, dee na lang.
0: Kwaon na lang ako kapangandoy.
1: Oo, ano na lang.
0: Kwan, amahas ko mga anak.
2: Ikaw ang selfish.
1: Wow, ha?
2: Ikaw ang selfish.
1: Wow, si Reyna ba lugar selfish?
0: Okay.
2: Ikaw ang selfish. Ganon, dili ba ni mo nga, luwi magkayo to?
1: Ako
2: tao malingo ra man imong gihuna-huna.
1: Ang tinuod nga lalaki kabalo man indigan og asa gid siya.
2: No, ang tinuod nga lalaki iya komodit ang tanan.
0: Hala. Ang tinuod nga lalaki kinahanglan malingaw siya sa duha.
2: Imo komodit ya. Selfish man kayo ka kumuingon ka nga ako ra ka daw yung saon kay obligasyon man si direct sa pikas.
0: Wala gi masakitan, dapat i-accommodate.
2: Yeah, mao ni pinaka insakto.
1: Kuya.
2: Iya komodit kini mo direct.
0: Astilan. O mo ni pasanayon delikado. Kung si Kap,
1: delikado.
2: Delikado nga. Biya mo accommodate gani. Happy all man na siya.
1: Alaka.
2: Did you know ba?
1: Ikaw rin ma-happy anak ka.
2: Actually, ang nag-anto sana si Direk. Kumusukot ang doon.
1: Ay, wow.
2: Grabe kaluwayan ang sitwasyon ni Direk. Sa'yo lang ka na mo, ambak sa pikas. Murag bula na sa gidribol-dribol
0: ba? Pero ako sa asawa ni Rina, kung bilyonaryo si Direk, okay na lang ng duha. Pero kung construction worker na kaya, duha pa, pagpuyo, dito na lang ka.
1: Mabahin pa.
0: Mabahin pa. Sas pa sila.
2: Atili.
0: Construction worker ka, duha mong asawa, mga kuya fe.
2: Tudluan mo na yung pag-inabuhi si Rina. Tudluan na yung pag-inabuhi si Ruby.
0: Para libre siya.
2: Tulog-tulog na lang si Ate Ma.
1: Kuya.
0: Masa mag-iagay mo hato ni Derek? Parehasan ba na ito si Sulti ni Cap? Or of course, maminaw na ito ang Sulti ni Nova. Balik ka ba lamang sa Pigas Lawak?
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor. Kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong polyp akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos ang gamay, ning kiyos. Hantod karon, gamay nilang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghipo po na ako ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa Nancy Bangang, gigamot din mo akong mga sakit. Magpasalamat yung ako.
6: Ito si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuts.
7: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
9: Nandula ko sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, 265 ang kwasigay na ultrasound mo ko sa medical. Kaya iyang ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Ngayong isaka yung kondisyon, nilanto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan naman kayo pilahan ko, on ni pangayuan ko niya gutsin pa. Kaunom na po katawari ka, Peter. Niya, kuha na ko mga, na kuha naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong ginatao nga, buhit yung dugo. Nagamit ko ikan sa kuan kung itong 2019. Nagamit ko Punyo 20. Ngayong itauran kong katitir. Kaya dito ko sa doktor, hindi ayawan kong katitir. 18. Sige na kong tumarog. Yung salamat po ko sa ginawa kay. Sa usan ako kakinsin ng tumar pag-ibot. Nalipay mo ko kay wala naman ko kabalikig taon.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuts.
7: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Bueno, balitapan siyempre ato sa Antimayon ng ating mga YouTube and Facebook viewers from Roslyn Villanueva. Shout out sa kumama nga si Mama Zenny na wala agad mapakyas ang tanaw ninyo matag-adlaw.
1: Hi, shout out to Crescente Yangson from Ginakot, Gindulman, Bohol.
0: Shout out to Jaime Maturan watching from Bayugan City. Nindot good inyong chemistry sa programa. Malingaw ko sa mga adlib ni Cap June.
1: From Arnold the Beldad. Shout out to nang loyal listeners gikan sa Quezon, Bukidnon.
0: Hi to Marlinda Rivalde from Grand China, Mantalungon, Dalaget, Cebu.
1: Maayong hapon ati Arlene watching from Carmen, Davao del Norte. Kada adlaw na agid koy bagong makatunan gikan sa inyong mga diskusyon from Cynthia Fuentes.
0: From Susan Magliente of Akabad, Balan City, kanunay gid kong maghulat sa inyong live.
1: From Lee Honey Mabini, hello Ma'am Arlene, shout out diri sa Oroqueta, San Vicente Bajo, Oroqueta City.
0: Shout out sa kumang kauban nga pirming gadala-dalag speaker. Makatanaw lang sa inyong live, bisag asa ga plastar baka pangita lang og kusog nga signal sa data from Teodoro Baclayon.
1: Hello Ate Arlene, watching from Kabad, Baran City, makahupay sa kakapoy ang inyong programa human sa trabaho from Sheila Abarquez.
0: Shout out to Jane Cardente watching from Lantapan, Bukidnon. Shout out ko sa PH 1172 Packing House, Alani, Blantapan.
1: Maayong hapon Ate Arlene, DJ Nova o Cap June. Shout out sa akong mga kauban diri sa office, bisan nagka-struggle na sa mga paperwork. Sige, gihapon o katawa, basta si Cap June na ang Mustoria from Danilo Ceballos.
0: Ate R, DJ Nova o Cap June, malingaw gid ko, paminaw ninyo from Diday, Tudluan, Kapayan, Urbina.
1: From Marlon Omania, shout out sa mga trabahante diri sa shop. Seryoso kayo silag sigig paminaw samtang nag-ayo og motor. Dili na hinungon manubag kung tawgon.
0: Ate Arlene, shout out sa from Maramag, uban sa akong kauban sa trabaho diri sa market, Vonnie Clefford Losada.
1: Hello po, watching all the way from Maasin City, Southern Leyte. Lahirag yun ang inyong tandem, makalingaw kayo paminaw samtang nagpahulay. From Jovelyn Alcantara.

0: Kalma.
1: Bitaw, seryoso, bitaw. Seryoso ko mo advice, no, sa mga girls nga gapaminaw karon.
0: Uh-huh.
1: Nga kanang ang na atong nakita diay na, sa atong survey, uh-huh, ang pinakalami day gapon ni kugmaon labi na kanang uh-huh, ang mga babae sing kasakitan, uh-huh, atong mga mekaniko.
2: Ah, unsa ramo po ni mekaniko day kap?
1: Kay kung mawala na kung masakitan ka nga babae, kaya yalang kanila i-overhaul.
2: Halak.
0: Oh, di ay grabe.
2: Dagana na ako natunan sa iyo.
1: Kaya lang nila i-repair, no? Mao na nga girls, balag masakitan mo sa lalaki, basta mekaniko, anytime kaya mo nila i-repair.
2: At limagi, unsa tumam ka tong
0: kung gas boy,
2: gas man, permi-full tank.
0: Oh. Kunya kong baker.
2: Sana
1: mayo. Mayo mo romansa.
0: Mayo
1: mo romansa. Kay masa ng masa.
2: Kaya karon mekaniko na.
0: Mekaniko, i-repair yun.
1: Bisa, kung sa sakit imong magyan, kaya rin nila i-repair ang imong ibate.
2: Idol, giginis ikaw.
1: Girls, ha?
0: Deje Nobs, o say final din mo para kay Derek.
2: Again, I stand sa akong iyong kaganina, Derek, nga uli si mo asawa, no? Piliay mo asawa. Kaya again, para na ako, umuni imong chance nga makapamawi ka sa panahon nga wala ka, especially sa imuhang mga anak. Mm-hmm. Kaya dili tanang mga bana nga nilayas kay makabalik pa sa asawa. So, dili ni siya, talaga sa uni siya nga chance ba nga, kanabitong mabawi ni mo imong mabayaran ang imong mga pagkulang diya sa imong pamilya. Mm-hmm. Tood man naan naman na si Ruby sa picture, di na gina siya mawala kay lagi na naanaman po mo yung anak ay umaabot niya anak pohon. So, para na ako, kinalala ni mo pasabdo na imong asawa nga, tuod sa mga nahitabo, naabot ka ni nga punto.
0: Nakasala ka.
2: Na imo siya ang yun nga, kanabitang uli siya sa imo, pero kinala niyang dili talikuran si Ruby o ang inyong anak ay responsibilidad man to ni mo. So, naanaman na siya. So, for sure, siguro ka na imong asawa mo, sabot raman po na siya, no? Kanang di ba po ka mabasol ko niya, yes, nga nangita po kaglain kay syempre lahi ra man ning naakay kauban loli so biya kay maginosara. So muna siya Derek nga ayaw gyud og kana bang ayaw sayangi ang chance nga
0: makauban ni
2: makauban ang imong anak kay lagi si Reyna naging nihangyo po sa imong hanga kanang mobalik ka sa ilaha. So kana si Ruby for sure masuko na siya sa imo, masakitan siya maayo,
0: pero what's your choice?
2: What's your choice? Kay lagi minyo ka and hatagan lang gyud nimo siya assurance ba nga bahalag mo balik sa akong asawa pero di na ko kalimtan akong responsibilidad sa akong anak. Ana ra na siya ka simple Derek. Sa kanunay kinahin yung DJ Nova de Marites ang maringnang bayan.
0: Sige, imo na. It's your turn. Cap June the Assis.
1: At tuliluoy kayo sa Derek o atong una-unaon.
2: Uh-huh.
1: Halimbawa lang, pasigayuna na to. Muli sa sayang asawa. Yeah, kini si Ruby mubalik na po pagka-entertainer. Di makaya sa usa ka lalaki nga higugma sa usa ka babae nga makita ang iyang hinigugma nga gipasapasahan sa uban.
2: Okay. Mobitang suportaan niya.
1: Otherwise, kini si Reyna, si tool down naman good na yung mga igsoon. Balag dili sa makiguli kang Reyna, klaro kaayo nga dili mag-entertainer. Mabuhi lang sila. Pwede niya nga.
0: Sa ato pa balibaran niya yung asawa.
1: Pero ang nakay duwa ka opsyon Derek. Ang pinakauna ni mong opsyon kini from veterans kini. Ang pinakauna ni mong opsyon.
0: From mga veterans. Oh. Advice.
1: Oh, mo gani pinakauna nga move nimo. Inegosiate ang duwa nga pwede nga i-accumulate nimo sila duwa. Pinakauna gini mo lang.
0: Musugot sila nga matulog sa pikas, matulog sa pikas.
2: Oh, tabo ka.
0: Butang guan, butang panyo.
1: Walay imposible kung testingan nimo. Basin mo sugot ni ay. Kay naman kay rason kang Reyna nga tungod aning nahitabo. Siya ang nag-amumas ako ha, tung walang-wala ko. Hapit ako madisgrasya, hapit ako maligsan, hapit ako ni ambak, nagi ko.
2: Grabe.
1: Kay,
2: grabe
1: na gin. Niyawa ko sa ato.
0: Grabe gin, hapit ako maligsan, hapit ako may ambak.
1: Oh. Kadang diskarte, buhatag yun. Hindi, siyempre baluoy si Reyna. Pero dili sa baluoy. Oo, kaya si Reyna. At to rapod ka kang Ruby.
0: Sa ato, basta Reyna, mo hilap, luoyo din ni mo, no?
1: Di, actually, pasalamat si Reyna kang Ruby. Kaya kung wala si Ruby, wala na salbar ang iyang bana.
0: Okay. Dapat mapasalamat siya kang
1: dapat
0: Ruby.
1: Dapat ipa-feel ni mo direk kang Reyna, nga natay kabalas lang kang Ruby. Kung wala siya,
0: patay na ko,
1: wala na unta ko karon.
2: Kuyawan.
0: Niambag lang ta ko sa puntahan.
1: Pagkapunta po kang Ruby, istoryahan na po din mo si Ruby. Na, asawa mo guna ko to. Legally, minyo be. Yeah, nakabutang sa balaang kasulatan. Yeah, mao lagi na, dili pwede pagkabulago ni Ruby ang magtiayon.
0: Okay.
1: Mao na nga, kung mahimo lang, bayin-bayinon talang ang oras kaya pasakitan man kung na isa mawala sa inyong dua.
2: Ay, anak. Nga kuya Juan.
0: Pinakabiyan. So, muna isulti niya kag.
1: First sayang, move!
0: Ang sayang asawa, mapakaloig yun siya. Hapit ako ni Ambak, hapit ako na kuan, mapatay ng takuron. Para nga, dawaton si Ruby. Oh. Pagkabot ang Ruby, ang yan discarte lahat na po.
1: Legal man kutmi.
2: Mungkin ebidensya ma'am nga ang mga lalaki. Mangita yung paagi aron kaloyan.
1: Okay na. Kung dili yung mga sinapot ang dua, dili na lang kakang Ruby. Kay lisod kayo nga makita ni mo si Ruby nagipasapasahan sa ibang lalaki. Sigurado ko bubuto yung mong dugan sa kasakit. Pero dito kang Rina, balag dili ni mo pili yung si Rina, situl daw naman sa dito. Mabuhi man
2: niya. Yung mga mo asawa, legal man.
0: Legal man to.
2: Di, ang hindi, masamot ni no siya makasala.
1: Mao man gani, na kung wala di si Ruby, unsa na kayang kinabuhi karon?
2: Ito kabalo.
0: Utang kabubuton po dito niya.
1: Dapat lang. Kita nga mga lalaki, dili kita po talikod sa utang kabubuton na to. Kung wala si Ruby, unsa kayo mong kahimuntang karon, Derek?
0: Ah, mao ba? Hala no?
1: Sa giyapo, ang kiri si Kuya Kapungod, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag UAID Capsule. Nabalang ko gidang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag UAID Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag UAID Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag UAID Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag UAID Capsule, wala gid nagkopos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living Nance.
6: Mapalit

0: walay insomnia, Nans Corn Coffee.
1: Kung gigamit ka ng Nans Coffee, na-observe na ako sa Nans Coffee, kay mayo kayo akong tulog, pati ka ng sa pagbawat, okay ka, ayos siya. Sa gabi, mo inom ko kape, kay huwag mo inom ko kape, marag pati unayon na akong katulogon, ka-observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
3: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 Anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Assis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Salamat kali mo, DJ Nova, and of course, Cap June. Thank you so much sa ibang bulawanon ng mga tambag. And of course, Derek, may hapon nga na kanimo. Kinala ko masulti. Tanggap ka sa imong asawa o sa imong igsuon o of course sa imong mga anak. Sila man ang imong legal nga pamilya o nanginahanglan sa imong presensya. Balik sa imong pamilya. Kay mo kanya sakto. Then of course, sultihan nimo sa tinuod ang imong kapikas nga nakasala ka sa diyang nasalikway ka sa mga igsuon. Of course, naginahanglan kag makauban ni abot si Ruby. Pasabtay mga pikas nga kinahanglan ni mong suportahan. Apan, kinahanglan po ni mong prangkahan si Ruby nga nabuhat ni mo to kay ginasalikway ka sa pamilya sa imong kapikas. Apan, this time, gusto ni mong i-correct ang mali. And, tabangi si Ruby nga mabuhi ang inyong mga anak. Sakto po itong dunay punto gamay sikap nga. Basig pwede matagaan mo gamay nga kapital nga makanegosyo siya ginagmay bisag tinda-tinda na lang. By that, mabuhi niya iyang pamilya sa minataro nga paagi. Kinahanglan nimo mapasabot both sides. Kaya ron nga, maangko nimo ang imong gusto nga makauban nimo ang imuhang pamilya, ang imong mga anak, ang imo nang gihandom sa dugay panahon. O siyempre, di po di mo mapasagnan inyong anak ni Ruby. Tuwod kayo masugot ka sa dili, imo obligasyon nga tabangan siya. Kaya kung boto na on Derek, sa imo ha ginagikan ang problema, kuwa ka magpadala sa imong mga matawag tampangandoy nga mokalit o kadato nga mangalot o bulawan, asensya na, di unta mayon ani imong kinabuhi. Thank you so much. Mahinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Stand by karon taon-taon. Alas ng Health Education Program Talk, Jan Paul De Assis. Musunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. May nasalamat. Bye-bye. I love you all.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
6: Ang akong gibati doon ng usahay, ang akong bipi mo, tata doon, yun akong gusto nga mag-insin ko ka mga para sa hibla nga gasalitong sa butika kay nablok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan magkayo o mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-trial na ang silver capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kisang salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina
2: kini si Doc John Paul De Assis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, daghan kaayo kog obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Ug hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Ug tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior na gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer?
8: About po sa Cervicare, may disminuryahon po kayo. Pag may nang kuwan na kusog din siya, din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan magkusa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong gitake for one way, kaluhi sa Ginoo, pagpotro na ako gato sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gripsen Gonzales, 33, San Fernando.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
9: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: siyempre, alas atong Helichigasius program ning Adlang Huwebes. Kao ba na to? Siyempre, Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome, welcome again sa ito ang Non-Self Educations Program.
0: Ayan. Ug alang sa inyong mga pangutan na text atong 0917-159-5812. As mo na ko, 0917-159-5812. Ate Arlene, pwede ko mga tana kon mula kao ko hangakon ko. O say, dapat nga tambal si Lorna di ayni. Dok, anang hangak ayo ilakaw. Unsa may angay buhaton, ana. Ako say, dok, mga ka-experience ako. Kada itong dali kong kat-kat sa hagdanan. Grabe ka hangat. O normal raba na siya kay kat-kat ko or dili something.
1: Okay. Depende mga na siya mga kanan. So sa ato ang body system o sa ato ang lifestyle or sa ato ang pang-adlaw-adlaw.
0: Mm.
1: Halimbawa mga kanans, kung dili kaya kaayo kita nag-exercise, usa na siya sa makapa-epekto sa paghina sa ato ang endurance.
0: Mm.
1: Makapahina sa ato ang resistensya.
0: Okay.
1: Kaya ang pag-simply na exercise every morning, kanang breast walking exercise every morning, makatabang na siya sa pagpanindot sa ato ang blood circulations.
0: Mm.
1: Then makatabang po na siya para ma-eliminate yung mga excess na mga cholesterol, yung mga triglycerides na ito. So, minito si dili mulapot ang ato ang dugo. So, minito si kung wala ka nagpa-exercise, wala ka nagpa-singot every morning mga kanans, na yung mga tendency na sticky ang imuhang dugo. Then, luya po ang elasticity sa imuhang mga ugat. So, when that time na mo increase ang imuhang activity, halimbawa, naakay nag-apas-apas ka or kumbaga naakay activity, gandali ka, kabantay ka na, gamay lang bikil, hangus na ugdali ra ka kapuyon. Kay tungod, luya ang imuhang mga kaugatan. So, taganda mo isa ka-example mga kanans, no? Like sa mga athletes. Di ba makabantay mo mga athletes? Naagid sila'y disiplina. Naagid sila'y disiplina na everyday. Naagid sila'y mga exercise na ginabuhat. Kaya nga naman, kay para during sa ilang pagdula nila mga kanans, taas ang ilang endurance. Kaya nila i-sustain kumpara katong mga wala sila'y exercise. Wala sila'y lahutay. So sa ato ang mga kanans, importante yung exercise every morning. Okay? Ikaduwa mga kanans, kinahanglan, i-check po nato kung naabatay mga problema sa ato ang blood chem.
0: Okay? Ayan.
1: So, halimbawa, nindot ang imong mga lifestyle, pero makabantay ka, Dok, dali ramang yapon ko kapuyon, dali ramang yapon luyahan, dali ra ko hanguson. So, there naay mga tendency sa imuang blood chem, naay mga problema. Pwede taas ang imuang cholesterol,
0: okay,
1: taas ang imuang triglycerides, taas ang imuang sugar, or pwede sticky ang imuang dugo, or pwede po taas ang imuang uric acid, ang imuang blood urea nitrogen, taas ang imuang creatinine, or pwede po mga kanans, no, masyadong mababa ang imuang mga electrolytes. So sama sa natawag nato na potassium or sodium badia or mga calcium. So pwede na siya sa mga maka-contribute nga no dali magluya ang imuang panglawas. Okay? Another one mga kanans, kung naakay problema sa ato ang mga internal organ.
0: Okay.
1: So halimbawa, sa ato ang sa atong mga kaugatan.
0: So, dahil bang manifest sa ulo, Dok, no? Labad sa ulo?
1: Yes, isa gina siya, Arlene. Kay ang atong brain manggod is sensitive siya kung naay mga kakulangan sa mga oxygen or mga blood supply. So, kung naay gamay na pag kakulangan, ang atong ulo, makabantay gina siya na makafeel din kita na medyo kapoy, luya, or dizziness. Muna siya na mo-trigger dayon ang atong brain na pa-stop dayon ang atong activity. Ipapahulay kita, makapare relax kay para dili mo taas ang demand sa oxygen sa ito sa ato ang brain. So muna siya na maka-experience kita yung kita na okay paulay sa ta ma-relax kay para mo kalma kay para yung oxygen sa atong brain is ma-maintain siya mga kanans.
0: Okay.
1: Okay. Unsa bang ato ang angay pagabuhaton kay para ma-maintain nato na taas ang ato ang resistensya or nakita yung mga endurance na dili kita dali kapuyon. So halimbawa kung wala ra may problema sa imuhang blood chem, wala ra may problema sa imuhang baga, wala may problema sa imuhang kasing-kasing. So minito si naalantay ikadugang halimbawa vitamin B complex nindot siya pagpataas po na sa og resistensya. Okay? Pwede ka mag-inom 2 capsule every morning.
0: Okay.
1: Or kung gusto gyud nimo na medyo athletic sige ka mga kanans, lalo na karon kay year of the horse sa karon mga kanans, kay medyo aggressive, di ba? So kumbaga mas pinaspasan karon ang mga panahon mga kanans. So I recommend Megaman Herba Capsule.
0: Okay.
1: So ang Megaman naman herbal capsule is nice kayo sa mga kanans, lalo na sa mga kalalakian na more on strength, more on kusog ang ilahang ginagamit per maminti. Mm. So, Megaman herbal capsule, pwede niya imnon one capsule once a day. Or pwede po siya katong Megaman Gold Coffee Mix. Mm. So, at least sa Megaman Gold Coffee Mix, mga kanans, na enjoy pa nimo yung morning coffee at the same time, mutaas pa ang imong endurance at the same time, yung mental alertness ni mo mga kanans, nindot kaayos siya mga kanans.
0: Ayan. Okay, wala man tayong oras, hangto na lamang huwag mapuhuan sa mga taktang sa mga estasyon. And syempre, ang mga produktong Nans, again, usbo na ko, Nans o UAID, ang pinaka-effective combination para naligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang Nas makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingunta nga, okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nans Herba Capsule. Kaya para mas makahatag

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Care para gidnis mga kababayan-an. Kay lagi os bonato ang Servicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayan-an. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, darling. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
1: Ayan. Og syempre atong remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong ikinhanglan gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule og para sa tumang kabataan natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit pangpatangkad pag kini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
2: Yes, at early nog isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya'y benefits sa atong panglawas? Sa ato ang Nan's Corn Coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo mga kanans.
1: Okay.
2: Nung walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nan's Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga kanans.
1: And syempre ang atong Nans Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nans Eye Drops ang gamitan, available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kung problema sa mata, gamit sa Nan's Eye Drops.
4: Nagagamit po Nan's Eye Drops. Ang mga puti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata o naayog gudiyah ang sambul-sambul o uptime na gudiyah ang panglantaw o epektibo gudiyah ang produkto. Genelin Hadermeo, Nagpuyo, Sela Libertad, Negros Oriental.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nan's.
3: Mapalit ang mga produktong Nan's sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio, las 2:55.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Ania na ang makalingaw na programa.
10: Amo inat-inat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

na kanin junk na. Welcome na sa Abdiris programa. May galas kong rimaw malong dagun. Ah, kumusta og? Maginaot lang tanga na amos kada sa...

Que Piscay a sa panlavassa ad lo cron ribessa July 9, 2026. At July 9, 2026. Ayan na. Atong digmo may gala 2600. Wa kay pulos kon wa ko. Wa pong koy pulos kon wa ka. Abota sa atong gandam karod lawang ha. Nasa yod ba ka mo? Mga gorimaw. Og onang ligaw-ligaw. Onang ligaw-ligaw may gala. Yes. Zaman. Size. Size atong unang ligaw-ligaw. Oga, pabuta may galang duha para makumpleto. Okay? Magsugod ito may gala. Diristo ang pagpataguban. Okay.

0: Mosmomas.
1: Okay, padayon, tawag ka lang. Dari sa ito ang panaguban. Dari tawag ka lang sa mga tubag. Sa ito ang tigmo. Tubag na ko, kwarta na, og ako, way pulos. Ogwa siya, wasad siya, pulos. Ogwa ko, ayan. O, ako di ay. O, pus lamang kwarta, gwa ka, ako di ay. Ang tubag, stig mo along kay pare, nagkasal. Gikan daw kang Nero sa Cebu. Kumusta mang Cebu, Nero? Og, ang akong tubag, stig mo along kay no ID, no entry. O, Nero sa Cebu. Security guard mo na, di ba? No ID, no entry. Ang bantay bayan, no coffee, no duty. No coffee, no duty. Aga, akong tubaglong, tigmo kitang kugo o ang buko-buko. Wako'y pulos kung waka, wala kay pulos kung wako. Gikan ni Eric, si Katuna Street, Cebu City. Og, MK Balong, tubag si Muntik Mokay. Anus, asa siya, Anus og ang ulo, si Anus. Wako'y pulos kung wala kay pulos kung wako. Gikan ni Eric, si Katuna Street, Cebu City. Wap aga po. Akong tubaglong patay na nga inubong Kristita Putuloria ng Tabuilan. Kumusta mga taga Tabuilan? Aga 665. Hi balaw. Hello. Mutik sa mag-hi balong di. Hello. Aga lang wala kay pulos og di ka musulti. Wapong kay pulos og di pong kumusulti. Gikan daw kang Silso ng Alcantara. Kumusta mga taga Alcantara? Ang tubag tigmo sa balong kay Bulan og Bituon. Sa kayang sa gabion gikan ni Antonia. Sa Tumandok Alegria Cebu. Computer. Aga tubag sigmo, bugas sumay or mais. Walay bugas makaon ang tao tata ng malabugas. Tata kuno may gala ng malabugas. Wapoy bugas. Lain pa ang tubag. Boss Balaw, ang tubag kay walay pagkapagkabana. Gikan daw kang Asilso ng Alcantara. Akong tag na long kikis ngipon. Na long Cirilo Paulino. Kalapi buhol. Oy kanang kiki bayabay makatabang-tabang na. Kanang gutom na bitaw kayo. Naki matimo-timo. Naki matimo-timo. Long akong tubag. Anang imo ang tigmo. Ang tubag anak kay okay. Ang tubag balong anang tigmo. Kadyot lang ha? Lungon Alfredo Cosi, Poblacion Tabuilan. Ayan. Unsa nga lungon? Ayaw!

Asa may Cebu og Tubag Kulong Buang Aurea ng Dumaguete. O kumusta mga taga Dumaguete? Tubag lang kay announcer sa radio station Wing Sulabar sa Bohol. Ayan, Computer Wing. Uap Agyapon. Ako Tubag lang kay Hawk and I. O, gikan daw kang pura sa lambusan. Kumusta man pura des lambusan. Ang tubag, dig mo balong kay Anino. This is Mildred Daglindro ng Karkar Cebu. Kompyoto. Kumusta? O, balong ang tubag, dig mo ni balong si Arsenio Padayaw. From Bagay ng Minglanilia. Bagay Minglanilia. Law tubag ko a kwarta o mani kay wa kuwa si pulos samot na kuugwa siya. Asad ko pulos si Danny Serafin sa Kalapi Daan Bantayan. Yuto. Wap aga po. Og tubag ko tig mo balong ngit-ngit mala. Ngit-ngit mala. Mura imo bungad. Ngit-ngit. Og law tubag mga adlaw nga mahimong simana gikan daw kang tim-tim asa may Cebu. Kumusta di la tim? Og akong tubag. Okay, akong tubag anak balong sa imong tigmo kay yan ang tubag anak longkay. Kanon og sudan. Gikan daw kang Agustus Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Direta may gala sa itong unang pasiyaw. Gikan daw kang Sofia may gala sa Dumaguete. Nag-istoryahan na'y kinisbalo og tikla. Kanang balong. Day. Sa so, unang bitaw gamay pagkulong, nga naman, madlo kong ngit-ngit ay, karon ganahan na kong ngit-ngit. Ngit-ngit ng kaugmaon. Sama sa ilok mo. Sofia, kung may galas Dumaguete, anong ganahan na magagngit-ngit, Sofia? Og balbalong akong ang tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag ana longkay. Lara. Ang tubag long sa imuhang tigmo. Okay. Ang tubag long. Kutsarag Tinidor. Gikan daw kang Iman Bohol. Musta mga taga Bohol? Computer. Wap agya po. Og ang akong tubag anang tigmo ni Mulong Nanoni. Nanoni Lusong og Alho. O, gikan daw kat-kat ka, kang kat-kat may gala sa Malabuyok. Kumusta mga taga Malabuyok, Cebu? O, tubag long. Kanulog sudan nga. Kanon kung naroon imong sudan. Kanon kung naroon imong sudan, buanga ka. Og agong tumaglong adlaw og gabi eh. Piotr wapagyapon. Og be ang agong tumag anang tigmo ni mo.
sapatos. Jonas ko dumaygal las dumagiti. Musta mga taga dumagiti. Og sali posporo og palito. Ayan, inday may gala sa kalapi. Kumusta man kalapi day? Ang tubag nako balo.

pag-iapon. Ang tubag, Kuya Balong. Ayan. Onsa ni Hawk and I. Yo, Tor. Humay o galingan? Gikan daw kang toto. Mabinay. Musta mga taga? Mabinay. Long ballpen o papel. Gladys daw may gala sa Tanhay. Musta mga taga Tanhay? Kinsa to amigo na ko dia? Jubal Manso. Oh, kumusta naman ka dia, sir? Sir Jubal. Og balog tubag. Sundag og bairan. Oh, gikan daw kang Silso. Bugo. Kumusta mga taga Bugo Sibo? Og akong tubag daw.

0: Og tubag nung. Nako sa imo ang tigmo mo sa ni. Kaldero og sugang. Gikan daw kang Renier Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Og usani long to pilang megaman 65 ang kapsul 53 ang coffee mga kurima 65 ang kapsul 53 ang coffee brake og accelerator gikan daw kang Titing may galas Buhol. Kumustang Buhol, Teng? Ha? Kumusta ang Buhol, Teng? Dirita may galas, lain pang Pasiaw. Ikan daw kang Bugoy, may galas, ha? Mabinay. Katos balong may gala nga. Dua kasimana nang nagdaot niya asawa, kasakit. Pero yung asawa may gala, guwapa, siksi. Lamion. Ha? Tanaw po ni Dr. Henry, may gala nga tamaak. Nindot kayo ang asawa ni Balong. Balong. Doc. Nakoy buhaton, ani. Morgay makatambal, ani. Unsa man na, Doc. Gibutan ni Dr. Henry ang tambal, ang kapso sa tumo siyang pungango. Gisood niya, Diyos kang tikla. Moni tambalong. Tanaos balong galingo ulingo.
1: Matay, Doc.
0: Kung siya matay, huwag di pa natambal, maon na mag-inala.

ang tubag lang. Chinela swalag to. O, gikan daw kang Jeffrey Buhol. Kumusta man dia, Jeff? Jeffrey sa mga yes, Buhol. Og akong tubag lang sa imong tigmo. Kutsarag tinidor gyapaw. Linis sa sikihor. Musta mga taga ang sikihor. Og ang akong tubag balong bala og pusil. Karin sa Buhol. Musta mga garin. Gyapag yod oras og rilo. Oh, gikan daw kang Martin Sikihor.

0: Wah, pagi Japon bang. Wah, pagi Japon mga swilingan. Pyoto. Pyoto. Dino. Balong, tubag na ko sa imong tigmo. Sakyanan o gagasolina. O diesel. At no daw. Sa Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Balong, tubag na ko anang. Imo ang tigmo. Kabaw o sagbot. Din-din, buhol. Wapagid gyapon mga salingan. Okay, dirito may galas line pang pasiaw. Gikan daw kang blab-blab bugo. Kato si Henry. May balong. Bay. Pagitay kong bay ka ng maayo mo, bibitok we.
1: Ja?
0: Kanang babae bang maayo mo bibitok?
1: Away kurat bay, pagitaan na karon dayo.
0: Nilagaw si balong pagbalik, kuyog na stick na purting niwanga, luspad kayo. Oh, kung sabi ko na may manas na mo bibitok?
1: Hindi ko ano gibitok.

OK, padayo tabi ka lahat din sa tuwan. Bibitok, gibitok. Gibitok po yung gidas ko, inampa. Yung ang akong tubag anang tigmo mo. Ayan, kabaw o daro. Joseph daw may gala sa Dumagite. Kumusta man niya Joseph sa may Dumagite? O ang akong tubag balong sa imo ang tigmo. Ang sami. Ang tubag anak kay...

Katong supaw nga mahal gi ang flavor kay kwan Persian flavor. Persian cat mo ni. Og akong tubaglong anang imong tigmo kay Okay, ang tubag anak long sa imong tigmo. Sabon og labhoron. Ikan daw ka baby buhol. Okay, kumusta mga taga buhol? Og ang tubag long. Blackboard og eraser.

in un pack. Deep on gold. Og ba cellphone, og charger. Gikan na may galak ang sisil. Dumagiti. Mayong pag paminaw. Ninyo diha, mga kurima. Og akong tubag. Long sa imong tigmo. Kay. Bola og ring. Gikan daw kang chan-chan. Bugo. Kumusta mga taga-bugo? Mayong pagpaminaw.

las mujeres. Pioto. ¿Cómo está la mano? ¿Ah? ¿Cómo está la mano? ¿Cómo está la mano por dagas en pitchman? No se oye a pod. ¿En serio? ¿Angadagan que hay cuál? ¿A después? ¿Angadagan que no hay objection, your honor? Objection, your honor. Venga, nadie, nadie. Mata o antiparra balong. Margie sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Wa ay pagigyapon ba? Ha? Wa pagyapon na ka? Asakto o tubag? Long tubag kay? Martilyo o lansang? Oh, gikan daw kang Kent Cebu? Kumusta mga taga? Cebu, Kyoto. Long ang remind tagpila. 15 ang kapsul, 196 ang box, kurimawa ka. Para bright. Og dili bija ang inyong mga estudyante. Ha? Para bright, og dili bija ang inyong mga estudyante. Jamo jamo. Jamo. Akong tumaglong kay baso og tubig. Gikan daw kang Kevin Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Bugo? Oh, tagam tong blag-blag, no? Gibutang niya ito, gibutang siya aro sa ulo ni PBBM na yun. Gibutang niya Bugo. Tagam. Kaog tagam. Aksyon, nagkabalakan na sila ron. Kaog sa tagam. Akong tubag. Long sa imo ang tigmo kay kape og tinapay. Gikan daw akang Roger sa Bohol. Ako makape man kong balag og tinapay. Ha? Makape man kong balag og tinapay.

gustaman niya mundo. Mundo mo'y parang langit na. Okay, dito may gala sa tuang nasayod bagamu. Nasayod bagamu mga silingan. Onsay main function sa saliva. O ginibang laway may gala sa tumbakba. Onsa ang main function daw ni Ana mga silingan. Matod pa din he. To start digestion.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, nintiyos na alibiyuhan siya, nintiyos sa gamay, nintiyos. Hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na akong aning gawa sa akong anos, anak lang siya kagamay, anak lang siya kataas. Paghipo po na ako ng ingamay na po siya niya, anak na po siya. Thank you Lord sa nang sebra ng gigamot mo akong mga sakit. Magpasalamat yung ako.
2: To si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuts.
3: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod o bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw o glami ang tulog, walay insomnia, Nance Court.

0: Oh, og sinina. Oh, gikan daw kang Aldrin sa buhok. Kumusta mga taga-buhok? Computer. Oh, pagyapon. Akong tubaglong sa imong tigmo. Pagkaon og plato. Katapos ang ibilis ko rimaw 1-1. Water oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Padre.
1: Ako si Alex, may kayute ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabalik sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
3: Ako ay ni Roseline Mbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
2: Mapalit sa mga
4: butik. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Hoofy Mix.
2: DTX Coffee Week. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko o mga lain-lain tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha o sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit. O paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi. Dili ko dayon maluya. Busa kamong na yung mga sakit parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Pong sa Astasan, wag tang ang balatian.
7: Happy birthday!
8: Uy! Thank you! Unsa man eh?
7: Gift na ko ni mo. Pagkabalumanggo na ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
8: Unsa day ni bebe ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
7: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha kay ang Dr. Fungi Antifungal Medication. So, tambal sad na.
8: Tambal nga sabon?
7: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
8: Hala uy, salamat kayo. Maayo rig yun nga naay Dr. Fungi nga sabon.
7: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
8: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalid sa mga butika sa inyong lugar.
9: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gyud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas kapoy kanang pirmi ko sa puton kay tungod kanang bugat jud ka akong paminaw. Unya sa katong naggamit na ko sa inyong Prada, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Kuman kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
10: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
12: Hardmax.
11: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
12: Mag Hard Mama. Extreme na.
11: Dragon Fruit Plus.
12: Ako dahil si Rodaline Tora, taga Juan Cunigros, Mabini, and Mabini Occidental. Sa una, wapak ko kayo naman ni nga sa Dragon Fort. Yan lang, ka kung paminaw sa kong lawas. Yan ang turming couple. So, kad nga, nakainom na ko nga. Sige na ko aning inom. Bahay na kayo kung lawas. Yan lang, din ako batyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuana ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan gaya? Mawang kakapoy, minom kong Dragon Fort Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo, kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Ah. Kaya makakuan sa lawas, makabagsik.
11: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Heto na ang pinakabagong
2: Dragon Fruit
3: Gold!
1: Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
1: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit
3: Go!
4: Pure energy.
1: Naan na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit.
3: Go
1: na. Dragon Fruit. Go.
5: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ng klase-klaseng mga loan sa ubos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street. Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
6: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit, Visayas ug Mindanao. Doc Alan,
6: yes.
5: Karong adlawa, Doc, no? Mm-hmm. Lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
6: Wow.
5: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. no? Ang ingredients gyapon okay. sa atong pinakabago ug pinakagipaabot na jud, Doc,
6: yes.
5: nga produkto. Mm-hmm. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme
6: yes.
5: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
6: Okay.
5: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
6: okay.
5: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
6: Tama.
5: Ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc? Alan?
6: Okay, so may adlaw diha ka Dragon Meal, no?
5: Yes,
6: may adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
5: Yes.
6: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa ang ingredients higala nga iniinit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga suking tigpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kini higala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag-improve no sa ato usab nga muscle, reduce sa fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala. No, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tigpaminaw and other potential and benefits good for fever, no? Higala krisa usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no? Anti malaria, usa matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibog aton, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala mga sokin tigpaminaw ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matud pa sa uban ka Dragon Meal.
5: Yes, Doc.
6: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong katkat sana ay ali.
5: Ari, Iya, wala
6: gyud. Okay, mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Healthcom mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatakna kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
5: Yes.
6: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
5: Yes mga ka Dragon Fruit, ang tongkat ali mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia, usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia. yes. traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian dai doc, mm-hmm. Indonesian ug yes. Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka dragon nagadugang ni siya sa testosterone mao ning yes. mention ni Doc Alan ug mm-hmm. nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function ug yes. based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone ug yes. gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat yes. ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na mm-hmm. ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc
6: yes.
5: no especially katong mga idaran na Doc oh no Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc
6: yes.
5: naaray edad gamay okay. So mm-hmm. finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
6: Yes.
5: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
7: Dong tulit, saan sa man ang ipasan?
8: Aha, iday Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May na lang, naami masumsum runday.
7: Uy, Dong, wala pa ka mahaybalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan, nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
8: Wow, baday! Dili ko dahi maayong mangurinti dahi sa? Mahurot dahi ning mga isda apil ang mga gagmayng similya. Sige dahi, mamingwit na lang ko.
7: Maayo pa dong tulits.
1: Kining maong pahinumdum, giatud ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manindot ng music. It's hapon-tastic!

0: ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
1: Kanang kuan ID 3 bayo o kanang unsa ba isa oi TX 500.
0: So unsa may field day sa imong bana day, ma'am? Sa
1: kuan yung sakit, yung murag ni muminaw ba og makatumar bitaw sa district ani, ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit diri sa Batang ba? Update ba siya basta naka-street og tumar ani?
0: So wala pa ni siya ninyo man unsa diyang gibati, ma'am?
1: Yung luyahon siya.
0: Luyahon.
1: Yan, dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
0: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
1: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. No, number one gyud ni ang kuan, may PC. E3 Bayo o kanang TX 500.
2: TX 500. Mabilis sa mga butika. E3 Bayo. Mabibili sa mga butika. E3 Bayo.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang E3 Bayo. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: E3 Bayo. Ang E3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may E3. Mapalit sa mga butika. E3 Bayo.
4: Magali si Rodrigo Limpapaw. Taga Mabulo Delgado. Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilinong, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Disin niya sa ako niya, anong inainom mong kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, makapapag sa lawas ng tao.
2: DTX 500, mabali sa mga buti. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon, ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabasa ka, Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
6: Ako si Marites Lawas, taga Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Cervical of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako, ipambati. Sa kalawasan, hindi ako matiyon o kapoy. Kay ako at yun tanan trabaho sa balay. Mauna, yun ni akong gihimo. O mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat o God bless, Ma'am Arlene.
2: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
4: Testimonya sa Wonder Herbal OL.
5: Si Marcelina Baraba, taga Pontungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na tuwain sa Wonder Oil. Pag-try na ko siya kayo. Akalihok na si Angkong Chen, manakasaalsa na niya. Ayaw ko makalakong, good siya. Mga siya niya magbakaw yung baboy. At ang puso mong tangkal ito. Biskan siya, putong tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katungo pa siya na haplasan o Wonder Oil. Nawala, good eh. Hindi siya makapag... Hindi, mahalas kayang kamo. Ganyan, kabagan niya o kamo. Kamo, nakalihok naman siya. Tibog it ang haplas ng Wonder Oil.
4: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
6: Cornell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino. Jonel Brand.

0: late maing hapon mga ka-star. Medyo na late lang si Yummy Emmy kay hindi pa siya giad sa mga kadiyot, no? Kining atong panahon karon kay nag kung ano bitaw siya ka nang gadag-umdag na. Oy, amping ha. O, sa itong mga kaigsuunan karon kung asa man mo mula ka o kinangla magdalag payo. Mura pa dyan ko gadalag payo. Sige, pero ampingay lang ta, dalang ampo ay mga ka-star nato din ha. Kung asa man mo padulong karon. Sa ito ang programa nga Fantastic Welcome sa Tanan. Basin natin nga alam mo, wala ko ka-live. So basin maka-set up lang ta ha. Set up ta later. So welcome, welcome sa Tanan. And you can send all your greetings at the official text line 0969-484-5454 and then 0956-664-7734. And later on, basin maka-live. Basin lang po. Stay tuned lang mo, dali lang sa Star Radio 98.3 FM. Kaya basara ka star, sikat na sikat gita. Ay, basin matingala mong wala mas yung Emmy. Na ako, pero late lang. At siya di mag-ool. Yung naatang mag-chikal later. So stay tuned lang mo, dali lang sa Star Radio FM.
1: Essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
2: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
1: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
2: Makatulog og insakto. Pag mata, alisto.
3: Bon. Beauty soap. Ni ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Savon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa. Nadili isog sa panit, makahumok, ug makahamis. Ang I use Savon. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit so nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
7: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
8: Maria Regina sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nance Liniment, pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment, kasi ako mananahi, kapoy ka, ayaw per me. Murag haway akong mga braso. Haplas lang ko na murag na ay kuan ba ka nang mawala ang mga panakit. Sakit pang haway-haway sa ako ang braso, pati sa akong tino. O kablang bago matulog, kana akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan, kay mami kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na nag-serve na ako sa Nans Coffee kay maayo kaya akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape, murag bati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nans product.
9: Isa'y pangani mo nay?
10: Lucy Sardimio.
9: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
10: Matuong.
9: Pila edad din mo?
10: Sa 28.
9: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
10: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
9: Ang imong bana. Unsam na imong bana, Ma'am Lucy?
10: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
9: Nang hubag?
10: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Ya di to mi anak hospital dong karon ning pirma jud cha Weber kay operahan man siya ya di man siya gusto pa opera kay di na kuno siya kasugwa ko pauli na lang mi pauli na pag patubang na mo dito galakaw pa siya pag uli na mo parti na majung hubaga sa iyang mga iyang
9: no sabaw sa iyang tail
10: no hubag jud maayo
9: hubag tanan
10: ikaw kami ino hu abot diri hu asa abot diri sa kuan
9: punuan sa paha
10: dapat mi sa radyo nga naa day kanang amigos ko pe siya ni Incha sulayan na to dito na mauju ni nakakuan niya dong hantod garon
9: ya garon okay na yung bata
10: okay, na maka kuan na siya makalakaw apan magtungkol-tungkol pa hinoon apan dili
9: pa di na to
10: kuan 79
9: so sa mga naminaw karon mamon sa ikay istorya ni mo
10: okay magamit sila ini keng tambala kay mauju ni nakaayos akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na jud siya kabangon okay, ya, so, ang amigos ko pe moy nakaayos sa iya
9: amigos ko pe ray gino sadala salamat mga idol.
11: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
13: Agunar mga kaito in retoso. Kagagarangan o kami siyete. Sa tanan akong magamit, ay mangi akong mapilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa juice, tanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong pusoon, di na sakit akong kilig. Na ayun ang
12: Who Wonder Banaba Plus mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imbon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
15: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gaya ang akong kilid mo ni sakit.
16: Okay,
15: gi-atake so... ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini yung Dragon Fruit. Akong inom. Kakapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gaya ako giyod na ulian giyod ko.
17: Di na maglangay pa! Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na! Dragon Fruit Plus! Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar!
18: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
19: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

afternoon once again. It's a good Thursday, but ang uban na to, kay mga kaingon dyan sila nga, dili good ang Thursday kay kay ulanon man ta. Pero matod papod nila nga kanang ulan, talagsara na siya may tabuapan na grasya daw na gikan sa kahitasan. So, mo nang bisag ulanon ta, pero ang importante diha naragid tay payong adala. So welcome once again sa tuwang programa karon. This is a fantastic program together with your, of course, yummy. Yummy. Ako niyo makauban na ang tadala sa isa kagabi. And once again, hello to Kit Ninio, Kaingkoy Romano. Hi, good afternoon, T. Emmy. Yes, good afternoon too. And Pobring Maestro, don't you forget to follow, guys, Pobring Maestro. Mayong hapon, matod pa ni Pobring Maestro. And of course, to Ma'am Dedet Abistano. DJ, good PM. Pa-shoutout ko, Wisel Romano. Sama ni Bibi Cruales. Og Drian Romano, hello kaninyo diya, may hapon. And hi to my baby. My baby lang. My baby, Ethan. Thank you so much for watching and God bless you. And matod pa niya, good afternoon, my baby. Hello po, di mo di abe. Salamat sa pag-watch. And to Kit Ninio, musta naman ka, Ate Emmy? I'm good. What about you, Kit Ninio? And hi day ko ni Sir Oter Meraflor. Hello, Mom Guapa. God bless DTX Coffee Mix. Lami kayo. True. Sa mga naghigop na karon diyas ilang kape. Wow! Ay, panampit sad mo eh. Ay, pwede ko ni Ma'am Rosa Pastor watching sa may Dumaguete City. Daro, Dumaguete City. Salamat kayo, Ma'am Rosa. Matad pa niya, hi, Day M. Hello, pwede ni Madara karon may hapon. And hi, pwede ko ni Ma'am Gina Evans. Wow, hong guwapang Omega. Bisag talagsa rin tao ni maka-watch sa kong live upon taus-pusong nag-ano. Nagtatambay dito sa live ko. That's why, thank you, Ma'am Gina Evans. Hello, Omega ko. Shout out ko here in UK, United Kingdom. Ukay-ukay og lala. Watching here. Wish to see you soon. Yes, of course. Magkita man jud ta kay dog ora tag balay dive mag-all. Og dili man gani ko makadtos look adto ako dito sa kuan balay. Wag kang ano diyan. Oh, magpa kuan jud magpa special jug pa adtong Ma'am Gina Evans. Thank you, Ma'am Gina Evans, all the way from United Kingdom. Akong amigang gwapa. Kumusta na kaani siya diyang dapita? Pero for sure, nagkadagan na niyang mga balikbayan box. Ala, ay! And, kanusa man ka muuli, madam? Pero ikaw na i-private lang na, madam, ugoan message. Kanusa ang uli. Huwag dili tama buo. Ay, rupon ana, madam. Ikaw, Jud. Oo, magkita ra jud ta. So, isa man dahil mga beautiful and kwan ba ito? And magkita ta og dili mabuo. Oh, alagi. Magkita ta og dili ta magpiyong. Ayaw na mabuta kay maraglisod na siya kay forever na hindi makagita. Literal naman dyan ay mo, Ma'am Gina Evans, nga ka nang mabuta. Ay, nako. Anyway. Sige, ingon nato lang kasayun, ha? Just drop lang sa inyong mga comment, ha? Sa ato ang live karong hapon na namugod tayo two social media account akong gigamit karon, guys, which is dili ta ka mention kung sa nga app ang atong live ban. Live ban. And of course to Sir John Mark. Puno sa gugma, ano man eh.

sige, padayon mo di ha. Kung naon may mga hugot lines and pickup lines, pwede ra po na ninyo i-drop di ha, guys. Ato ang, ato ang pag-live. Hi, Joe Fox, go on board. Wow, may hapon ni mo di, idol. Bakit ba ni may hapon di ha, idol? May hapon si Bimo. Kumusta naman ka, Sir Joe Fox? Murag nagkita, tadiri last ka tong, dini ka sa station, I guess. Imong mga kaubanan. Wapo ragyapo ni Sir Joe Fox. Way paglubad. And to Ma'am Gina Evans, day off ko karon. Sorry, I can't stay. Mwah. Pero importante nga siya ni stay sa ato. O diba? Ganahan kayo kung ano yung mga giingon ba nga mo stay good siya sa ato. Ay, nako. Muli ganan ako Ma'am Gina Evans kay bisag talag sara ni siya maka-watch diri sa akong live apan pinatodo gini ang ihang mga comment diri. Sige, sa tawa oras 9 minutos man makalabay nga alas 5 na sa kapon noon play sa tag song. But before anything else, this time check the mga kastar na to. Painungod ka na to na ito ninyo gidalit sa St. Jurel Funeral Home. Salamat kayo ni Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre sa pag-sponsor sa ako ang programa. Thank you! Huwag na po na nimutang diya sa may dakal kalagalag ayungon. And syempre, ato po nga painungod ka ni mong oras sa Epers Benzel Motorcycle kung kamo nangita og sa kanan ng motorsiklo sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and Hauji. Bisita lang ninyo ang Epers Benzel Motorcycle kay nasa mga good quality and a very affordable price ng mga second-hand ng motorsiklo. And of course, kung nanapod mo yung motorsiklo mismo, napod sila yung mga motor spare parts. Mapabrand nyo man siya o sa kanan yung ginapangita. So visit lang din sa may National Highway, Barangay Mamba, Idhi, Malalod. Walang ka pa ng ganunumala kundi si Boss Epera. Of course, too, Madam Gina Garupia. Sab, ginatasab ka na ito, kribong oras sa D3 Bayo. Ang D3 nga may visyo nga may D3. Dabanasab ka na sa DTX Coffee Mix with ang palalib siya seasoned sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na syempre. Nakadetox ka pa. Mapasalamatan ta sa CEO sa Clinica di Alternative Products. Walayin ko di si Doc Ramil Uy. Thank you, Doki. And to Ma'am Gina Evans, bahala og dili ka stay sa live. Importante sa atong dughan.

0: yung mga pinakurat nga. Bina kong suka ray katong sama sili ba rin ginaingon nga pinakurat daw. Basta po din yung mga kuandari ay mga pahugot. The Joe Fox on board. Adol atong si Mana Santa. Si Mana Santa na ito doon. Dugay-dugay na dito ito. Tumam Rosa Pastor Day. Og daghang gugma. Daghang gugma daw diha. Ala, tagai ko. Ay. I came in like a rock. Why problema? Tagaan ti ka, Ma'am Rosa. Basta ikaw. Nagagi na siya. Reserve yun as Ma'am Rosa. Basta gugma na gani itong hisgutan. Reserbahan. So, I guess, mo-play na po the song. I got something here by, Freddy Aguilar. Pinoy rock ang atang i-play this stretch of the hour, guys. So, entitled siya Bulag, Pipi at Bingi. Guys, kaining lyrics ba? Kung ato lang yun subtone, maka-touch. Muna siya mga ka-star na to. So, stay tuned lang yapon mo. Dari lang sa Star Radio 98.3 FM kay Basta Ka-Star. Sikat na sikat kita.
1: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang, ay may bulag.

0: Gregorio Tapao, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dugagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mapalisa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
2: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong litumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badge size lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo gastuhon mo tag-adlaw. Dinhina sa Detribayo o DTX 500.
1: DTX 500. Mabilis sa mga butika. Detribayo. Mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.

0: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo?
1: O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Donnell Brand. Sa DIC, Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko, ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Masulayan ako yahang Ann's Liniment Oil. Kay ang akong gibati, mangulungul ba? Pagkat na ako paggamit sa, na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
3: Na ba'y special nga okasyon? Na ba'y tao nga gusto ni mo malipay? Sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love. And affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Amps Flower Shop. Amps Flower Shop.

0: kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
3: Ako si Michelle Tilatore sa Guhoy, Sindangan.
4: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
3: Kauna ko alam mo ang ato, bisagol ako sa iya ang kaon. Okay man tayo, dali ako kay manubo, dali ako kay mangitlog ang hilangan. Ngayon ako ang karis nga, mangitlog naman po ang patong na magwala pa man niya tigi sa kabulan ang hito pa. Ilan naman pang tuwakon.

0: ng itlog na ko dayang inaan.
1: So produktibo na gyud tayo, ma'am. So kad nagamit og Wonder Animal Vita.
0: Oo, kad gyud kayo kausapan dili among mga ayukan, ma'am.
2: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga agri-vet supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
4: Emmy on air.

0: Okay, and we're back into our favorite FM radio station. This is the radio 98.3 FM. Maneto ang frequency mga ka-star, no? And 29 minutes down 5 o'clock in the afternoon. Kini mong oras ginatod ka na to sa Amigos Capsule. Don't you forget to catch Boss Angel Shazon sa iyang block time. Amigos Capsule 15-in-1 Skinic Herbal Capsule. And of course, madungog na ninyo dari sa Star Radio FM. Right after sa kong programa, musunod ay na si Boss Angel. Na mga ka-star na to diha. Don't miss sa pagpaminaw sa Star Radio FM. And usap at upod nga pasalamatan, syempre, painungod kining mong oras sa Rent Store. Kinsa po itong ganun nga magka-extra income. O ganun, magpa-member free registration sa Avon. Personal collection ni Miss E. Natasha o guban pa. At to lang mo sa Tiyasan Public Market, stall number 22. O kung ikaw taga Himalalod sa Gargoyles Building lang. Sa mga taga La Libertad, Lalimco Outlet, tapad yun na siya sa ATM Machine La Libertad. And sa mga taga Gihulgan, second floor, Mega Market Gihulgan City, stall 204. Just look for Ma'am Lourdes and Sir Efren Boledo. Kaya mo na itag-iaga dumala sa Rende Store. Or di ba ka-contact sa numero 0919-412-2652. Again, 0919-412-2652. Salamat Rende Store sa pag-sponsor sa kuwang programang Hapantastic. Pero sa kinimong oras, ginatod ka na to sa Dragon Fruit Plus 650 milligram. So attention sa mga nangita nag-herbal nga baratong epektibo. Ano yan na gusto itong mga butika o parmasya ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamayan apan kasaligan. Sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede kang makatumar. O gayaw, gyudulat ang imong lawas mo, bigay panalip di ginakanunay pag Dragon Fruit Plus. Nabagan og parisis sa alkalis sodium ascorbate, alang usab sa kasayuran nga kasagarang hinungdan sa pagsakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbato og arthritis, rayuma o guban pa. Tungod kana sa kakulangan sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C, the alkaline vitamin C mo patinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alka-C protektado kana sa pamanit hamis pajud ka. Eh nayo kalimon sa pag-inom usab sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plan sa mga adunay high blood, diabetes, arthritis at taas cholesterol, dili katulog halati lawi disenyo kining moes sa sakit ug balatian. Siyempre, kinintanan, available gini sa mga suking butika o parmasya nga doon lang yun sa inyong mga lugar. Mapasalamatan ta sa CEO sa makanunayon sa Dragon Fruit. Walain kundi si Ma'am Catherine C. Alright, to Ma'am Rosa Pastor. Ato Ma'am Gina Evans, di ay, oo, daghang gugma pero ang pangutana. Og tinuod ba na siya, haha, Ate Rosa Pastor? Ay, nako. Maola din na. And, hi po dito ni De La Cruz de Leonet. Na, matod pa ni Adyong Hapon DJ Ems. Mayong hapon sa Nimo diya karon. Kumusta? Diya sa may Tagbilaran. Tagbilaran ba to, Ma'am Net? Tagbilaran Bohol. Bojol. And to Ma'am Rosa Pastor, amonis sila ga ko ano bitaw kaning sa chat box bitaw. Ning long conversation is landuha karon. Ug matud pa niya nga hi day Jean, munay atong angay hinuktukan. I-happy ra na ang tanan. Ay nako. Nuktukan dyan yung gugma, Ma'am Rosa. Before anything else, hello to Ma'am Tata Kadayday. She's listening right now. Diya sa may, kung ano, diya sa may public market dapit. Ayungon. Salamat kayo and God bless ka din mo, Ma'am Ta. And may gani kayo na kung ano ko din na receive ang imong message via messenger. So thank you, Ma'am Ta. God bless you. Sige. So, maraga, maalanganin mata sa itong oras, guys. Mo-play sa tag-song, ha? Di good ni siya makakuan. Lagi itong pagkabuhayan showcase ng muluso. Mo-play sa tag-song. right after sa mga pangkabuhayan showcase, na mo yung mga shout out diya ha. Comment lang sa to ang live karong hapuna. And then of course kay to social media account man atong gigamit karon sa pag-live. So pwede ra ga asa magani mo maka-notif diha nga na ako ga live. Comment lang mo dito kay para matagaan na tong pagtagad. Hi Mekaela. Good afternoon to you langging. And salamat sa pag-watch. Right. Si dili tong watch nga relo ha. Paglantaw. Okay, sige. Eraser Heads is Polarium. Dari lamang sa Star Radio 98.3 FM.
1: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mugamita og Shiva Essential Oil.
2: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
1: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
2: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
3: Ni ana ang pinaka skin friendly organically blended IU Sabon Beauty Soap. Wala na mi maingon kung dili mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis ang IU Sabon. IU Sabon tinuod ni
1: puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
4: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
5: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan yung Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
8: William Anfone.
9: Okay.
8: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental Philippines.
9: Yes. Mm-hmm.
8: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayog yun.
9: Yes.
8: Mayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
9: Mm-hmm.
8: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya.
9: Mm-hmm.
8: So, layan ninyo.
10: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na.
11: Dragon Fruit Plus.
10: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Mga penata!
13: Ako si Cristita Elma Babor.
9: Mm-hmm.
13: Oh, kanang nagpuyo sa Kalangag Bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney.
9: Mm-hmm.
13: Nya, malipong ko, mukhtas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok.
9: Mm-hmm. Oh.
13: Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
12: Mga penata!
10: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C
15: ang C-Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C-Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C-Mart. E&C-Mart. Your all-in-one store.
16: Atong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
17: Saan po mangihe? Inakot yung mistone. Lagi ko, ang piyokin ko kukot. Ako kung mga tambal ba? Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas. Dalas sa pag-ihi na po, murag mga batos mo to.
18: Nadalas ya. Pagtumani mo sa Wonder Panaba Plus.
17: O karon, inakot ka mangihe. Hayaan ako kung mangihe.
16: Wonder Panaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
19: Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa non-slenement oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay maoy akong gamintin. Salamat sa product sa non-slenement oil. Thank you, di ay kang Ma'am Arlen.
20: Dragon Fruit Gold! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili-lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
21: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

balikan na ito nga programa karon. This is Hapontastic together with your, of course, Yummy Emmy. On board gikan sa alas 4 hangtod alas 6 sa kagabion. Agila sa isla, salamat kaayo. And hi to John Mark. Love daw ayaw. Kaluparon ako. Ay, lahira dyan yung nanay. Conversation. Anyway, salamat. Hi, Lorraine Mandate. She's watching right now sa ako nga TikTok live. Thank you so much, everybody. And of course, sa mga ni-up karon sama ni Ma'am Mayflower Del Rosario. Good afternoon. And also ni Ma'am Angela, may hapon. To John Mark, sa mga kanunayan nga nag-suporta gini sa akong programa. Mahapon man siya magabi. Naagini siya perme. Of course, manamilit na puday ko sa kahanginan, guys. It's time for me to say bye-bye. Kaya nakong oras humanag yod ang ako ang time slot sa programang Hapontastic. And ugma na punta pohon sa mga oras dari lamang sa inyong pinakapaboritong istasyon. Of course, 98.3 FM kaya basta ka star sikat na sikat yada. O kini na lang usabang niyo ubos nga kanunay nga nag-alagad. Walain kundi si Yummy Emmy. Manamilit na lang yung bugko sa pag-ingon. Dagan salamat and

0: Yes, yes, mayong gabi sa tanan, mga palangga sa tanan nga naminaw, mayong gabi mga taga Negros Oriental. So mga taga Negros, diha no, ingat-ingat ha, mga taga Negros ha, kay medyo nagalburutos na po niya nga itong vulkan. Ingat mo mga palangga ha, nga ay mong koin, inom dyan tag Amigos Coffee mga taga Negros. Yeah, sa tanan-tanan nga naminaw ha, mayong gabi na asa mo napita naminaw, diha sa Canlaon. Diha sa San Carlos, diha sa Kuan, diha sa Tayasan. Ay sa tanan-tanan na lang nga naminaw palangga, mayong pagpaminaw. Diha sa mga nanay og tatay nga naminaw karon. Napon si Gracia, mayong pagpaminaw diha Inday. Sharon Catalan, Janice Gumarayan. Yes, nanang tubag ha, nanang tubag sa itong pahula mga langga, 14 pieces ka Amigos Capsule. Or 14 ka kapsula. Ahay nako. Okay, sa akin nakatubag ha, 4,000 to itong pahula. Yes, sa mga palangga nga naminaw, unsa pa'y gipaabot ha. Ayan ang maglangay-langay mga palangga, kutaw na sa maong kape. Ang kape nga lamian, kape nga dunay vitamin C, ang kape nga anda mo tabang sa gipaminaw sa atong panglawas, usara ka kapilang gaay, mauning atong Amigos Coffee. Yung atong Amigos Coffee, giubanan karon sa atong Amigos Capsule. Timpla na, o glamian nga kape idol, abay ray.
1: Giubo ko pagkadungog na ko si Botingo ko ay.
2: Wabang kong kailo, nagkaragkan sa kong kabok, naglisot pa dyan kong kabok, ay di ko kita kasada.
1: Kamusta naman ka na naibibiyan, Labidi?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako di kong pasalamat kanang Amigos Coffee, kay 1 year na kong gamit, kanarag yun akong bigamit, wala di ko itambar gitong mar, kanarag yung Amigos.
1: Usa na katuig ka na gamit o Amigos Coffee?
2: Oo, sa nakatuig niya, sa katuig kape, niya, maurad yun na niya kong gamit, wadyo ko'y tambal, niya, karoy sa Diyos, tambok naman ko, baskog na kuglawat.
1: O niya, kamusta man itong mga, ay sagod, itong mga sakit ni mo, o sakit yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
2: Wana, wana, katong akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na, akong goiter, gamay na kayo.
1: Pilagay ito yung sugar ni mo, Nanay Bibian?
2: 400.
1: Ya, karo, normal na?
2: Normal na, kanong 103 na.
1: 103?
2: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar mo kung anong atong Sabado.
1: Sabado, ato lang niyaging, kato niyaging Sabado, nagpa-sugar ka, kato pizza dos?
2: Oo, oh, ato pizza dos.
1: Oo? Ya, unsa man, unsa may experience mo, bitagayamig. Tagamig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, Bi, kay 1 year naman doon ka nag-inom.
2: Oo, ka lang.
1: May daw yung mga sagot, Bi, ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Bibian Labide niya. Taga-asa ka ni ka, Nanay Bibian?
2: Hilongos Liti.
1: Hilongos Liti, katong na glubog na ka sa banig, ato nanay no, niya.
2: Oo, oh, katong din ako kapakot, nagkurog-kurog ng pil, din ako katindog.
1: Okay.
2: Niya ka nang... Ang guiter sa una, arang dakua.
1: Okay.
2: Nga yeah. Ka lang, didayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-roon ako ato, kay abe na ko, paon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko, nga. Nagpasalamat yun ko sa Kanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos, nalumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato, rayon. Pagsugod yun ako ginom, August ko nakasugod o ginom ato last year,
1: August 24, 2024.
2: Oo, so August ko nagsugod, nga, nagsige ko ginom, nga pagka October, muna to, na, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natingak ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog, nga, kanang ang witir, gamay na, nga, tauna ko eh, sige ko, kanabitang luwag dugo. Naulian na po to. Naulian na po to. Di.
1: Hello?
2: Sige, kanabang sakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
1: Anak kayo ti ay, abra apil.
2: Oo, kana bang, sige pangingi, sige pangingi. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o gunungkab itong gagway nga, inigkaot, magdugo dahil yun, mga, kana labing ginukanukat o gagway ba? Katul.
1: Asang-asang imong TV, asa imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad ni mo na? Pila edad ni mo? Kalimot ko na?
2: Naulian na sa amigos.
1: Pila edad ni mo?
2: 56.
1: So atong nag-hit ka, 55 ka to, 54?
2: Oh, 55 pa to niya. Diyara dyan ko na ulian sa amigos. Eh. Kaloon sa Diyos, tungod sa amigos, at to karon, okay naman akong pananlawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-gol-gol ako tiil, hili na mag-kurog-kurog ako tiil, kanang pwede na laman kung kakurausas, o na, kadi mang kubyaan sa kong bana kay ilagay ko kabarog, di ko kasingdog. Magsige kong hilag sa kasakit ba, ngulungol akong tiil. Nga, pagkatungal sa amigos, naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog. O, pwede na kubyaan sa bana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rausad dili sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
1: Yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po, na
2: wapo. Oo, mawag pwede akong nakatabang ako, ag amigos kay. Sukad dito ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala dito ko magsukad, wag dyan na lagluwa, wala na. Wala na dito ka nang, isa katong pagbagyong tino, dire, dihubak ko kayo. Amigos ro may painom sa umbana. Kalong sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up, nagpa-check up.
2: Wala na, naulian na dahil. At kung pagbag yung tino, ito ka rin ang sakit. Amigos na may nakauli, waman dyan ko inong nag-inong tambal na lain. Amigos na Diyos, hindi ko magpakawa o amigos. Bisan o hindi may makapalit o kinarton. Mupalat mo doon akong paris o kanang kadaadlaw tulo. Pakasunod adlaw tulo. O nami kwarta, palit o buhang karton, tulong karton. Ano ba?
1: So, pwede na magpalit o sa susasing, no?
2: Gitan pag, Kuya Angel, gitan pag sugod ako ginom o amigos. Wag yun ko undang-undang. Hantag garon.
1: Is that straight or good?
2: Oo. Oh, na lang doon ay akong gisaligan. Ay, ugutain lang kong amigos. Mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katong iwong guiter, gamay na lang saan?
2: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na akong magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Ngato ang galit ko ni... Ngato ko dito sa atong December. Ngato ko dito sa... Kanang kuan istasyonan ni... Kuan, Kirnahed.
1: Mahib, oo.
2: Nagkuha ko sa akong premium bugas. Kaya wala ko pala yung sinimok, paminaw sa radyo lagi. Nga, nakataog ko, nakita ko eh. Nakurat niya kay, siyempre. O ano ba, dako pa ikausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na.
2: Nga, ligo na buyag ko eh. Ako naman ang galing makatabaro, alis malay, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko eh, mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibiano, kay imong sugar... Gikan sa 400 na normal na karoon.
2: Na normal na, kanang akong diabetes. Umar, magnawa na ba?
1: Okay. Ya, bago pa dyan ka nagpa-sugar, itong naging semana.
2: Oo, nagpa-sugar ko atong... Di man ko nagbago ka, pirmi man ko magpa-sugar nga. Hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya madlok magkukuog ka ng...
1: So, kung nakaipa-imay na... Every three months,
2: magpa-sugar ko.
1: Okay, nya, wala na, normal lang yun.
2: Oh, normal na akong sugar niya.
1: Kaya, ang imong...
2: Di na tayo makita.
1: Katang ingon mo sa una nga, di na ka magamit si mong bana karon, normal na sad.
2: Nga, grabe, mura na yun ang migbagong ninyo.
1: Nga naman, nga naman, si Idol Dave Tisoy, nga naman kung mura magbagong ninyo, nga naman.
2: Kuan ko ba nga? Sa una ka kung napakul sakit, halos akong bana, sige panguhit. Mura di akon kayo, gili mo itik. Kaya gila, di pa magamit. Kaya aral, ding niwa nga kay. Niwa kay ko sa una, niya mura manggugog ka ng... Uy, kuan ba? kung lang ang bala at so lahat yung kagali ko, basi may tagain ang bala.
1: Pero, Charon.
2: Ya, grabe.
1: Nga naman.
2: Kagagabiin ka man.
1: Wala pa yung dandi mo? Wala pa yung dandi mo?
2: 56 na. Pero, mura na. Mura, kung kagakong lawat. Panawan ni mura na 30 ka, 20. Masakit naman. Masakit naman.
1: Tinuod gini itong ingon ni Idol na pagka-December nga ingon siya mamors na kuno kayo ka.
2: Isang magbitaw pa niya. Isang magbitaw pa niya dahil na. Bulag lang po ko'y ganang ang amigos mo di nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
2: Kuya, hindi lang amigos yung nakaluwas na ho. Manang, manang diligyan, diligyan. Undangan, iskat ka kung pares kay, ano naging yaan ko pirme.
1: Sige, sige, tagaan kayong salamat kay 1 year na mga nagamit o Amigos Coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng Amigos Coffee, okay ra?
2: Thank you kayo,
1: pakapinan, pag-ibag to, oh. Pakapinan na tugtunga sa takong buga, sumay.
2: Wow, thank you, Lord. Thank you, Kuya Islamo. Maunag din ay, pinakanindog na nagawat ng Pulas Kuhan.
1: Pakapinan sa natong Kuhan, pakapinan sa natong 2,000 pesos nga ka.
2: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga, unsay masulti ni mo sa Amigos Coffee. Okay, God?
2: Okay kayo, oy. Kanang ang Amigos. Maugay kanang mura. Pagtangpanan bitaw sa kanang wala di paglaong bitaw. Pero kung magamit sa Amigos, makuan, mabalik yung kanan. Kanang mabaskog ka, din, mura bag ang Amigos mo may gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik mabalik tanan kaya ko nawa naman ako paglaong taon na kaya nawat man ko sa Amigos man kaya ko magpasalamat sa Amigos Coffee.
1: Okay yan na kayo salamat na kayo parang kahilak ko ang sagunin mo eh
2: ang lang kayo na ko mong gugay lalipay mong gugo tayo
1: lalipay dyan kayo.
2: Nalipay
1: kayo ko ba? Ah, sige, hingna niya. Si Junil ha, kung itong pagkanaon ha, na pulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kape ha, kanang huwat-huwata lang. O niya.
2: Nagdita, sige, bita, may pangita din eh. Mahutdan man. Kabot-kabot na may dagang butita, mahutdan man. May gali atong December, nakapalit ni upat ka karton kay upat na lang may nabilin. Among yurot, isa ay lang, mahutda, tuluray ninyo.
1: Ati sa ganda yung pangalan mo, Bibian.
2: Bibian Labides.
1: Bibian Labides diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
2: Oh, Hilongos Leyte, doon sa pantalan.
1: Salamat kayo, ha?
2: Salamat kayo, kuya.
1: Salamat, mabuk.
0: Yes, dagang-dagang salamat Tanay Bibian. Uy, sa mga taga kuan diha sa mga taga sa tanan nga naminaw diha no. Inumog Amigos Capsule mga pala, Amigos Coffee mga palangga. Ay, ang ato na yung pahula gani ha, 14 pieces or 14 kabuok ba nga Amigos Capsule. 9 ng tubag, 14 blister. Dili siya 14 blister. Kay ko ang kada blister ana ma'am kinsa na kinsa to ning tubag. Merry Chris Evangelista, Merry Chris Asas, ang kanang Chris Day, Chris Asas, ang kanang blister, daghan man na siya, ang kada blister niya is nag-equivalent na siya og napulo ka buk. So kung times 14, daghan kaayo. So ang tubag 14 pieces, dili 14 blister ha, sa atalan sang husayon ha. Sige, hapit. hapit ra yung answer ma Chris Asas. Ha? Hapit ra yun. Hapit yun gamay, ha? 14 blister man. So, ang tubag niya is 14 pieces. So, maliwanag ba? Yes, alang sa tanan mga palangga, namagod tayo pahula sa itong page, ganiha, worth of 4,000, no, ang Premio Busdoy. Ginagmay na guni nga, Premio Kuya Rolly Marayan o Busdoy. Pero, sige lang, lingaw-lingaw ba? Yes, gikan sa itong Amigos Coffee mga palangga, ang po'y nga hoping nga magkutaw ang tanan sa itong Amigos Coffee. Padong ta diri sa ito ang Amigos Capsule. Tara na.
1: Hello, sir. Hello, kuya. Yes, sir. Mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir.
3: Si Ramir Baligwata, Kuya.
1: Ramir Baligwata. Kuya Ramir Baligwata, Sir Ramir. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May tagaay ko na may gamay nga experience kung epektibo ba doon yung itong Amigos Capsule, Kuya Ramir Baligwan?
3: Yes, Kuya, no? Ang pag-ula ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, Kuya, nindot yung kayo, no? Ang ato akuang pamati sa akuang panglawas, gani. Ning pati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitang biyahe karon mas nindot ang capsule nga ako ang na tit na termino sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog nindot ta kay ako pagkatulog o kanang sabong kag kuya kanang maglisog ta o kanang remove sa ato ang hukaw nindot musamot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta maka inom sayo pud ta maka maka-remove sa itong hugaw. So, gaan atong maagaan din akong lawas. Kanang
1: hangsit na termino. Kaya, Kuya Ramir, maglisod kang kalibang, hindi ka buntag.
3: Oo, maglisod kong kalibang. Usahay, gabiin na, usahay maugbaan. Pero na, nagsigil ako sa kapsul, nindot d'yo kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag o tuhapon.
1: Lawas. Buntag o tuhapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
3: Lagsik yung kayo, kuya, no? Lahi yung kayo nga kanang bita kayo no mo kanang Amigos Capsule. Mas nindot yun ang Amigos Capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pang natay acidic. Kuhan mo ko, grabe yung acid ko kanang sa kuwang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiya, no? Kanang mga acid, ana. So karon gitry pag try ginako kuya nindot di kayo kay magsigita ka nang panugab or magsigi pug ka nang kuan sa imong hangin kuan ka nang imong mga murabak kuan siya ka nang lain siya ang ganay imong tiyan ana muhupay yung gaan siya gaan gid siya imong pamati
1: mo na so far Kuya Ramir Baligwat ha mo na imong experience sa ato ang Amigos Capsule. O niya, nainangutana, Kuya Ramir, na amari si Bobby Huntili, ha? Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntili, ha? Siya nga, pagkutan, ano, Kuya Ramir, Kuya Indaw, kung okay man ni sa buldos-buldos, kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa, nga si Gracia, nga nakainom ko, Amigos Capsule, ha? Sa imong experience, ha? Nakabuldos pa bugga?
3: Uy, munay, nindot kayo nga pangutana, Kuya Indil. So, nindot kayo, Kuya Indil, no? Kay... sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, aduna git siya kanang ipik, no? Kay kanang mabuntag, sayo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
1: Barog na, bro. Pero sa una, wala, dugay mo barog.
3: Sa una, wala, dugay mo barog, karon.
1: Aroy.
3: Wala, tuyak.
2: Ay!
3: Oh, kanang mabuntag, tinuod yun na. Manguhit, oy. Si Junior.
1: Manguhit. Sige. So, ana. So, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo, ha? Epektibo ni nga ito ang kuhan. Epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule. Alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, Baligwat, sa ika-advise ni mo nila.
3: Alang sa...
1: Maka-probe yun just ang Amigos Capsule niya.
3: O, alang sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot. Ang ito ang year karon sa Amigos Capsule. Ganun mga edadaran na. O sama, apoy upan nga dili pa edadaran pero minus na sila aning buklo sa kama, kuya. Nindot yun sa gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule na pinimula. Buntag sa'yo pa, wana. Hantod na buntag, maghayag na, kuya, puti yun. So, ako ako'y ilayang ika-advise ninyo, no? Ang kanang mga magnanay problema gamay sa ilang katao. Una dungan sila na nabuhi pero una namatay ang ilang nabuhi. So kanyo Amigos Capsule ta. Amigos Capsule ta sa mga pare.
1: Pila edad na to.
3: Ako kuya ang edad na ko 52 sa jud ko.
1: 52. Okay.
3: Taga-asa din sa akin kuya.
1: Taga-asa din ta kuya Rams.
3: Nako ron ko ano yan, nakuyo sa Palamban, ha? Kumbado, Palamban, Cebu.
1: Yes, dagang kayong salamat, Kuya Rams.
3: Dagang kayong salamat, Kuya.
1: Dagang salamat.
0: Yes, nagandang salamat Kuya Ramir Baligwat og alang sa tanan. Matay testimonya ha, buhing testimonya tos tong Amigos Capsule. Wala mga palangga alang sa tanan ay namog langan-langan. Palit na Amigos Capsule mga palangga. Mao ni perfecto nga pare sa atong Amigos Coffee ang atong Amigos Capsule. Basta maka-try kani but lang mga junior nga di na mangisog, maka-try og Amigos Capsule makana kaula lang. Ngayon sa Idol Abayri, yung sa mga Amigos Capsule ko, Angel, pang pagana ba na, pang padagayday ba na sa mga babae? Ikaw ba, Idol Abayri ba? Ngita dyan kag babae. Yung buti mo. Kamusta naman si Janaline de la Serna, Idol Abayri, ha? Kamusta na, De La Cruz, ha? Kamusta naman tayo mong Janaline de la Cruz, Idol Abayri?
4: Hey, good morning.
1: Yes, good morning, ma'am. Kisa rin ito yung pangalan na to, ma'am.
4: Hi, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
1: Melissa Abadinas Lumokso.
4: Oh, yes, Sir.
1: Yes, Sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo kadapit sa Balamban, ma'am?
4: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
1: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Pari ka na kuhan to, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako no kay Nindot nga kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am yung paggamit, ma'am? Bibalitan ako, bipatawagan ka. Kaya usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
4: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
1: Okay, so, lumbar pain. O sige, sige naman.
4: Oo, sir, kay last December gini na ako, sir, nako panggipa mati, bali na gyung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani, sir, nya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever, gipa-obserbahan nako og 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang di agwanta, sir, niya, nagkuan lampod ko, nag-take sa, ako alang di hapuntong gipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pag bati na ako, nga naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup nga, pwede po siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir, bura siya ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba nag-anam-anam siya og kaning kawala, sir, padung sa ako ang lubod agari na gani sa ubos gani, sir, gani akong paa maminhod siya. So karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mo to, sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gitake. So karon sir, pasalamat lang gid ko, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi pamati. Unya usab gyud pod nga nakaka-amaze pod nako, Sir Angel, no?
1: So nawala ni kuan, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang ka pad na Amigos Capsule.
4: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad, sir,
1: na. Usa ka blister pack.
4: Oo, kanang na po ka capsule gani, sir. Gisugod gyud nako. Buntag og hapon akong inom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony, sir, na daghan dyan nakauyon pod siya. Sumuot nga hing kuan ko, hing dry lang gyud pod ko.
1: Karon wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
4: Wala na gyud sa tinud anay, wala na gyud, maunang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So kadua pud na ko, sir, no, mo share lang pug ko, sir, para pung maka ang ubak ko nga napoy gipamati nga susama nako. Okay. Kaning ako ang kuan, sir, kaning ang ako ang pagtuog sa lumbar pain, sir, kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal, sir, kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan rato, sir, dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida, sir. So pagkahuman ako ato, sir, og take sa na po gali ka capsule, sir, again. Ala, nibalik man ako menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna karon nag monthly na, sir. 3 months na nako nga nag normal na siya, sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kay dako yun kayong tabang, sir.
1: So normal na ang imong menstruation nato, dili normal. Karon pag
4: yes, yung
1: Amigos Capsule na normal na, sir.
4: Oo, kay since December, sir, 2025.
1: Ay, by the way, ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
4: 49 ako, sir. So, mao dito ito nga.
1: 49. So, angay naging magminupusal, no?
4: Oo, sir. Nagtugyod ko nga. Maugyod to'y dala po sa minupusal na ako. Kaya wala naman po na menstruation. Mm-hmm. So, mao ito. Ako lang po nang diagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang gyud siya. So, mao ito. Nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry gyud ko, sir. Ang reaction gyud ato niya, maugyod to nga ako ang kanang... Lubot nga pa doon, there is a lubot.
1: Sir. Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak?
4: Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po, huwag ka nang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuha na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So, karoon, yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo man ta, madam. Arita sa butang ng mga minyo. Kamusta? Maka, kuha na. Modagayday na sa kang sapa.
4: Sir, ako ang kuhaan, sir, noon experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako. Pura naman bagong dalaga, ani. Mula po na ko ang na-experience, sir.
1: So, mura nagbagong dalaga. So, kuha na kaning sa ato pa.
4: Modagayday na din, sir.
1: So, dagay-day na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
4: Kahit kadung sa time, kadung wala pa nag-uan, sir. Kadung napakwede pa mati na kadung lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir. Kay kapoy man, unya. Bali na yun ba yung sakita yun, unya. Kung ano, dry yun siya, sir. Honestly, dry yun siya.
1: Dry yun siya. So, karoon niya naka-amigos capsule, ma'am. Nibalik o kakuan. Dagay-day.
4: Yes, sir. Baka kuan yun ka nga ka nang naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement. O niya, lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong
1: na-print
4: yung sir, ba? I-try lang yun nila, sir.
1: Dila ta nang dagay-day. Kaya arila ta sa word nga lubricant.
4: Yes, sir. Yes,
1: sir. So, mga minsan, sa ika-advise mo sa mga... O sa ika-advise mo rin sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
4: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na. Paringapod na ako nga nag-edad na og 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaong. I-try lang din. Labi na ganin, nag-on and off ang inyong menstruation. Kalang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang din ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, adako kayo kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kanin ako ang lumbar pain na taod-taod na gyud na akong gipamati na wala gyud na tabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
1: Okay,
4: ang
1: bisayaan ng lumbar pain, mama, anay sakit sa hawak.
4: Oo, kaning likod yun, sir. Kanina ang gib sa taliwa, ganit sa atuang kuan, kanang likod nga, kanang bukog. Balig yung sakita gid anak, sir. Grabe gid ka sakit.
1: Okay. So, nagkagay salamat, Ma'am Melissa. Tagaasa ganita, Ma'am Melissa.
4: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
1: Arpili Balamban, Cebu. Melissa Abadinas Lumukso.
4: Oh, yes, sir.
1: Dagkagay salamat, ma'am.
4: Daghan po din. Salamat, Sir Angel.
0: Yes, nagandang salamat, Ma'am Melissa Lumukso, og sa tanan-tanan nga naminaw. So, unsa na? Ha? Unsa na? So, tara! Di na tawag langan-langan, adto na sa mga butika og pharmacy. Ngita na tayo ito, Amigos Capsule. O, wala tayo kong oras nga palangga. Dagandang salamat ninyong tanan. Yes, sa tanan nga naminaw, dagan kayong salamat, ha? Mauto'y testimonya sa toang Amigos Capsule. Dagan salamat og maayong gabi sa tanan.

0: may tisi si mana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay may tisi. Piti bujud kaayo.
1: May tisi ang alkali. Ya vitamin C. Mapalit sa mga buti. May tisi.
2: Ako gali si Rodrigo Limpapaw. Taga...

0: Bulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko mga akong sugar. Sorte din na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DJX 500 mapali sa mga butika. DJX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DJX Coffee Mix mamuok yapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DJX Coffee Mix.
1: DJX Coffee Mix.
3: Mga higala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay og nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: So maayong adlaw kanatong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. Og na akong panginaron karon is 29 anyos. So ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So doon ay alibyo ni ini. Og nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga ospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal. Sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
5: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
7: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
9: Oh la la.

0: makakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik. Og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Na ang kape na makaayos sa lawas.
2: Hilin Babur, 55. Tagayungon ko, niya ko sa dumagi kina pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kakoy.
3: Okay.
2: O de yun, lamay po ang katulog.
3: Karun?
2: Katung pagkatilaw mo sila kanang kapsul o
0: coffee. Mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
6: White Knights Dumaguete Pension House
5: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: Nights Dumaguete Pension House.
7: Ako ni si Carmelita Cruz Mangyaw, nagpalit sa imong product na lunch o UID o minamins oil o nasong kopi o servitel o remain o lunch ay drop. Ako ang excited mangod ko ma'am, ganit ko ang nakay. Sabi ko kung programa nga para ka isiya, makayo dyan sa sakit. O, kung ba na po na ko ano si sagit na tipo, ganit ba si ano kay mag-ayong manglero. Hindi na ba siya anong kayang umupadak ni Ma'am Aileen? Hindi na ba niya magpabulag anak? Sige rin niya pala. Kadaman, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product nga ayaw niya naman sa
8: sasya. Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto niya mo mamalipay
9: sa M's Flower Shop.
10: M's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
12: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
13: Tapad lang sa pansuan.
12: Call or text 0966-348-9336.
14: Emps Flower Shop.
15: Emps Flower Shop.

Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatia. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy!

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
3: Christy, sa bakong, sili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyo hanga produkto.
4: Ilan na kabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
3: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya, wala na siya nito kay nga, dili ko kalagaw, dayon, inyo hanga, as mo, sige na kong dihaplasod sa ko ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.

0: Matiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na nami anak ko daw, hindi kita tama ka isang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mapaka sa mga butika. Mapalit sa mga
1: DTX
2: butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihe o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 60 do senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dali ra ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya.
7: Sa astasan, huwag tangtanan ang balatian.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
8: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganyan.
9: Unsa man itong imuhang sakit, sa wapag kaninom o Dragon Fruit.
8: Nagkakay protect ako dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya.
9: Hindi ko pagi. Sadya na sa... Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gini mo paminaw.
8: Oo. Salamat ko na yung mga produkto. So,
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg. Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
10: Naka espesyal nga okasyon? Namakay tao nga gusto ni mo malipay sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Tiongco Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay ay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Ako dai si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og Nance Liniment Oil o corn coffee. Kay ang Nance Liniment Oil, lami akong tulog nga mandali ra ko makabawa sa Nance corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas naho usawang anak. Kami among tulog magabi niya mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayo mi sa among gibati niya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nilang sa radyo.
3: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
4: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para update kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Okay, may buntas na na. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pa ilatong nga pangalan, no?
4: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod ug sa akong lawas nakahatag og kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa atong lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
3: Okay, salamat kayo nang.
5: Testimonya sa Wonder Iswalin.
6: Si Wilson Tamora, Chief Tamora sa Lawyer in Balfour City. Doon naman mo pwede sa tabi. Ingan mo po, si Sundray Wonder Iswalin kay Hayahay yung Lukan. And hindi po mo ang titik-titik ng Lukan. Wala po ng kakoy. Kaya amo na yung Sulayan. May itiyan. Sulayan lang sa Wonder Iswalin kay mismo give ko may kasinatin din sa Wonder Iswalin kung mahimo. Lami yun ang makamati.
5: Esqualin, mapalit sa mga butika ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete, the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
8: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
9: Ako si Nora Suniga, 64, Bom Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule. Ang ako dyang namatikdan sa kape mo... Painit ko sa Changi.
10: Yes.
9: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
10: Yes.
9: Maayo ko di ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo ko na siya. Abdi ko na inyong lawas.
10: Salamat kayo.
9: Tinood yun na.
8: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 7:28.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa iyo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap. Katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania, si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: mga ka-DTX sa mga ka-D3Bayong. O, saga mahimsugon, mabungahon nga adlaw. Ay, welcome! Welcome ang dana na to nga mga suki, nga mga tigbalamati, mga higala ni nga tong dulumanon. Kasayuran sa maayong nga panglawas. Sige apon kauban ninyo mga higala walay lain. Doc Hans Lima Nolo. Kakanunay naka-DTX 500. Og naka-Klinika D3Bayo. Hello, by the way, sa itong mga viewers via Facebook Live garon. Visayas and Mindanao, tibuok kalibutan. Ha? Sa ito ang Facebook Live, mga higala. Hopefully nga na amo kanunay is kahimsog kabaskog sa panglawas. Puno sa panginaot, mga higala, nga na kanunay ang panalangin. Gugma o pakigdait, mga higala. Then, of course, layo yun, mga higala, sa mga sakit o balatian. Lipagalimtan ng daily supplementation aron nga matabangan na ito atong lawas. Sa mga nagkinahanglan o vitamin C, magmaitisina, the number one alkaline base nga klase sa vitamin C. Muni patsada ka ay mga higala nga vitamin C. Di gyud mo magmahay. Muhamis pa inyong panit, mubatanon pa gyud mo, mutinaw inyong mata. At the same time, matabangan pa gyud inyong high blood or hypertension. Ha? O, di ba galimtan mga higala, ha? Magamaitisin. Oh, available mga higala sa pinakaduol nga botika sa inyuhang mga lugar. Anyway, di usab kalimtan mga higala. Ang ato ang mga produkto usab nga available mapalit sa mga botika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Man, laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para sa...
0: Di ba galimton ha? Mag Mighty C and mag DTX 500. Sa umaga pa bulat ang mata. Yan. Ang kape para gumin. At itong mga nanay, mga tatay, mga nagkaedad na. Ang bukog galuya, no? Gabritol ng bukog. Muna nga, daghan ta mga problema sa bukog na to. Aron nga healthy, ligon ang atong bukog, mga higala. Unsay importante ka ay nga vitamins. Be. Vitamin D3. Vitamin D ang gikinahanglan para ligon ang bukog. Ang calcium ma-absorb, mga higala. Oh, mag-vitamin D. Naay patsada ka ayong vitamin D nga supplements. Vitamins. No, vitamin D nga naas butika. Kanang D3 Bio. Kanong patsada siya ako sa mga nangita or gainom dira og vitamin D3 supplements. Nganong pabor ko, preferred ko nga nindot patsada gamiton ang D3 Bio. Tungod kay dili lang kay vitamin D3 ang imong makuha sa pag-inom sa D3 Bio. Kay kanan D3 Bio, naana siya'y vitamin D3. At the same time, muna'y pinakalindot nga klase sa vitamin D. At the same time, naana siya'y col cold compress extra virgin coconut oil. What? Dili lang kay vitamin D3 imong makuha. Kung dili na asiyay BCO. Wow. Di. Mas more ka nga makabaton og benefits. Sige ka alkansi kung naka D3 bio ka. Diba? Kadili lang kay vitamin D3 ang imong makuha. Na ana siya'y BCO. Diba? Di mas more nga daghan ka nga benefits nga makuha. But anyway, hisgutan na to ron mga higala. Kining kaning overweight bitaw, sobra ang atong timbang. Nasayod namang yun na nga kung mosobra ang atong timbang, manambok ta. We are very prone mga higalas pagbaton og high blood pressure or hypertension. It is true, no, tinuon na. Kasagaran sa mga gapanambok or nitambok, mga higala, overweight, eh kasagaran yun magka-high blood. And we are aware mga higala nga currently 90% sa mga adult with type 2 diabetes are overweight or obese. Kasagaran sa mga nagka-edad na, no, may edad-edad na, kasagaran mga diabetic mga higala overweight, tambok, obese. O kung naatay sobrang atimbang mga higala, taas kayong chances na makabatuntag mga balatian. 32% high risk ang pagdevelop mga higala sa gitawag na coronary heart disease. And we are informed. No? Kabalo ta mga higala nga kung overweight ta, sobra ang aton timbang, ga-increase ang risk sa pagka-stroke in 22%. Yan. Kung obese ka mga higala, mas dako kaayo ang chances nga ma-stroke na asa 64%. Yeah, karon kumusta aton timbang? Ha? Lisod kay magpagamay dok. Lisod no? Well, na ako'y gamay nga itudlo ninyo. Kauban mga higala ang pag-inom sa D3 Bio. Dako ning tabang ang pag-inom kada adlaw sa D3 Bio. Gato may mga diabetes, darag may mga high blood. Most common nga balatian ron. Naag yun mga higala sa tuang gitawag nga komunidad. Kaling high blood o diabetes. Heart disease, obesity yun number one. No, sobra itong timbang. Actually mga higala, ang D3 Bio, tungod kayo na asya mga healthy fatty acid. Again, naasay healthy fatty acid kay naamali sa BCO. Ang mga support diet hormone sama sa ghrelin, leptin o PYY hormones ga-normalize or o ga-decrease mga higala nga to ang appetite. Pag mo-normalize ni sila nga mga hormone, gakawala atong gana sa pagkaon. Ha? Ang D3 Bio mga higala muni usa sa patsada kaayo nga imnon sa katong mga gusto nga makorek ning ato abitang gana sa kaon. Wala nas lugar mga higala bisag namahaw na ka mo snack pagyugka. Bisag namahaw na ka, mangita pagyug ka og masima-sima. Karon mga higala, ang nakanindot sa D3 Bio, dili lang kay ang mga diet hormone ang iyang mata. kuan ma-normalize, no, aron ma-decrease ang atuang appetite gana sa kaon. Ang ditribayo usab mga higala, kuan ni siya kanang nakuntabang ni siya tungod kay kining gitawag nga CCK or kita kaning gitawag nato nga cholecystokinin mga higala, which is usa sa mga main responsible nga ga-control mga higala, ga-regulate sa itong appetite. Ginasikrit, ginapadaghan, ginapasaka, mag-ina-enhance. Insert mga higala ni D3Bio. So, kung ma-regulate na ito ang atong appetite, ang gana sa pagkaon, mga higala, ma-improve niya ang atong digestion by slowing down the emptying of food from the stomach. So, umunay mahitabo. Ma-stimulate niya ang production sa bile, sa atong liver, o niya i-release sa gallbladder, dayon aron nga mahilis ang mga fats ng atong ginakaon. So ang D3Bio, daghan ni siya og kanang benefits. Dili lang ni siya naay vitamin D3, dili lang ni siya naay antimicrobial, di ba? Kay guarantee man na, no? Guaranteed man na mga higala nga ang D3Bio na ay antimicrobial and antiviral. Mga virus ron mga higala. Mga kagaw nga gasulod sa lawas, ginapatay na mga higala ni D3Bio kay naanay natural nga mga antimicrobial properties. Ang monolaurin nga naa sa D3Bio. Anay mo na minindot ka ay mga higala. Nya, ang D3Bio o sumuna ko mga higala. Aga, panindot ni sa pag-regulate sa tuang diet hormone. O, aron nga dilita sa magsigig kaon. Nag-regulate sa tuang appetite ganas kaon. O, then another one, ang D3Bio ga-produce ni siya o kanang gitawag na to nga energy source, no? Ang medium chain triglycerides nga naa sa D3Bio, it is an excellent source mga higala sa gitawag nga ketones. Mahimo man ang ketones pag-abot sa liver o ginaproseso ang ketones. Iyahang ginasuppress ang ghrelin. Unsa man ang ghrelin? Pag sabihing suppress gani, iyahang ginapugngan. Ginapugngan niya, ginakontrol niya ang ghrelin, ang imuang hunger hormone. Onya ang ketones gapa-increase sa cholecystokinin. Para nga kanunay kang busog, feel full ka kanunay, which makes you feel full mga higala kung mo increase ang cholecystokinin. Onya ginapugan niya ang imuhang ghrelin, ang imong hunger hormone. Dili ka gutomon, onya ginaregulate niya ang imuhang ganas kaon. Ayan sa mga gadayit dira, no? Tingin pagalimtan mag D3Bio. Ang uban mang god na mangutan na pa sa unsang pamaaging makatabang ang D3Bio sa may mga high blood, sa may mga heart disease, sa may mga diabetes. Number one mga higala, ang imuhang ang kanipalang daan mga higala kaling pag-regulate sa mga hormone, diet hormone mga higala, makorek lang na siya ang atuang lifestyle, makorek po na siya. Once nga makorek ang lifestyle, it will follow. Mufollow ra na. Mufollow ra na mga higala ang improvement sa imuhang lawas. Mufollow na mga higala ang laganahan lagi kay koron. Kay medyo dili na kay ko, di na kay maghilab akuntian, di na kay ko gutumon, nya murag busog ko kanunay, maganahan yung kay ko kay gamay-gamay akong kaon, unya nigaan-gaan pug ko na wala ang lipong-lipong og buyon-buyon. Nya ang ako ang palpitation, ang akong dugha dili na kay magsigig buto-buto. It will follow mga higala pag makorek na siya. It because kining aton D3 bayon na ani siya'y unang-una na ani siya'y daghan nga benefits atong lawas. Mag D3 bayo ta ha? No? Sog din ang pag-inom sa D3 bayo. No? Inom na. Sa mga nangutana, sir, kapila man ta mo inom, unsang orasa, anytime, pwede mo makainom sa D3 bayo. Bisag unsang orasa, kalang gutumon mo, mag D3 bayo, mas labing maayo. Mamoy kaon, mag D3 bayo mo. Buntag or hapon, buntag or gabi. No? Anytime, mga higala, mag D3 bayo. Kumanog kaon baka ha? Or wala pa'y kaon, pwede na maka D3 bayo. Nakuntabang na mga higala, help your body lose weight and avoid decrease like hypertension and diabetes. Nga kay kaning high blood o diabetes, usagin sa mga causes ani is kaning obesity. Sobrang atimbang. Mag-take ta sa klinika D3 Bayo kada adlaw. No, ha? Ando na yun, mga igala. Ando na yun, no? Sa pinakaduol ng mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Gina Fair Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
3: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
2: Kuan, sir, ka nang nakoy high blood, ya, dalira ko kayong malipong, ya, dili ko ka, kuan ka nang daghan kayong mga repliyo ko anam, ya, sa nakainom na ko sa kape, DTX, coffee mix, lami na kong paminaw, parita na kong D3 Bayo.
3: Yung saan mong pag-inom ang kuan, D3 Bayo?
2: Kausar ako. Sa kadlaw kausar niya, ang kape na ko buntag.
3: Kadadlaw, Diyo ka
2: ganoon? Oo.
3: Pila nakakabulan nga gainom?
2: Okay na oin. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
3: 3 years.
2: Ang D3 Bayo, mga duha na katuig, magduha na.
3: So sa'yo mong na-observaran, katong wala ka gainom, magkaroon gainom ka?
2: Kaya nami, sir. Kaya sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nangura ko kainom, anang D3 Bayo. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, anang bangon ko, duntag sa'yo, simurok mo kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko, D3 Bayo, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong bulat ng laba. Lami kay kong paminaw.
3: So, wala mong ginatumaron?
2: Oo, oh, D3 Bayo. Oh. Kapi sa buntag. DTS, copy me.
3: Sige. Masa may kasulti sa mga ng lantaw ron? Naminaw ka rin?
2: Oo. Gamit sila ng DTX o D3 Bayo. Kay lami kayo na sa lawas.
4: Ang saan pangalan, sir?
5: John Ngang.
4: Nag-aasa ka, sir?
5: Aswagan.
4: Pila imong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
5: Mm. Imo naman po.
4: Mm-hmm.
5: Tungon siya akong langtan, sir.
4: Mm-hmm.
5: So, imo na ko, pidangok ko sa alternative medicine.
4: Mm-hmm.
5: Para sa Diyos, so, nabig ko yung mga nagluya. Hindi pa rin ako ba sa kumulog ang pasinti nga nagluya. Wala ko ko rin sa Diyos ang pagkaroon. Bakit ko yung naluya? Unsa?
4: Unsa nga mga produkto ni sir?
5: Kaning dagunta, gisagahan ko doktor o maitisi. Dayon, D3 Bayo. Dayon pagkagabi eh, katong DTX 500. Para sa Diyos, sige kaya pong gagkimo.
4: Sige kaya pong gagkimo. Oo,
5: kani, nagkaroon gikan kong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko. Nakawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan di ko, kukuhan ba kayo, naupaw ko ko. Nagkaroon, ikawalo na kong kimo ko sa Diyos na naman ko'y buhok.
4: Wow, congratulations. Salamat kayo.
1: DTX 500, mamali sa mga butika. D3 Bayo, mabibili sa mga butika. DTX 500.
6: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
7: Ay, ako si Lorna Corani.
6: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
7: Ay ako nagagamit ko gyud sa una pa kining DTX copy o kining Mightyse o DTX 500. Nangwa mo na akong ginagamit gyud gyud sa una pa karon. Tiganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiyan ug may akong inumon. Kana amang koy kanang rheuma, nilawot na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani murag murag ara murag pamino kay mugaan man ang akong paglakaw.
1: DTX 500.
8: mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. Ako si Nita Gandalaw na ay Ernesto. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Uman sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
8: D3 Bio. Mabibili sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
10: Usi Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangal. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako di ay si Melissa.

0: My TC.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Pag may TC para
3: mag my TC ka na anlaw.
2: Pag may TC
3: ang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C, ang number one nga klase sa vitamin C karon nga naas mga butika. Ligyon mo magmahay higala. O kung naka Mighty C mo. O ha, mga nagkaidan dira, kailangan lang tag vitamin C ha. Gani mga higala. Lakbita na to ning kuan. Paghatag og pagtagad aning mga aray agi-agoy ni nanay dali. Oh, kaling arthritis. Ah, tanawan ninyo ha. Unsay recommended nga kuan nga vitamins para sa mga may mga arthritis. Oh, ha? Sa may mga aray tiis dira agi-agoy. Agoy! Gahubag ang mga tuhod. Gakadaot ang atong cartilage sa itong mga bukog, magkaedad ta. Tungon na mga higala sa itong adlaw-adlaw nga trabaho. No? Pagdagan sa panahon na magkaedad ta, madaot ng cartilage. Nga usa sa mga rason na isang free radicals. No? Ma-accumulate na siya, mapundo na sa itong lawas. Sa pagdagan sa panahon, kay magkaedad man ta, kanang free radicals muna'y usas mga magdaot sa tuang cartilage. At sakiho niya ang ato mga selula dahil pag maapektuhan na madaot ang mga cells, muhubag. Nung muhubag ang tuhod, dahil magsakit. Madali mga higala nga maproseso ang pagkatiguang. Madaot ang mga joints o mga cartilage, mga higala, tungod na ng mga free radicals. Oh, ha? Muna nga, importante kayo nga mukaon, giyod o mga pagkaon, nga taas o antioxidants. Nga naa sa gulay o prutas. Labi na giyod ka tong may mga arthritis. Oh, attention sa may mga arthritis dira. Kinahanglan giyod mo, ha? Mukaon og mga pagkaon nga daghan og antioxidants. Kung dili mo kakaon og pagkaon nga taas og antioxidants, dili mo hingihing gulay, no? Talagsara mo kakaon og gulay og prutas, mas maayo nga mag-inom na lang kada adlaw og DTX 500. Or either Mighty C. Nganong Mighty C? Dok, nganong ginarecommend manimo ang vitamin C sa may mga arthritis? You know what, mga higala? Ang citrus fruit o kana mga green leafy vegetables, taas kay nag-antioxidants. Iyang ginakontra ang mga free radicals aron nga mataba.
4: This is Amapola Broadcasting System.
3: Protektahan

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Silagi, magmaiti silagi, magkaedad na ta. Kay mo ginay ginarecommend sa mga eksperto aron nga makalikay ta ng mga arthritis o kato mga arthritis sondra. Ay mga pagbanakit. How about gout, sir? Pwede na ba? Yes, pwede. Ginapagawa sa antioxidants ang uric acid sa ato ang kidney. Iyan ang ipagawas. Labi na yun ng vitamin C. Iyahagin ang ginapagawas mga higala sa atong kidney. Munang iihi o giihi ra nato na. Inom og daghan nga tubig ha. Kunay arthritis. Di lagi magsalig ganunay sa mga pain reliever. Ha? Nay? Dili magsalig sa painkillers. Kay basin mawala ang pain, kill na lang ang mabilin. Kay makadaot bayag yun na mga higalas kidney kung sigihon ang lawan-lawan. Another one, pinya. Kaon mo kanunay pinya. Kung naamoy arthritis, kaon mo kanunay pinya. Unsay naa sa pinya, ang pinya taas og bromelain. Usaka protein digesting enzyme na makatabang sa paglikay, sa paghubag sa arthritis. Na ay mga pagtuon nga effective siya nga makapawala sa sakit o hubag. Nga dala sa gitawag nga osteoarthritis. Sama siya sa pag-inom mga higala sa tambal sa sakit, pain reliever. Nga walay side effect, pinya. Ha? Pain reliever ng pinya pero walay side effect. Another one, mga fatty acid. Oh, D3 bio. Kanang pag-inom na tos D3 bio, makatabang yapo na sa may mga arthritis or either mga omega-3 fatty acid. Makuha na to ni sa mga isda nga tabang. Ha? Tabang nga isda. Oh. Taas na siya anti-inflammatory fats. Or either D3 bio kada anlaw. Usbo na ko, Mighty C, D3 bio, DTX 500. Pwede ni sila nga imnon kung na ay arthritis. Arthritis, di ba? Aray agi-agoy. Arthritis. Ni kay gins karne. O ginay kontra kay karne. Anyway, ang atong oras, limitado kaayo. Pero di na po matugot mga higala ang kahigayonan. O mapon, the same nga oras, mag-uban-uban nga punta. O the same nga oras, o simian. Programang kasayuran sa mga panglawas, Dokhan, Zalima, Nalomusay, babay. O sabon ako, sayon kaayo pangitaon ng atong mga products. O ikaw itong mga nangita sa itong Extend Herbal Capsule, ha? Extend na ito ba? Ang atong Extend Herbal Capsule para sa manoy ba nga galuya? Kung galuya na imong manoy, pag-extend herbal capsule. Ando anin niyo sa butika, no? Ang Sabers, na-stock na. Ang GM Pharmacy. Ang Lourdes, na sila i-stocks. Ando anin niyo na, ah? Sa Sambuanga del Norte. O sa uban pa nga mga lugar. No, asa abot ato pagsimya. Pangitaan ninyo sa mga butika. Then DTX Beauty Soap na agya po sa mga butika. For now, musay babay ko mga higala. Anyway, mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, kalimti ayaw. Tara! Mga penata!
2: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:01.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
5: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome ug maayong adlaw kanatong tanan. Aniya na pod kita sa 5 minuto na pod sa atong panag-uban-uban, mga ka-dragon fruit. Karong adlaw, mga suking tigpaminaw, lain na pod ato ang topic na isgutan, Dok, no? 5 minuto okay. Sa programa. Yes, Dok?
6: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. And of course, welcome sa ka-dragon meal. Welcome usab sa mga sokin ato nga kanunay nagasunod sa ato programa ka Dragon Mail sa pagpakabana sa may palawas sa nakadaya nilang mga soking sibihanan. Maing adlaw Bisaya sa Oga Mindanao. Oga, ani ano sa ang inyo hanga ubos o higala. Iksoan sa kanginan mga sokin o gikan kinis sa St. Vincent GSK Healthcare for Supplement Trading. Nagpamatawad mga sokin tigpaminaw sa mga produkto nga napaka-epektibo. Sumala nining Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold mga sokin tigpaminaw. Nga ako kay katabang sa nagkaday sakit og balatian para usab sa pagpa-improve sa ato ang panglawas nga mo active mga sokin tigpaminaw. Mapirbisyonan ang nagkaday sakit og balatian nga way mutakboy nga mga virus o bacterial and of course mga higala. Ang ato usab nga Dragon Fruit Gold mga sokin og Dragon Fruit Plus Herbal Capsule pwede niya na sa i-take matag adlaw buntag og hapon. Ipagsabay ninyo ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold. Mao na siya ang mga sokin tigwa na pinakarindot o dali o paspas kaayo alang sa pagpalikon sa ato ang immune system. Ay mo kalimot usap mga sokin tigwa na ato usap mga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ang ato usap nga kape nga walang palpitation, mga isoon na to nga gusto magpa-slim, gusto nga mo-bright ilahang memory. Para dili maliptanon mga sokin tigpaminaw, kani ang kape nga nindot kayo para usap sa memory. Power of memory, di ba? Dako ikatabang sa pagpa-slim. O nindot ang inyong hosab nga pag-dispose, ha? Walang palpitasyon na, makalimot, ana. Dragon Herbal Coffee Mix, ha? Mga naigala ang pinakarindot kayo. Doon na po tayo, Dragon Massage Oil with Chubaki. Ano na ito, Locasense, nga inyong mapagpilian ini like lavender sa pagita o ilang-ilang. Ang kahumot, ani, mga sokin, tigpamino, mga naukanaw, nindot kayo ang epekto, ang kainit o ang kahalang, nindot po kayo ang resulta. Inyong ipang i-massage matagabi eh gala. Kaya gidisin nyo ani mga sokin tigpaminaw para usap pang masahi. Nanay tatay, muna igala pinagrindot kayo. Gamit mo Dragon Massage Oil with Chubaki. Ay mo kalimot usap mga sokin tigpaminaw. Ang ato usap nga Hard Max Stream Coffee for Men. Ha? Dako kay katabang sa paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Ha? Kinisya nindot kayo. Ha? Ang ato usap nga Hard Max Stream Coffee for Men. Hard ang simula, max ang sarap. Ani usap mga higala ang pinagrindot. Ay gyud ka kapuyon pag ikaw muinom sa Hard Max Stream Coffee for Me na di ba? Ani usab ang ato usab nga Dr. Punji Soap. Ang atong Dr. Punji Soap mga sokin tigpaminaw. Kato makaigsoon na nato na problema usab sa ilahang pamanit. Na problema kung saan pagsulbad. Kini na ang Dr. Punji Soap ay katapat na sa mga minor skin disease. Ondo naman kay up bun-e bahok kag ilok, bahok kag tiil. Kani siya ang makatabang higala. Ang ato usab nga kaabag nga mausab ang Case Skin Low Power Whitening Soap. Kini siya kung gusto nga muhapis, hamis inyong pamanit, hamis inyong aping, like cutis artista ang resulta. Kanina gyud higala ang sabon para kanatong tanan. Nindot kayo ha, ay mo kalimot. Mga mapalit ninyo sa naganabutika o pharmacy, tanan na itong mga produkto Bisaya Soga Mindanao. Ay mo kalimot, aside ana mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot sa ato sa mga panglawas. Ang ayong mga sokin tigpaminaw ang pinakamaayo. Matod pa sa mga eksperto mga nga pagtuon nga pinakamaayong bagay kung ingon ni ani ang maong benepisyo og sa kahimsog mga sokin tigpaminaw sa ato nga panglawas, no? So antioxidant and vitamins nagkahiusa higala sila kini mo fight higala sa mga implementation, no, di ba? Mo protect against mga sokin tik paminaw gikan sa kahadlukan nga mga sakit like cancer, ha? Ay mo kalimot tigala, take good mo ana nga kapsula kay napaka-epektibo. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ang imong tumaron nga mapalit ninyo sa nagnabutika o pormasya, sigurado ang imong lawas baguhon.
5: Yes, mga suking tingpaminaw, mga ka-dragon fruit, panahon na para sulayan ang pinakabago ang ugdugay na natong gipaabot ang Hard Max Extreme Coffee for Men. Kini adunay ginseng ug tungkat ali lamian nga coffee mix para sa atong aktibong lifestyle. Pangitaan na sa inyohang suking mga butika, Visayas uga Mindanao.
1: Kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
7: Basta na ka-star, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 8:07. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
8: Mga lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna. Tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag o kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Paliog, tambagiko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
8: Mga lama.
9: Maayong gabi mga bay, adlaw karong Huwebes, bitsan webe, nimaw nga bulan sa Hulyo, tuwag do smell 26. Rinasab ka hugna sa ito ang tulumanon, ang mga lamas sa kagahapon. Okay mga bay, nag-live taron sa ito ang paraguban, sa ito ang personal account, ang Rune Librado. At ang ihakay, karon nga dayon sa pagbasa sa ito ang sugilanon, mag-live usab ta sa lain nga Facebook account, ang mga lama sa kagahapon. Okay? Ang mga lama sa kagahapon, inyo nang makita live sa ito ang official Facebook page, alang sa ito ang tulumanon, ang mga lama sa kagahapon. Niya, inyo po makita dito ang mga sugilanon nga ato na nga nagbasa sa mga nanglabay nga pipila ka mga bulan, mga bahay. Munang ha, sa tanan-tanan nga naminaw karon, hala ipadala na ino nga sugilanon. Kaya ito nga pagabasahon. Abisang gunog, ay nagitugan ng tinod ngalan para dili mahibalo ang imong silingan. Para nga, di masayran imong sikrito diha sa imong mga kahigalaan. Ang importante, kay imong gipadala ang imong sugilanon para nga makuhaan kinig pagtulunan sa ito nga mga suking tigpaminawan. Para makabantay, bisa, ano diyan na? Muna nga magmat mo dito sa guma. Di dito magpadala sa mga bulatik sa mga lalaki nga makabuhi o patay. Amo na sa mga bay. Ang ato ang tulumanon nga mga lama sa kagahapon. Gibugna kini para nga ang mga sugilanon makahatag og pagtulunan sa ato nga mga suking tigpaminawan, ilabi na gyud sa ato nga mga kabatan-unan nga padayong naglakaw ibabaw sa aping sabadadulugtang kalibutan. Sige mga bay, adunay mga pagtimbaya diri atong hatag og pagtagad mga bay sa ato nga tulumanon. Naglantaw si CG Kalumba, okay? Atong hatag pagtagad, kining greetings ni CG Kalumba. Mayong gabi ini mo dira idol sa tanan nga staff sa Star Radio Tayasan. Shout out ko sa Kalumpa pamili, dira sa Ilaya Tayasan, din Pundador pamili, din sa Banal pamili. Maura na nga idol from Tanlad Tayasan. Okay, may da nga paglantaw diha hasa Tanlad ang barangay nga kun ugaling mag-ihaw kag manok mo isagol ang barangay Tanlad. Samtang napo naglantaw si Ma'am Arlene Hakabanlet. Okay, Ma'am Arlene, maayo may gabi diha. Okay, sa ito makaigsunan mga bay nga kanunay na minaw ang iyang pagpaminaw wa gyoy undang-undang mauna si Ma'am Lynn Tugdang sa man si Bindoy kauban ni Sir Manolito Tugdang. Samtang diri sa matuog bisan o gabi eh kanunay mga pe mauna si Ma'am Alma Escarpe. Samtang naapod namina og naglantaw atong higala nga nag-anto sa iyang sexy og beauty mao na si Ma'am Christy Taob del Monte. Dito pod sa Kambay atong mga higala diha nga mga Jukinto pamili, pinanguluhan ni Tio Jesus Jukinto o ni Tia Elvi Jukinto, Madam Maria Bungangira, ni Bay Boberts, ni Bay Michael Dong Alpe, yung sab ni Ma'am Jorlin, ni Bay Jorel o ni Ma'am Michelle. Okay, maayo man gabi na napita. Yung sab, may gabi po diha nga ni ay bitanae di Bagyo. Kada di ay di kay si Kwanto Inday Angelina to. Inday Angelina tong Angelina tanae di Bagyo duran. Si Inday ay bitanae lagyo na siya. Nga kanunay sayang asaw sayang bana kanunay mo biring. Si Inday ay bitanae. Okay, niya sa tanan-tanan ha. Nga naminaw karon, maayong gabi katuwa pa nato mamensyon diha. Nga to mga higala nga nagpuyo sa mansyon. Wa nato mamensyon. Samtang, doon na pilain itong hatagpagtagad ha kay Dia bagong diabot sa itong pagtimbaya na si Ma'am Mylene Bakil atong higala nga gwapa nga nagtrabaho sa DSWD Tayasan. Niya mo yun din siya nga bay ipalihin kong timbaya nasa kong mama si Mama Pat kay solid listener ni Nimo. Salamat yan Nimo Ma'am Mylene. Bisa gwapa ni Mama Type imong greetings. Ako na nga gitimbaya imong mama si Mother Mama Pat. Mother, may gabayan ni mo Ma'am Mama Pat nga gipanggag mahal ni Ma'am Mylene Bakil. Ano niya mga bay? Kanang uban, o niya na ha? Basta matimbaya mo diha. Uban ako ang timbaya o itong mga higala diha. Ng mga higala nga naminaw. Kay daghaning naminaw matagabi eh, sa mga lama sa kagahapon. Apan, naminaw lang sila. Wa sila ka na ba nga? Wala mo tawag, wala mo text. Kay insya, pan, may bay ka na nga naminaw, Miss Kanunin. Apan, nagpahipi rami sa kilid-kilid. Ano niya mga bay? Silbing sinugatan ka natong tanan ang kining manindot nga musika ako ni Patukar yun kining kanta ni Bonnie Tyler. Niya mga pahasubo di ha sa mga fans ni Bonnie Tyler kay mitaliwan na siya sa laing kalibutan karug yung adlawa siya nga edad nga 75 anyos mga bay. Kung diin nataw kini siya niya to nga Hunyo 8 1951 dayon mitaliwan mga bay July 8 2026 gahapon di ini ano kay kwan man sa pake doon na may kalainan baga mga bay akining oras Amerika og dire Amerikana ba ni siya basta kay sa dito ni siya karang mga foreign singer siya doon ay kalainan ang oras na to dito sila og dire mga bay og mga kahandos muna nga nataw siya niya to nga Hunyo 8 1951 og namatay Hunyo 8 2026. Kung diin kini si Bonnie Tyler usan ni siya ka Grammy nominated world's sa pop star deng mas na ila sa iyang chart topping power ballad nga Total Eclipse of the Heart. Na ato pa binaon mga bayong kahandos kini nga manindot nga kanta ni Bonnie Tyler nga nag-uluhan og Total Eclipse of the Heart.

0: Iloilo yung Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong git sugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makakanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po GTX 500 para sa mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500 mapalis sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
3: D3 Bio.
2: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. GTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sa una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akong tulog habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is duna ko'y sakit nga hipa. So, sukad nga na kainom kog astasan nga herbal nga tambal. So dunay alibyo ni ini og nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga ospital. Gipa-check up nako akong dugo, so okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up nako okay na akong dugo. So salamat kaayo sa astasan og sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adtoy. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
8: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5, Mabahin Corte, Surga del Sol. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko utiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayon na akong kasakit sa utiyan.
7: Wonder Herbal Oil, mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
9: Biroy barorong, sinta, purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape, o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o kastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhin.
1: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
10: Huwag ka mo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
12: Oh la la,

0: pa-kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembro gitaptapan ba og sulipin? Nya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Lance Capsule, Lance Uid Capsule, nanginom ko ang Lance Corn Cookie, Diabetic Mangugko, Cervicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
3: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Mga lama sa kagahapon
5: by Ronnie Bay.
6: Atong oras mga bay, 27 minutos ng milabay sa las 8. Mga bay, kini mga tagna, ihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso-kasuan. Dili kahe, arthritis, tas o uric acid, tas o sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o bagubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangosteen product, nga gipakusgan, kauban ang astasan tin organic seaweed, mas taas o santon purity, 5 times beta carotene, tas o vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkor ba yung panglawas tungod ang astasan barato lang. Ang astasan, dire sa tayasan. Mapalit kini sa Curie Pharmacy o Ix Pharmacy. Sa yungon, mapalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drugstore.
4: Mga lama sa kagahapon.
6: Sige mga bay, ato nga mga pagtimbaya sa ato nga mga suking tigpaminawan nga naminaw karon sa ato ang tulumanon. Atong kwa, ato silpon ha, ato ipadool aron nga maayong pagkabasa mga bay o mga kahandus. Okay, matupato ni Judy Alde, mayong gabi idol. Okay, magabi na ni mo dol. Samtang ni Ma'am Tralala Joy Vlog, good evening bay. Okay, may gabi po na ni mo bay. O Ma'am Tralala Joy Vlog, Ma'am Joy Lentoretti, Anlakan, kaba ni bay Jusel Anlakan, mayong gabi dia. Insab ni Ma'am Mylene Bakel, mayong gabi dia Ma'am Mylene. O ni CJ Kalumba, mayong gabi dia. Natong balikon sa pagbasa, pagtimbaya ni Sheji Kalumba. May gabi ini mo dira, idol, sa tanan staff sa Star Radio Tayasan. Shout out ko sa Kalumba pamili, dira sa Laya Tayasan, Din Pundador pamili, Din Sabadal pamili, maura na idol, from Tanlad Tayasan. Samtang, doon na pala yung pagtimbaya mga bay o maghandos, gikan ni Ma'am Arlene Cabanlet. Ma'am Arlene, may gabi din dapita, o ginsab ni Ma'am Mylene Bakil, maayong nga gabi. Okay ha? Sa tanan-tanan nga namilaw karon, maayong gabi. Okay, niya, pwede mong makatawag or maka-text na to sa tuwang numero sa Smart 0969484-5454 o sa Globe 0956-664-7734 para inong mga pagtimbaya ato nga mabasa uban sa tuwang tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Sige, dito maglangay kay Midyo na langay na ta. Atong hatagan o pagtagad, kining sugilano ni Merla uban sa ato nga tulumanon.
4: Mga lama sa kagahapon.
6: Dear
5: by Ronnie Bay.
6: Maayong gabi i by Ronnie Bay. Ako di ay si Merla, 28 anyos, usa na kamaistra karon og tagatayasan. Nagsulat ko kanimo kay bugat kaayo ang akong gibati nga nagkinahanglan ko sa tambag sa ato nga mga suking tigpaminaw. Sa gamay pa ko, 5 anyos pa lang, gibiyaan mi sa ako ang mama nga si Lorna. Nikuyog siya sa laing lalaki, o wala na giyot, mibalik. Sukad niya to, ang si Papa Sunny na lang ang naningkamot sa pagpadako kanako. Siya ang nahimo nga mama o papa sa akong kinabuhi. Bisan lisod ang among nga kahimtang, wala siya buhunong hangtod nga nakahuman ko sa pag-eskwela o nahimo kong maestra. Dako kaayo ang akong utang kabuton sa akong papa. Apan sa matag selebrasyon sa eskwela, sa Mother's Day o sa graduation, dili gyud na mawala ang pagutana sa akong huna-huna nga numang gibiyaan man ko ni mama. Paglabay sa daghang tuig, kalit lang mitungha si mama. Niwang nakaayo siya, nagmasakiton o naghilak sa among atubangan. Mingon siya nga, nasayop siya sa iyang desisyon o nangayo siya og pasaylo. Gisalikway na siya sa iyang mga anak sa laing lalaki o ang iyang banabana ay doon na laing babae nga gikaipon o karon gusto na siyang makiguli ka na mo. Tungod sa dakong gugma sa akong papa, kang mama, andam siyang pasayloon o dawaton isip usa ka tawo nga nakasala. Apan ako, dili pag yud ko andam. Nasakitan ko sa tanan niyang walay pagpakabana kanamo sa milabay nga daghang mga tuig. Murag sayon ra, kaayo alang kaniya ang mubalik human sa tanan niyang gibuhat. Bayro ni bahay, sayop ba kung dili pa naku siya papasaylo? Kinahanglan ba nga dawaton dayo naku siya tungod kay mama naku siya? O pwede ba nga maghatag ko og panahon sa akong kaugalingon aron matambalan una ang akong kasakit? Mao ka na ang akong pangutana sa ato nga suking tigpaminaw. Unsa man ang inyong katambag? Daghang salamat kaayo Bayro ni Bay sa inyong paghatag panahon sa akong sugilanon. Bayro ni Bay, sadali pa ko ninyo tambagan. Palug lang ko una og tugtog sa awit nga naguluhan, maghintay ka lamang. Kanimo matinahuron Bayro ni Bay, Merla.

0: Avon Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin friendly, organically blended IUS Avon Beauty Soap. Wala nami maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang IUS Avon. IUS Avon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IUS Avon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU.
3: Mapalit ang IUS Avon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva.
6: Shiva.
4: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naa gi alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
9: Kaning high blood trade.

0: Medyo Care.
1: Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa. Ubani sa regular nga pagtumar sa Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care, di sigurado sa blood pressure? Pag Wonder Cardio Care, para sure. Mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Diya sa inyong mga lugar.
2: Mga penata!
3: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga penata!
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
5: Ako si Lucia Galanido, pagkahero hangna Bohol. Ang akong kasinatian sa Nance Capsule, daghan kong gumuhat sa balay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawas, walay kapoy. Sa non-liniment oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan diamond, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatabang sa among libang.
6: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner B. Inigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
8: Labay espesyal nga okasyon, unaba kay tawo nga gusto nimo nga malipay
9: sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
12: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
13: Sayon ra kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuan.
15: Call or text 0966-348-9336.
16: Emps Flower Shop.
17: Emps Flower Shop.
18: Emps.

0: Lama sa Kagahapon by Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 48 minutos ng milabay sa alas 8. Mga bay, kini mga tagna, gihatod ka na to sa maski pakusgan o maski pa-epektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato ug epektibo? Ayaw na kabalaka kay aniana sa tunga mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili ka mahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gid kamo nga makatumar ug ayaw hulata nga imong lawas mabigay panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis o ban pang nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tunga mga lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulo o lula, pag tumari karunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal bagyo nga coffee? Ani ana, gipilaila ang pinakabigtibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol. Og dili makatulog, tilawi disenyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar.
0: Mga lama sa Kagahapon.
1: Sige mga bay, dunay pagtimbaya gikan ni Idol Marley Kadundoy. Matud pa niya, good evening sir. Musta diha asa Negros? Wala bay ulan? Okay. Agani ha ulan-ulan mamuni unsa dagway kay niya matasulod sa aquarium. Wa na to kabat diaga ang kasikas sa gawas mga bay. Tungod kay agi tanggong tadri sa aquarium. Sige mga bayo niya. Laing musika alang kaninyo. Agi kanta sa Brandy. Ang Everything I Do It For You.
0: Mga lamang.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
3: yes.
2: Karong adlawa, Doc, no? Mm-hmm. Lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
3: Wow.
2: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. no? Ang ingredients gapon okay. sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc,
3: yes.
2: nga produkto. Mm-hmm. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme
3: yes.
2: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
3: Okay.
2: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
3: okay.
2: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
3: Tama.
2: Ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc, Alan?
3: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
2: Yes,
3: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
2: Yes.
3: Usa sa ingredients sa ato ang bago nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala ininit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokin tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw usa na niini no sama usab sa pagtuon sa pag improve no sa ato usab nga muscle reduce sa fatigue overall physical mga sokin tigpaminaw matabangan aning atong bag-ong produkto higala no labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon di ba musuporta po di higala by reducing cortisol level no mo na higala mga sokin tikoy and other potential and benefits good for fever no mahigala krisa usani siya nga makatabang mga bacterial infection matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar antibacterial no anti malaria usab matabangan ini mo tabang usab sa ato ang gibog aton di ba mao kana mo parejo sa body fats no o sa pag improve sa ato ang lawas o kusog mo na higala mga sokin tikoy ang naa sa Hard Max Extremes no usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali no di ba matud pasuban ka Dragon Meal
2: yes, Doc.
3: No sa ibang mga pinulungan tungtong katkat sana ay ali
2: ah, yeah,
3: mao kana mga sokin tikoy now sumala pa sa pag

0: mall sa WW Health ko mga sokin tiko pinaw. Tongkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tiko pinaw. Hatagi ninyo ang pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon, matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay, no? Kinisyan, yes. Kinina gyud para kaninyo ang kape nga mohatag og kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
1: Yes mga ka dragon fruit ang tongkat ali mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
0: Yes.
1: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, mm-hmm. Indonesian ug yes. Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka dragon nagadugang ni siya sa testosterone, mao ning yes. I-mention ni Doc Alan, mm-hmm. ug nagapa-improve ni sa male fertility. Dagang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
0: Yes.
1: Ug gabi sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
0: Yes.
1: Ug kapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang yes. tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
0: Yes.
1: No? Especially katong mga idaran na Doc, oh no, Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc,
0: yes.
1: naaray edad gamay. Okay. So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay na gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
0: Yes.
1: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Mga lamang sa kagahapon. By Ronnie Bai.
1: Kung kailangan mo ako o sa gipangayong kanta, gikan ni Ma'am Alma Escarpe. Abot mo to ni Ma'am Alma Escarpe. Good evening by Ronnie. Una ni mo ni Ma'am Iba, DJ Maria Bongira, Lola Iska, ni Sir Leonard, salamat sa pag-greet. Ni Dainisi, ni Julio Jumar Lebet, Amir Sultan, Jana Sir, Cyril, Carl Giancarlo, o sa tanan na lang naminaw, gikan ni Alma Escarpe. Request kong song, kung kailangan mo ako, o salamat sa pagbasa. Okay mga bay, ato atong ipatukar ang musika, gikan ni Ma'am Alma Escarpe, nga naguluhan kung kailangan mo ako. Atong oras, 9 minutos ng bilabay sa alas 9, mga bay kinang mga atak na gihatod ka na to sa Amigos Capsule, gamutambal sa mga nagkalanlang mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madugog sa Star Radio o Tayasan, ang ilang programa, matag alas 6, hangtod sa alas 6, imediantak na sa gabi, Lunes hangtod sa Sabado, Banikoy, Angel Blisason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy, o SGN Pharmacy, sa Badyan, Botica Santo Niño, sa Alegria, Idchanchan Pharmacy, o Sinovate Pharmacy, Sinatilan Wikio Pharmacy, MPG Drug Store e Pharmacy, o Shelmo Pharmacy, sa Dalaget, Ready Pharmacy, o It's an It's Pharmacy, sa Malabayok, Sinjuet Pharmacy, sa Runda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, o Butika Marga, sa Alcantara Butika Marga, sa Mantalungon Butika Marga, sa Dubanhog, Bitoon Pharmacy, Zipura Pharmacy, Zaydis Pharmacy, Happy Drug o Crister Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran, o dere sa Tayasan, mapalit kinis sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Sige mga bay, at ulantan ba siguro ay mga pagtimbaya sa itong mga kaiksunan karon nga naminaw ninyo nga itong tulmanon ang mga lama sa kagahapon. Okay ha? Bay ka bidaya ni Sir Leonard nga naminaw karon sa itong panag-uban nga mao ang mga lama sa kagahapon. Nagkidiyan ni mo Sir Leonard sa Dubanhog, maayo, maayong gabi. O kuban pa itong makaiksuna diha nga naminaw, maayong gabi. Okay, laing musika alang kaninyo, naguluhan kini og Forever Young.
0: Mga lamang.

0: essential oil. All healing. An Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan yung Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan, natin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
0: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
4: Agi.
5: Naunsa ka din, ha?
4: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, i-stiff neck dasan siguro ko.
5: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
4: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
5: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
4: Ah, imo na po kong binuangan, ha?
5: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Pili dyan ka magmahay.
4: Mauba? Unsa man na?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
4: Dagana din ingredients ani, no?
5: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
4: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
5: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka? Di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
6: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki.
6: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Kasi pangani mo nai?
8: Lucy Sardimio.
7: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam.
8: Matoong.
7: Pila edad ni mo?
8: 78.
7: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
8: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
7: Ang imong bana. Oo. Saan mo na imong bana, Ma'am Lucy?
8: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
7: Nang hubag?
8: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, puan man na yun, kanang murabag mangisog siya. Ya di to mi anak hospital dong karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya ya di man chag gusto pa opera kay di ako nusta kasugwa ko pauli na lang mi pauli na pag patubang na mo dito galakaw pa siya pag uli na mo parti na majung hubaga sa iyang mga iyang
7: no sa mga til
8: nang hubag jug maayo
7: hubag tanan
8: gi kani inyo hu abot diri hu asa sa abot diri kuan
7: punuan sa paha
8: dapat mi sa radyo nga na aday kanang amigos ko pe siya ni Incho asulayan na to gito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
7: ya karon okay na yung bata
8: okay na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
7: pa di
8: kuan 79
7: so sa mga naminaw karon ma munsay ka istorya ni mo
8: okay gamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayot sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na dyan siya kabangon okay, yeah, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayot sa iya
7: amigos ko pe ray gino
9: salamat mga idol.
10: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
12: Oh la la.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsig og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Plus.
2: Enrique Torra, 72 years old. Na kuha na akong lawa, kaya nawa akong pangapoy niya, kaya kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuha na lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na inyong lawas o malag ma dili mo kapuyon kana lang
0: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ako po si Lorde Cinco, nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at kong arthritis, akin din, maintenance rin yan. Naayugid kami sa mga unga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am, thank you po.
4: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
5: Naba'y espesyal nga okasyon? Naba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Mga lamang sa kagahapon. By Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 30 minutos nang milabay sa alas 9. Mga bay, kina mga tagna, yatud ka na to sa Detri Bio Food Supplement. Mayo sa kanatural, kantay viral, ugatay bakterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso, ang mga mikrobiyo nga magkapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detri Bio Food Supplement. Ang Detri Bio, dato sa medyum chain triglycerides, nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya Lipstick Acids and Sugar Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kapika na, nakadetox ka pa.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Sige mga bay! Atong hatag pagtagad kini nga pagtimbaya gikan sa tumabtikon nga election officer ng ato nga lungsod sa Tayasan nga mao si Sir Mark Concepcion S. Asentista. Matud pa niya, mayong gabi sir and more power kanunay. God bless always. Okay, magabi pa rin mo sir. Kauban sa buhang pamilya. Okay lang kanta. Alang kaninyo mga higala, naguluhan kini og just once.
0: Mga lamang.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up po ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat.
6: Turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Po si Lori Linde ako na ako nagpuyo sa Porokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa akong pusoong permintira magsakit. Tukal ganito Marco aning cervicare na ulian jud ko og nga hapsay akong kaminaw. Labi na gyud nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian gyud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat salamat.
8: Ubay special nga okasyon, una ba kay tawo nga gusto nimo mamalipay sa Emb's Flower Shop. Emb's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emb's Flower Shop. Emb's Flower Shop.

narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas na

0: Protektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
2: Kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: na nga kung sa akin ang langit. Ngunit ang pag-uwi lang na maaga, hindi mo ka matupad.
1: Oh, ayan ka na naman sa drama
0: aminin
1: mo.
0: Aminin mo na nagbago ka na. Dati nilalambing mo ako. Kinakarinyo. Sinusuyo.
1: Eh dati? Ngayon? Eh paano naman akong gaganaan? Eh puro ko na lang dada dyan. Tumigil ka. Tumigil ka na dyan, sabi. Eto.
0: Walang iya ka! Taksil!
1: Tumahimik ka dyan.
0: Pinabayaan mo ako
1: tumahimik
0: dito!
1: Tumahimik ka!
2: Wag na wag masanay sa pagmamahal,

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan magsulok sa mundo na mabot sa ating signal ngayong umaga. Good morning.
1: Bangon.
0: Lulog lula na nagtatay, dunong og intay.
1: Bangon.
0: Pangunata kay buntag na oras-oras na para mangmata, oras-oras na para ibuka ang atong madangko nga mga mata.
1: Bangon.
0: Alam na kong matang importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa. O kagwapa sa inyong pada. Kumusta ang tanan?
2: Ay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay rin yun. Welcome sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyong higala sa kangindad, Pirate. Nga kanunay magpaubos kay ang lami na sa upo. Adlaw karon nga Biyernes, Pizza Jis, bulan sa Hulyo, tig 2020 sa Yes. Sa mga ka-birthday nung adlawa, happy birthday.
3: Happy birthday!
2: Sa nag-birthday, kagapong adlaw, belated happy birthday.
3: Happy birthday!
2: Sa mag-birthday, ugmang adlaw, advance happy birthday.
3: Happy birthday!
2: More birthdays to come and always good health.
3: Happy birthday!
2: Magiging na pinaka-best sa atong birthday, abtikos ganang atong lawas, na magliok-liok sa matag adlaw, o libre na kita nga makalaag, bisan asa nga lugar, the best na gid kinangagasa. Gikan sa atong labaw, makagagahong. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na yung birthday, makaingon, gyudang.
4: Alami, manggid na siya.
2: Alami, kinang na yung mag-birthday kay sigurado. Makapanog ab-abot sa bot. Okay, to rascal, tinibig minuto sa man makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Pagkadali arigid sa oras, dali na kayong adlaw, dali rambulan, dali ranto, egg! Dali rigidang mag-birthday ka na to, egg! Dali rambulan! Ano siya may dali, bay? Dali ratang madato ka na to, egg! Oh, sa mga nadato ron tiga, congratulations! Sana nga poor doy, congratulations gyapon! Ay, gingon, masikat ka ng pagdato o sa kinabuhi. Or pag-asinsos kinabuhi, depende ang pugura na ito. Sige na taglingkod. Walay, uksukuan pa, walay paningkamot. Muna gingon nga. Di ha, ragod-tagod. Pag-asa na kutub, maabot, anak ragod. Anong kabuton magiging nato itong diigin makabot. Kanang bungas, mangga, kabuto ni man niya. Bisag wala na isang kapatungan. Naging mo ng bugsun, mahulog ka, di putol, imong kaugmaon. Sigurado man yung bali, imuang backboard. Unig yun nga. Relax lang yun. Unig yun, lingkod na diya, paabot ra nga. Kanang manggang hinog, o kanang manggang nga bunga, mahinog na siya, paabot ra nga mahulog. O, lingkod na kadag mga 2 kabulan, siya rin na mahulog. O, mabot, mga ganang panahon, di makakaon, nagyapon ka. Ano, ragod, lingkod na kasigi. Always hit. Because the bunga of mingo is fall down. Hey, mama! Gastado lang ako, no? Kanang paggastos kwarta, mga giyon nga, usahay, huwag na kay kwarta, di man kapugan, makagasto man yun, pero huwag na yun kay disiplina. Mga giyon nga, di gina mahurot na yun. Pero waldas, pass mo ginayo. Mga giyon, don't squander your money. You need to use your money. Use exactly. Okay, tara sa alas 4:52 na gid sa Kabuntagon.

0: sa ganahan nga mo tawag mo text sa Rambontaga, open na kayo itong call and text line number sa itong Smart 0969-484-5454 o sa itong Globe 0956-664-7734. Mauna itong call and text line number nga pwede na tawagan, pwede po natiksan kay andam gina nga matag o maayong pagtagan. Doon may mo timplan po ni Gatas para mo bright mo ng buk niyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabisay mo kayo sa ipod makadaot. Huwag manabi, mangani, kanarag yung makaayo. Para hapsay ug malinaon ang atong kinabuhi. Yang kusog ko, nahurot na siya mga asawa. Pagbilin-bilin po gamay kusog. Eh basi ko niya, ikaw di nakatindog. Wa na, kamang-kamang kasiyuta. Okay, kumusta? Kumusta tong kasikbit nga kalungsuran? Labi na gini sa tong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Yes, ay malalod. La Libertad, Gyulngan City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Yes, sa Ayungon, Bindoy, Manoyon o sa uban pang kalungsuran nga maabot sa tong signal. Karong Buntaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon atak kay Buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ibda-ibda na ang mga ilibto nun. Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibda na, kay buntag na. Ipataop og magabi, ibtot og mabuntag. Basig ma-were used, mag-hang. Hang-hang yun.

0: Yes, pikas isla gitaw og sugbo. Oh, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Yes, dumanog, grunda, aligria, badjani, natilan, malabuyok, sambuan, og sa uban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal din na dapita. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Oh, bangon na ta mga sikat kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: O, oh, nagyon, oras, oras na yun para mang mata. Oras, oras na para mang layat, mang lukso, mang lupad, paingon sa kusina. Itak ang natong madagko nga kaldero, dagkog sampot lagom-lagom, butay tubig inita aron makainom og kape si Dudong og si Inday. Kadang kape the best nga gida mao gid atong pangitaon inigmata nato sayo sa kabuntagon. After you wake up, always find coffee because you know coffee, it's very delicious every morning. Ambot nga no. Anong dako man kag ulo? Anong imong ulo? Murag. Unsa man murag pisod? Okay, tara, 55 minutos sumon makalabay ang alas 4 sa kabuntagon.
2: Ang ilang bana ilahag yung skedulan. Usaka.
0: Ah, doon na tayo public announcement masikat. Public announcement. To all residents of Barangay Kabulutan. Para ni tanang taga-Barangay Kabulutan, taga-Barangay Kabulutan sa mga Namina Road, Paminaw, Pamate. You are respectfully invited to attend the Barangay Assembly to be conducted by Kalahi Seeds on July 10, 2026, Friday or karoning adlaw, oras alas 9 sa buntag. Ang binyo anak dia sa Barangay Kabulutan Evacuation Center. We encourage the attendance of all residents, especially purpose benefits, walang gutom program members, senior citizens, fisher folks, member of all peoples, organizations, and community organizations. Your presence, active participants are very important at this assembly. We'll discuss programs and activities that will benefit our barangay and the community. Please bring your PILSIS or national ID to verification and registration purposes. We look forward to your full cooperation and participation. Thank you and see you at the assembly. Mawagad ka masikat ang paybalog. Paybalog ikan sa Kalahi Seeds nga adunay assembly meeting karong adlaw dinis sa Barangay Kabulutan. Taga Barangay Kabulutan, meeting taro na. Ana sa may covered court dinis sa Barangay Kabulutan. Alas 9 sa buntag, magsugod. So dapat alas 8 na namo sa gym. Ikay, alas 9 buntag magsugod niya. Maabot mo, alas 9 media na. Awa na, late na mo. Huwag na ikaon, di na mo ka sobrang kumba. Para ni sa Barangay Takaw Kabulutan nga mga katauhan. Attend mong meeting rong adlaw. Sayo-sayo ra kay libreng kaon. Okay, tara, 58 minuto sumun makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Dali aragid sa oras. Magamping na itakanunay masikat kay kagapong adlawan, ni Buto ang bulkang kanlaon. O grabe ang pagbuga og mga abo masikat. Ang abo ni Abot gito sa Sugbo. So ang pagbuga sa kanlaon ni Abot gito sa Sugbo. So may nungdan nga ang ilang mga klase nasuspenso gumikan sa Ashpol. Kaning ito ang Ashpol lagi. Grabe pa. Salamat. Taganita nga ang hangin habagat. Kaya niyamihan ra. Murag apil kita diri sa abog. Grabe abog ron dito sa kanlaod. Mga sikat. Mga legion. Pray for kanlaod. Ay di pwede dalim mo maigo yung kayo na nga mga ano mga kalamidad. Nandugangan pa ni bagyo ron nga. Bagyong Inday. Mga inaot na buta nga, safety ra ang tanan, wala ra yung mga kadaot nga nita buo ring bagyong Inday. Oh, kanis Inday basig sud ali dodong na pod. Diyong tatay, nanay, lulog, lula. Ayun, buta ring mabagyo wa pod. Okay, tara, 55 minutos, suman makalabay ang alas. Alas 4 sa kabuntago. Daliya raman sa oras. Minaw sa dagoy tag mga kaslam-aslam na itong tunlan. Ano itong tunlan ginoon? Ganong laig yun. Matakasabot ba? Murag aslam-aslam nga sakit-sakit. Sakit-sakit nga murag aslam-aslam. Hindi juga kasabot yun. Murag hagkot-hagkot yun ba? Sa mga tunlan na dagoy.
2: Siya naglibog na sa kahimtang siya gigap.
0: Okay, this barangay magtotoyasan. Ay, muntag nung libuhin na odia. Kanis nung libuhin din nato ni Kalimtan. Kaya kanuna may naminaw sa Star Radio. Alas tres kadlaon pa ang radyo ni nung libuhin. Wa na, naka-standby na Star Radio. Muna giyon, sa'yo pang ni mata ng radyo kay ni nung libuhin. Ngayon, ani, ka-active ding radyo ni nung libuhin. Sa'yo kayo mong mata ba? Mo, kanyang... Radyo nung diboy, kung pwede siya ka nang murag high-tech ayaw, kayo mo on rag iyaha. Ya, mo tingo, grapog iyaha, wak na'y upirit-upirit ang tao. Tumatik siya na'y magbot-bot siyang kagalingon. Yung kapoyan po siya, amu palong rapod siyang iyaha. Pagka high-tech yung radyo nung diboy, asa, nung diboy, asa mga kapalit anak daw. Okay, basig. Kapalit po tayong anak ang radyo nga, mo on rag iyaha. Yung mo palong rapog iyaha, kapoyan siya. Oh, ano ay charge-charge, tumatik rin siya. Unig yun, siya rin mag-boat siyang kagalingot. Pag malubat siya, mo charge sa pugya, mo paslak na pag tumatik nung iyang plugs kurente, wala na siya rin mag-boat lagi. Orang robot. May buntag ng Niboy Nodia, yes, parang ay magtotoyasan, kapag siya ang partner o siya ang asawa ng Mernay No. Good morning, good birthday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ilang by Francis dia, may Imad Mayra. Og sa mga apo ni Liboy, si Sabi og si Sapi. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon attack kay buntag na. Alas 5 na, sig pitok-pitok ng mata. Ora man kaanag, ulat og kinagod. Ditsos kusina, timplag kape kay atong buntag, grabing bugnawa. Grabe ka bugnawa atong kabuntagon masikat kay medyo gawan-uwan ra. Sa atong mga kigalaan ron nga sa'yo kayo mo travel, sa'yo kayo mo lakaw, mag-amping lang yun mo, ayaw mo kalimot, pagdala o green coat or payong para dili mabasa ang inyong ulo nga sinaw. Don't forget to bring raincoat or umbrella to protect your bad saman bald headed to protect your bald headed is not wet. Para ko na maprotehan itong upaw nga ulo nga dili ba mabasa ba wet basa mao na siya. Mga babay, English sa basa abay, wet. Ang sama na nga wet, katong wet. Oh, wet nga katong magpaabot ka ba, wet.
3: This is Amapola Broadcasting System.
0: Wet for me. Aking mahal.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Oh, wait. I play a song entitled Aning Dunay Migimaw. Konsa na ko yung inigimaw? O request ni Libay Kokoy Guardario des Barangay Lutay. Kay gabi eh, paglit-lit Libay Kokoy, naamang ginigimaw. Munang ningon siya na ako rumbol tagabay re, request kong dunay ni Migimaw kay nilit-lit ko gabi eh. Kita dyan kong dako kay ni Gimaw bay. Muna yung rason nga makauna na akong request kong dunay Migimaw. Mayroon po ito ni Bay Kokoy Guardario des Barangay Lutay Tiyasa. Itong higala na yung upgraded din siya road. From 4 bottle of Bidby Road, upgrade siya 8 bottle of Bidby Road. Walo na kabuk Bidby Road yung dadalang Bay Kokoy Road. Upat sa hawak, upat musdughan. Para idul-dul na kuno pagtotoy. Okay, doon ay Mickey Mouse, request by Kokoy Guardario.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong
7: sakit. Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatab sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nanong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: ako client siya ni Colo, gamit ko sa nang haplas ng kape o nakagamit ko sa UAB na non-stop for mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanunay mong gumakasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya mao gimintain ako nang daghan tayong salamat sa nang na mao nakapagkutuwa sa mga ibang bakit.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
1: Hardmax.
2: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag Hard Mama Extreme na.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
4: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
6: Paminawdang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
1: Kinsa ni ma'am?
7: Branching Olores. Nakakuan man ko nga maayo no nang Vitron.
1: O niya, kamulo niyang gamit ining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
7: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskwela kay makabright di na, no? Lahan naman siya nga, palit ko usog mga kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, anak.
6: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Welcome back sa tong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon na inyong igala sa kanginad pa. Og na moy otang bay. Og mo palit bay. Ngun ana rin ka simple ang atong kinaboy og natay kwarta mo palit og kay kwarta mangutang ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron nang isi abot sa ali. Alingag-ngag. Atong oras, 32 minuto, suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa itong maluluglula na naigtatay Dodong Oginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay buntag na. Oras-oras na gid para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Palag na kong mata, ang importante lang gyud makabuka. Og makita ninyo ang kabugnaw og maulanon nga Kabuntagon. Ibuka na ang mata para mabugnawan. Mabugnawan, ligtanaw sa kalibutan nga gaulan-ulan. Okay, din na ito dugayon. Arigitas itong kapalaran karong buntaga. Paminaw, pamati kay ato ng ihatag ora-orada.

Sagi panganak sa bulan sa Marso 21 ang tod Abril 19, Aris, maayo ang daggan sa imong trabaho. Swerte ni mirog color to 58 og brown. Abril 20 ang tod Mayo 20, Taurus, makatabang ka sa plano sa imong higala. Swerte ni mirog color 149 og green. Mayo 21 ang tudon nyo 21, Gemini. Ang pagpaminaw makatabang sa pagsulbad sa suliran. Swerteng numero color 367 og silver. Onyo 22 ang tudon nyo 22, Cancer, maayong baligya sa negosyo, maabot. Swerteng numero color 459 og lavender. Leo 23, Santo d'Agosto 22, Leo. Ang imong pagkamahigalaon makadani og bag-ong oportunidad. Swerteng numero color 138 og 11 og gold. Agosto 23, Santo September 23, Virgo. Ipadayon ang imong responsibilidad. Swerteng numero color 249 og forest green. Magandang atong kapalaran. Katunga sa atong kapalaran, karong buntaga ang katunga at ang atangi lang ninyo niyang taod.

0: Kantong mong kapalaran giadud kanato sa astasan, herbal capsule mo tambal sa sakit sa ulo, sakit sa tod, kaso-kaso an dili kaihi arthritis. Taas og uric acid, taas og sugar sa dugo, adunay bukol-bukol hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabag-ong mangustin product. Lagi pakusgan kauban ang astasan tinorganic. Mas taas og santo and pretty 5 times beta carotene, taas og vitamin C. Pure energy, dili sayang makagasto para makangkon og maayong panglawas tungod ang astasan barato na. Ang astasan na palit siyang masoking botika o tindahan. Dias Barangay Bago Tiasan, available sa batong Astasan Herbal Capsule diya sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Karina. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kumusta, kumusta itong kapundagon diya, sir? Dias Barangay Bago Tiasan, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Tanan-tanan natong makigalan, Dias Barangay Bago Tiasan. Mayang buntag ka ninyong tanan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta itong kapundagon? Kabangon ra ba? Kabangon na kini diri biker. Bisag tugnaw kapoy ibangon pero di jud na mong bangon biker. Nabay nagtutoy. Umubangon kay magdigamo para makapatutoy. Ay labi na gid sa atong inahanron nga naay nagtutoy nga mga gagmayng mga anak. Siyempre, kanang mututoy gamay mong ginang bata. Alam pag mututoy tindag ko ng mga bata. Anggal naman to. Okay, anggal ba? Nang anggal ko, kanang hamtong na ba? Sakto na sa edad. Ato nang shortcut on anggal. Okay, taras. Alas 5.37 na yun sa kabuntagon. Nang mata na ba ang tanan? Nangapi na ba ang tanan? Unaigyon mga pita kay bugnaw kayong kabuntagod. Medyo murag pundo gitag balay ani rod. Kay kuan kay kanang usukot ulan kay batigni kay kanaog silong. O pisa kayo. So pundog balay, tanog silpon, tanog TV. Unaigingon nga mo mga ginay mabuhat na ito ng panahon na magpundog balay, magsilpon. Taon ang panahon, wala pa'y silpon. Pundog balay. Magtikongkong. Karon, pundog balay, silpon. High-tech nyo kayong panahon na. Naka-high-tech kanina na itong panahon tungkol na rin internet. O huwag tango ng internet. Basta. Wa na. Huwag tang puntanan. Tungkol na rin internet. Pwede na mo ma... Sukan pa, pwede ka makabuhat. Kung sa imong buhaton, mag-search sa kadiyag mga movie, search kag mga kung sa payangayan nga ipang tanaw ninyo nga ganahan, magawas mong gina sa internet. Wala yun. Basta internet, wala imposible. Basta available ang site. Kung sa may available ba? Available ang porn site? Ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, kaya di na maayaw. May buntag ng Dibuhino, oh. Ang inyong Dibuhino, bay, kalas kay kape ni Magulan, bay, na kaming nang marinahin mo, o ni Madri, bay, matay upat kakap na nga kape ang nahurot. Karon dugang pagani ko gusa para mo lima. Kalas, jiray kape. Kalma-kalma rin, oh. Region, lima na kuno katasa ang naurot inyong Dibuhir ang puntaga o kape. Tungod sa kabugnaw, kalas kay expenses kay kape ning mag-ulan. Baso nung taog maog mag-init na po para makalista sa kape. E basig magsigig ulan, maabot yun ang panahon, nga wala na yung kaping baligya. Region, saon na lang. Di na kayo namang kapis nung Dibuhir. Kayo wala na available sindahan. May buntag nung Dibuhiron deron nga. Kalas na ikunog kape ni mag-ulan, masikat. Okay, nagkalas dong. Basta kay importante nga maka panog-abrag yun. Okay, standby, standby sa ta. Maminaw na kitag pangkabuhayan, Shuki.
2: DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Victory Bio.
4: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
5: Victory Bio.
4: Sa usa ka semana ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: Victory Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
7: Magaling si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa akong niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kagmakapapan sa lawat ng tao.
2: DTX 500, mapalis sa mga butika.
8: Ang kita, Balagosa.
9: O saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
8: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa, o DTX 500.
9: So, unsa may field day sa imong bana day, ma'am?
8: Sa kuan, iyong sakit. Iyong murag ni Muminaw, bawag makatumar. Kita sa istetani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-istet at tumarani.
9: So, wala pa na siya niinom, ma'am? Unsa din ang gibati, ma'am?
8: Nang luyahon siya.
9: Luyahon?
8: Niya, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahoan, ani.
9: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit, ani?
8: Natong wala nakagamit, ani. Magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan, may PC. D3 Bio o kanang TX 500.
2: DTX 500. Mabalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
11: White Knights Dumaguete Pension House
10: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
11: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
10: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rent. Fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
11: White Knights Dumaguete Pension House.
12: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa non-product nga UID and NANS Herbal Capsul, NANS Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nagsakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NANS, nawala na dayon ang katol. So, gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
13: Yes, guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
14: Merna Bromo.
13: Pila edad nay kusga nay?
14: 60.
13: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
14: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
13: Pagsugod
14: gyud. Sugod, oo.
13: Ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa may imong gigamitan?
14: Sa akong high blood, ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
13: Ah, okay. Sa una day nay
14: gato. 180, 200.
13: Mo na blood pressure ni mo.
14: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
13: Karon wala na kay lagi.
14: Wala gyud.
13: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
14: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
13: Jutay raman. Mm. Asa dapit din yung sa Tayasan ay?
14: Matuog.
13: Barangay.
14: Barangay, oo.
13: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti din mo nila na ay?
14: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
13: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatuntaan. So, salamat mga idol.
2: Mga pena ta!
15: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktaas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala-wala, biago dok. Muinom ko, pagkatunton, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit, pero aktibo good kaayo dok.
2: Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tandang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Dragonfruit Plus 650 mg.
5: Biroy barurong, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension? O wala pa'y pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
2: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Ananay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
6: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa tong programang pakurat sa kabuntagon, kauban gyapon ang inyong higala sa kagidad. Inilang siyang paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat gita. Oh, ito na si Quintero Minuto, suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa itong malulog-lula na nagtatay dodong o ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay buntag na. Okay, din na ito digayon. Ari na ta sa atong Swertres Resort kagapong adlaw sa mga nakatayatan awa tutukin yung tiket kay Masinugusamos mga madadaog. Sa atong resulta gapong adlaw sa alas 2 sa hapon 8-8-3 sa alas 5 sa hapon 2-4-4 og sa alas 9 kagabi 3-2-4 magganda itong Swertres Resort kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations. Sa mawala ka daw kayo magkatagam, taya-taya lang gapon. Basta na pa'y kwarta nga makuot sa bulsa, kuota, itaya gurot. Kaya mo daog, kwarta linibo ang isi abot sa ali, alingagngag. Okay, katong mga swerte, sigatad ka na to sa Dragon Pro Plus 650 mg. Atensyon sa manangita, gerbal nga barato, gipiktibo na. Ani na sa itong masuking butika, ang nabantog ug maski pabarato nga Dragon Pro Plus Herbal Capsule. Dili ka mayanapan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala pwede gidgang makatumar. Ayaw lata nga ang imong lawas, mabigay panalip di kanunay pag Dragon Fruit Plus. Susbon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mapalit sa inyong masuking butika, dool sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idrana alang sa kasayuran ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa itong mabukog, tuhod, malutan o gang pagbaton o gatritis, rayumag o banpa tungod ka na sa kulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay, tatay, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi de Alkaline Vitamin C. Mupatinaw sa nahanap niyong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit, hamis, pagidka. Mapalit sa inyong masuking butika, dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo at herbal pa dyan nga coffee? Ano yan? Nagipailay lang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay, high blood, diabetes, arthritis, taas ang kolesterol, dili katulog, tila medisin nyo, kininga mo ayo sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay! Dosi ka mga herbal ingredients kini nga kape. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee lamian. Mapalit yung masuking butika dool sa inyong lugar. Hard Max Extreme Coffee makapakusgan sa itong panglawas. Makapakusgan usab ni Junior. Hard Max Extreme Coffee. Available usab sa itong masuking butika dool sa inyong lugar. May buntag doon naman Mel Galios. Usas mga sinaligan sa Dragon Prot o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay buntag na. Ibda-ibda na ang mga ilibton nun! Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibda na kay buntag na. E pataop ang magabi, e ibtan ang mabuntag. Kay basig ma-obeyas mag-ha. Ay, paibot ng lolo ang mga nag-ungot ko, no? Kay sigma sobraan ko nung taop, maghang ko, no? Ayaw ko nung palabi, eh. Okay, nata sa ito ang kapalaran ka ng buntaga. Ato lang itiwas o gatag. Ato lang itiwas o yag-yag sa kahanginan. Legion iyag-yag. Para maladlad. O ini gumagladlad. Sa awan ba, hiposo na po. Hiposon, kibasig mo ulad. Mabasa. Ang probinsyana ko, no? Kani mga probinsyana, kabalo mo, mga guwapa, magiging mga probinsyana. Mga gwapa niya, buotan pag yun. Oh, niya, kasaligan sa tanang panahon. So, binta ogma. Oh, mga boys. Oh, inanglan, mga sawa mo, kanang mga probinsyan na. Kay buotan. Buotan niya. Kan pag yun, kanang... unsa-unsa ba? Buotan na yun. Buotan. Yung kusgan pag yung mo trabaho. So, hindi yun ka magmahay.

0: Kadawang kapalaran gatad grata sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule aduna kini vitamin C ang mutambal o sab kini sa mga naglain-lain nga masakit sa masaibla, diabetes, arthritis, tasog, cholesterol. Sure. Dili katulog, adunay bukol-bukol o guban pang mga klase nga gihambing sa iyong kalawasan. Ayon kana sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa South Cebu, available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy. Diya sa Badyan Butika, Santo Niño, Aligre, Jan Jan Pharmacy, Sinubet Pharmacy. Inatilan, Vicure Pharmacy, MPG Drugstore, Wave Pharmacy, Shilmo Pharmacy. Diya sa Talagi, Trade Pharmacy, Eds and Deds Pharmacy, Malabuyok, Sintun Pharmacy. Ronda Bilcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, Dumanog Pharmacy, Sipor, Happy Jack, Alcantara, Butika Marga, Mantalongon, Butika Marga. Dias Dumanog, Bitoon Pharmacy, Sipora Pharmacy, Sidis Pharmacy, Happy Jack, Crisier Pharmacy, Ogdias sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, Olian Pharmacy, Mogida, ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din ha dapita. Og dinhi sa Negros Oriental, available sa batong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang butika duol sa inyong lugar. Og dinhi sa lungsod sa Tayasan, available sa batong Amigos Coffee o Amigos Capsule diha sa Ike's Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Angel Pharmacy. Og ito ras, alas 6, uno na gyud sa kabuntagon. Napupos na gina itong tulumunan pakurat sa kabuntagon. Nagingan nga. Ang orasan. Gadagan. Kay kaning orasan. Mga ginihinungdan. Ganong ikaw. Nakuratan. Okay, rata sa itong balitang sports karong buntaga. Paugnat sa kusog, paugnat sa utok, paugnat po sa puson. Alapag, bunyagan, dayon o gayo sa PBA. Mabunyagan, dayon o gayo si Jimmy Alapag, isip head coach sa Inleagues. Kinigumikan kay ang Road Warriors, makigharong batok sa Giste, Macau, Giant. Pandas, pagsugod sa PBA Season 50 Governors Cup karong Adlawa dito sa Inari Center, Antipolo. Ang ilang sangka gikatakda sa La City Media sa gabi human sa pasiunang inkwentro tali sa Tirapirma Jeep o Titan Ultra Racers alas 5.15 sa hapon. Siya lapag kanhi bituon sa TNT o Gilas Legends, sakop siya sa Sacramento Kings coaching staff sa NBA sa wala pamudawat ning bagong tahas sa iyang karera. Sa liga niya lapag ang mango or aron mango sa Inleagues, ang import lang si Dequan Jones nga may average og kapin 28 puntos matag duwa sa miagi niyang kampanya sa PBA. Sa lokal niyang mabato, si Alapag makigsandig sa abilidad lang Robert Bulik og Kevin Alas. Ang grupo sa Inleagues og Macau, ang TNT San Miguel Berman Converse Titan Ultra og Tirapirma samtang magkumbati sa laing grupo ang Hinebra Blackwater, Magnolia Biralco, Phoenix Super LPG o Great or Shine. Ang top 4 mata grupo moabante sa crossover quarterfinals ning panapos sa season nga komprehensiya. Magad daw itong balitang sports karong buntaga. Adto mo balitang sports gitod gratis sa Shiva Essential. Sakit ang kalawasan, tumaranday og tambal, sulay ang natural nga pamagi pagpamasahe. Gamit ang Shiva.
1: This is Amapola.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kumusta, kumusta tong kabuntagon dia, sir? Kauban siyang pinanggaubutan nga sawah, Ma'am Nilin Alio Crenal. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og ni SB member ni Adapita, SB member. SB member ni sa tulong susayasan, Bilmar di Bagyo. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Sa nang SB members ni sa tulong susayasan, mayong buntag.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og sa atong amahan diri sa lungsod sa Tayasan, Highline Mayor Bimbo Roberto. Good morning, good morning. Okay, taras, alas 5 na gyud sa kabuntag ka. Arita sa paibalo masikat, paibalo gikan sa Kalahi Seeds, para ni sa mga residentes Barangay Kabulotan. Atensyon, Barangay Kabulotan. Ato na tay, public announcement karang buntag ka. To all residents of Barangay Kabulotan, you are respectfully invited to attend the Barangay Assembly to be conducted by Kalahi Seeds. Karong adlaw, Julio Jis, Tagismil 26, adlaw nga Bernes, magsugod karong alas 9 sa buntag. Ang binyo, anara sa Barangay Kabulotan, Cabird Court. Hasta nang mga four-piece benefits, walang gotong program members, senior citizens, beneficiary folks, so members of all peoples, organizations, and community organizations. Your presence and active participation are very important as this assembly will discuss program or programs and activities that will be benefit our barangay and the community. Please, bring your PILSIS or national ID for verification and registration purposes. Magandang yung dalo na ay makalimot pagdala og national ID kay para magamit kina sa pag-verified sa inyong registration. Adunay meeting karong adlaw sa Kalahi Seeds Jenis Barangay Kabulotan. Sa atong mga residentes Barangay Kabulotan, ay mo kalimot pag-attend og meeting karong buntag alas 9 magsugod. Pagdalara og national ID. Thank you. Okay, toras alas 9 city na gyud sa kabuntagan. Og kadalira man sa oras. Tanan-tanan natong magkalaron nga naminaw sa storage may buntag ninyo tandaan. Lang mata na ba? Oh my God! Ang sakining ipati ko. I love my teacher. Yes, I do. Nagyon sa atong mas janting na in love sa mga maestra. In love ra mo. Ayra mo pang uyab yun. Nang kondra God, in love ra sa inyo ang una-una ba? Ayrag isulti kay na mahagbong tug ka. Ingon ang maestra, I'm your teacher. I'm not your girlfriend. Okay, sa tanan-tanan na itong makigala, anong naminaw sa Star Radio, may buntag kaninyong tanan.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Dias Tayasan, Orgel Bisayang Manok, may buntag ilang Joyce Rinyo dia. Joyce Rinyo, Jessica Rinyo. Fighting Katipay. Og ni Boss Chano Nogina Kamanso. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mabangon na ta, kay buntag na. Eksig, pitok-pitok ng mata. Kaya, wajug ka. Kaya ka itong mata masikat na pinagkulang tagtulog. Murag lain, murabag ka itong aslom. Aslom nga. Magpitok-pitok yun. Okay, nasa Barangay Poblasyon Tayasan. May buntag bus Jerjos Nabdos dia. Og di Bada Mirian. Good morning, good morning. Og di Asaid Saran Piso Office. May buntag ni Piso Manager. Madam Chris Meramires. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na ta kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og may buntag po ni Kapitan Ayan Tirano di sa Barangay Kabulotan. Kap, good morning, good morning. Bangon.

0: kaban siyang kapikas sa kinwes by Garner Renoo or AKA Dotske. Good morning, God.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og dia sa tusinohan, may mundag ni Madam Jema Cabrera Rodias, Madam Kathleen Lidama, awil sa ganaganag, og mik-mik, booking kito. Good morning, God.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay buntag na. Og may buntag ko ni by Manuel Bulahan. Atong igala ni nga Bulahan, dyan ni kadadlaw kay... Taon kadaadlaw, kadaog mga isang swertres. Pagkabulahan na ginis by Manuel. By man, ang samay agod-agod ni mo bay. Anong sige mga kadaog swertres kadaadlaw? Why by why? Why you always winning the swertres every day? What is your secret weapon? Please tell me by. Tell by your... Bye, Manuel Bulan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta, kay buntag na. You need to wake up in the morning because our weather is darkness. Say darkness, bye. Medyo yag-ngit-ngit-ngit-ngit ba itong kabuntagon. Good kay now, dag-umad. Darkness, kay mahayag, lightness. Og maigo-igo oras ya. Unay giyon og munay gitag og dimness. Nang dulom-dulom ra ba dimness. Okay, tara sa last season si nagyud sa kabuntagon. Wa na bay nalimtan tingog mga kabayo. Tingog mga gwapahod.
2: Gwapaka. In your dreams.
0: In your dreams ra kuno. Aray, giyon lagi, lisod lagi ko nang magpagwapagwapa ka niya. Di man po na nato maaslama, God, mabasol. You can't regret. Di po na aslama basol, kailahan mo po na namas na ikatungod. Huwag mo yung slama gwapas la, awa kay mahimo, kailahan mo ginas na decision. Okay, ito na sa Lasais Dusi na yun sa Kabuntagon. Sa kalan, sa atong station manager, Mr. Ayan, na nilatog sa itong kabanan sa buwat, tandos na bitay at sa Bayron ni Bailey Brando. Namuandos o badlo, bandos po nung magabi.
3: Lamia, oy, ihandos pa. Sige na.
0: Og sa itong kabanan ng reporter, handos 38, so, Sir Boyax, labiyog ka rin. Ako na lamingon na itong alagaran ng labaw makagam sa mas palagad kaniya din ni Kadato. Og manapod po, hon! Magdungog-dungog lang yapon tagbalik. Tenyong tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station only. Right here, vibrator station, Star Radio. Basta na ka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody!
4: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio. Lasais, 13.
8: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paim na ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
9: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
10: Lina Isabel, paborito ang Remind Choco Mix.
11: My name is Maria Alina Isabel F. Ion.
10: What do you want to be when you grow up?
11: When I grow up, I want to be show that I can be the best.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. Las Sais. This is Sais.
3: Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
4: Love you sa maayong panglawas.
5: Love you sa maayong panglawas.
4: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas.
5: Paminaw sa mga health tips ug mga giya.

akin ito ang programa, mga kaigsoonan. Gatod ka na ito sa Astasan, ang pinakakusgan, ang pinakabagong food supplement. Herbal sa Pilipinas, karon mga igal lang, ang itawag o perfect combination. Oh, perfect combination ni mga igsoon, munang kusgan kayo. I-manufactured sa Potts Herbal Company. Ito yung mugna rin nga makatabang kanatong tanan mga kaigsoonan. Walay angay nga ikabalaka tungod kay ang Astasan. FDA approved kini yung halal certified. Muna nga luwas kining imnon mga kaigsoonan. Tungod kay makatabang kini sa kayuhan sa tuang maayong panglawas mga igsoon. Pahimutang ron yan, no? Katong pagkaisgutan karong taon-taon, mga igsoon. Kining constipation, mga igsoon. Kining constipation, mga igsoon. Kisa may manang kasinatin, yun diha, huwag ka ng constipation, no? Pasinsya kayo sa mga namahaw ron, no? Pasinsya kayo sa mga niutor, ni hapon baka karon. Atong hisgutan, mga igsoon, kining yung constipation, kaya muna kalagmitan ng mga sakit na to karon. Sa atong palibot, mga kaigsoon, naning gitawag na to constipation. Sa binisaya pa ning constipation, mga igsoon, gikuan ka ng gitubol. Isa may mga nakasinati niya, isang tiil! Standby mo niya katong hisgutan na noong taon-taon, mga igsoon, kung sa ikatabang sa Astasan, mga igsoon, kinigitawag na to o constipation. Apan sa dili pa mo balak sa taron mo malingaw.

bisan ginamus og bulat mo ra gyud in town ang ilang sudan-sudan. Pero kun sa mga higala ikaw gyalirungan.

atong tinguhaon. Kay niining atong kinabuhi, kas-ar gyud in taon ta palabyon. Kun unsa man, kun unsa ang butang nga gusto mong buhaton. Buhata ka na, karon-karon dayon sa di pa maabot ang kamatayon. Alang yun. Unang nindot yun mga higala na makinabuhit ang himsog nining kalibutan na. Aron nga malipay kita, magunsa man ang kwartahan tao niya. Oh, ato ang ulo, muna magmungkos ka na ko. Kawa kita'y kalipay mga higsoan. Alas, standby mo ron taon-taon mga higala. Ito ang isgutan.

0: Higin mo gawan. Oh, constipation na. Standby mo mga igala.
1: Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Dili dahi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag kang nataran sa Astazan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astazantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astazan Herbal Capsule. Ang Astazan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
0: Okay, balik na sa tupapanaguban, mga igsoon. Mayong adlaw sa mga tiggamit sa mga produkto sa Patch Herbal Company, no? Kung saan naniini ang itawag na ito, Astazan, ang perfect combination ng herbal karon sa Pilipinas, mga igsoon. Karong adlaw, atong isgutan.

Onya, money ang gitawag na tuga pag-regulate sa electrolyte balance mga kaigsoonan. Una, digest, unya, mausan din itawag og digestive health, no? Nakahatag sa natin gayuhan sa to ang digestion, mga kaigsoonan. No, muna, ka-importante ang pagkalibang, mga kaigsoonan. Now, kapila man gano'y dapat ang tao gano'y mga kaigsoonan na mapagawa sa iyahang hugaw, mga kaigsoonan. Now, matod pa sa mga

Now, sa mga characteristics ni ining constipation, una, kining infrequent bowel movements, kining pagpagawas. Normally, sa ato ang waste product, tingala ka nga, bali ni mong kinaon mga kagsuunan niya, wala ni gawas. Pagkaugma, lisod na. Buto ng mga imong tiyan na feeling uncomfortable yung gana. Ikaduha, difficulty passing tools. Maglisod ka o pagawas imuhang waste product, no, muna constipation niya, hard, dry,

constipation dahil mga kaigsoonan. Na yung mga hinungdan. No? Na yung mga hinungdan, ano yung itawag na to o constipation, mga kaigsoonan. Noon sa may unang hinungdan, ini. Ang unang hinungdan, mao nga, diet low in fiber. O, kanang ato ang gikaon, mga kaigsoonan. Gisulod na to sa tuang tiyan. Gisulod na to dito, mga kaigsoonan, nga low in fiber. Sa manang low in fiber, kanabang dili kay kahingaon, bitaw mga prutas, mga utan, mga whole grains. Mao man hinungdan, mga kaigsoonan, nga makonstipate ka. Ikaduha, dehydration. O, dili ka hinginom og tubig, mga kaigsoonan. Inadequate fluid intake makes the stool harder and more difficult to pass. Munang mas maayo, hinginom yuga og tubig, mga kaigsoonan. Okay, kalagmitan sa inadequate fluid, muna sa usang hinungdan nga no nga, kahi ang imuhang kuan, mga kaigsoonan, hugaw, no? Kanya maglisod na inong kagpagpagawas ni ala. Ikatulo, lack of physical activity. O, dili kay ka ti-exercise, dili ka kay ti-ta buhat-buhat, dili kay ka ti-trabaho, kasigi ra kag lingkod, mga kaigsoonan, kasigi ra kag iha kanang sigi ra kag lingkod sa inyong balkon, nag-ihap ra ka og pila ka buk nangagi mga sakyanan. Kinahanglan po nga, pasingot po ka. Na po kay kitawag og physical activity. O, dili kay sigi ra kag lingkod, nag-ihap kag pila ka buk dahon ng punuan des mangga nga tubang nimo. Lang panington juga, no, mag-exercise ba kaniha? Muna ay kinahanglan niya mga kaigsoonan. Yan ka nang magsigimita kagkaon o ka nang mga mantikaon kay mga kaigsoonan. Mauguna hinungdan nga magka-constipate ka nga maglisod kag pagawas. Asulay pa ko ninyo magsigira magkaon o ka nang mga minantikaan, mga kaigsoonan. Mauguna hinungdan nga magka-constipate ka. Asulay kaon o ka nang mga prutas, mga utan, mga kaigsoonan, ayaw mo sige kaon yan ng mga fatty foods. E mo na inungdan nga, tubulon kag maayo, mga kaigsoonan. Di bago kayo inginog tubig, kay soft drinks na po na sige niyong giinom. Nag-iingong, ay, ay, ay! Mag-uba, ganyan mong naong DCR, mga kaigsoon. May paningguba na daan itong naong, samot pag yung magtubulon ka. Oh, wala niya, no? Walang importante yun, mga kaigsoonan, nga ato yun nga masunod ng mga gipahinomdo, mga kaigsoonan. Onya, unsa may tabo nato, mga kaigsoonan, kung sige tang gi-constipate, sige tang gitubol, mga kaigsoonan, unsa may mga posibleng mamugna aning problema sa to ang panglawas, mga kaigsoonan. Una, kining gitawag na tog hemorrhoid. Mahitawag og hemorrhoids, mga kaigsoonan, almoranason ta. Kay bali ni mong inutong, mga kaigsoonan, ang resulta ni gawas na tong bot-bot niya. No, gumikan sa sige ni mo og inutong, mga kaigsoonan, gipugos ni mo, mga kaigsoonan, na resulta gihemorrhoid na inoang ka, gihemorrhoids. Di almoranas na inoang ka, mga kaigsoon. Ikaduha, kining anal fissures. Kung sa maning anal fissures, passing hard or large stools can cause small tears in the lining of the anus, known as anal fissures. This leads to pain and

mga igsoon. No, yun ala. Huwag ang nakadili maayo mga kaigsoonan, kini ang gitawag na tugkulon cancer. Mao na lang problema mga kaigsoonan, ani kung

0: after na hinuon mga igsoon. Muna nga, likayan na ito na mga kaigsoonan ng mga sakit, ano? Pipilar na ito ka mga sakit, taghan pa kayo. Mga posibleng may tabo mga kaigsoonan kung di yung kakapagawas normally. Sa kung giingon ninyo ganiya, 1 to 3 times a day, yun gani. Huwag na normal yung pagkalibang sa katao mga igsoon. Na lagi panahon nga, di yung kakapagawas, doon kaadlaw, usukaadlaw, usukasimana, na! Pagkadelikado na mga kaigsoonan. So standby mo, karong taw-taw na itong pagkaisbutan mga igsoon. Kunon sa may buhaton aron nga malikaya nato ning gitawag og constipation mga kaigsoonan. Oh, standby mo karon taw-taw nato nang pagahisgutan. Standby.
1: Ang Astaxanthin capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang pruta sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na

0: tulad ng mangustin. Naiiwasan ito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangustin. Ang mangustin din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangustin, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangustin at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May santa ka na, may Astaxan Thin Extra ka pa.
1: Love you, Boyax. On air.
2: O sa katlo na mga iksoon, ang istoryanes, Buyax o si Broy. Ang muna yung nahita po. Broy! Ano man, Buyax? Ani, liakos Buyax, ikas Broy. O bito Buyax, kanang na ako'y pangutahan na ni mo. Unsa man na, Broy? O, oh, di ba ang amahan mo'y haligi sa panimalay, no? Balay sa? Oo, mungin ay haligi sa balay. Unya ang mama maoy suga sa balay. Nga ni Broy, nga yan sa may problema ni Broy. Unya kay umausara og suga. Ngit-ngit raman. Nga, amaw ni mga itagdaghang suga ni mga bana.
3: Ay, ay, ay!
2: Bate! Amaw na kay haya, akarang ngit-ngit raman kung sa buksuga, mga itagdaghang suga.

processed and low fiber foods. Oh, limitahan na to ng mga processed foods diha. Sige tang pinirito mga kaigsoonan, sige tang nantikaan. Agoy. Una inong dana na mga kaigsoonan dayon. Kining itawag na to i-manage ang ato ang stress. Kining stress mga igsoon, mo gani mo patay gigdali sa tao. No, tanawa na ro no. Kada mang sige ka stress mga igsoon, mo nang dali gipuputang magsakit. Ato lang i-manage gyud. Di kaya na ginato ng ma-stress dahil na ito magpa-stress-stress yun. Saan mo kung di ka ma-stress? Eh, kanang mga problema ay nag-i-dip-dip. Normal na nang magka-problema. No? Normal na nang magka-problema mga igsoon. Ay, rin mo ka na i-dip-dip, good. So, muna siya, no? Muti dapat buhato na to kung arong malikaya na to ang constipation mga igsoon. Ngayon sa may matabang mga kaigsoonan, unsa may matabang niining itawag na to og astasan. Oh, ato karon nga hisgutan, no? Unsa matabang niining produkto nga astasan? Kining herbal food supplement nga astasan mga igsoon. Unsa may matabang niining ngadto sa mga tawo nga nakasinati og constipation? Inumduman na to mga igsoon, ako lang mong ikuandaan. Kining ato ang astasan produkto mga kaigsoonan. Wa ni angay kahadlukan. Tungod kay gitawag ni siya FDA approved o halal certified mga kaigsoonan. Unang wago ni kuya, no? Wago ni kuyang imnon. Wapo ni kuyang imnon sa mga igsoonan tong mga Muslim tungod kay halal certified po ni siya. Oh, so, sa mga tao nga nang kasinati, karon o constipation mga igsoon, kay problema mong gini. Naibaluan ka ganiya nga mo

astasan. Nga naman, ang astasan mga igsoon, hinumdumi ninyo, nga dunay sangkap nga gitawag og mangustin. Oo, gitawag og mangustin mga igsoon. Oo, ginapunin si sangkap nga astasan tin. Naman ang perfect combination gini nga to ang astasan mga igsoon, kay napay astasan tin, napagigitawag na to nga mangustin nga sangkap ni ining maong produkto. So, unsa may katabang niining mangustin di ay mga igsoon? Na kabalo na manggunta mga igsoon nga kining mangustin. No, o sa niya ka prutas mga igsoon nga sangkap gyud sa perting daghanak ayong mga makatabang sa tumpang lawas. So, ang mangustin mga igsoon nga usa sa gisa

teknisya. So, mga kumarta ni mga eksyon, huswagin natin ang mga tuk-switch ay mga lawas. Mauna, ilan na ka-powerful ang manggustin mga teksyon ang nasang tapsa sa saan. Ikaduha, ang manggustin mga teksyon na doon ay itawag natural laxative properties. Manggustin contains compounds that have mild laxative properties, helping to stimulate bowel movements. Oh, these natural components, similarly to other fiber-rich fruits like prawns and apples. Apples, yeah. Apples mga teksyon.

bisi. Ano pa bandiya nga mapabisi-bisi? Solve nato problema na matustipisyon. Gawas nga masikakilom ang tubig mga kaigsoonan. Sabayan nato og tumar sa gitawag nato. Astasan mga kaigsoonan. Asa man ang palit ng mga astasan? Ang astasan mapalit nila sa mga suki, mga butika mga kaigsoonan sa inyong lugar.

0: mo ang programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement ug ayo sa buhi.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maying adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Ko anong sasabihin mo? Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
6: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
7: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!

0: Mapalit ang Ayos Sabon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Rika Tura, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya, kanang kuha na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuha na lagsik na katurmi. Ang kanang mapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na yung lawa sa mga lagma. Dili mo kapuyon.
1: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
4: Ako si Larry Madria, kapag-aipudan, kagaya di oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vital. Optiman, kaya na ako mga bakit dabi lang mida ko. Sa una nga, wala pa ko nito sting sa Wonder Animal Vital. Ako laban naman na bigyuhinay man ang pagdap ko. Pero pagsulay gina ko aming Wonder Animal Vital, dabi lang ginapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkineng Animal Vital, ako gabing i-recommend sa tanami nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vital.
3: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Ayong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan og tuod man sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay-sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
6: Wala ba espesyal nga okasyon? Wala ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Mena ang kape na makaayos sa lawas.
1: Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon ko sa Dumaguete, mm-hmm. Pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mm-hmm. Mawala man kapoy.
2: Okay.
1: O de yun, lamay po ang katulog.
2: Karong?
1: Katungo pa ka tilaw.
2: Wala pa ka tilaw. Tilaw
1: sila ka ng kapsul o
0: Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: Ako si Emily Rawan, taga Porcono, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Alin. Nagpalit ko ng Nanstofi. O dili lang Nanstofi, apil pa ang Pevicare, Nanstapsol. Kay mayo ang paminaw na ko sa akong lawas. Kay ang libati mangun ako sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Alin nga kanyang Pevicare o Nanstapsol. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
0: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
4: Hard Max.
0: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
4: Mag-Hard Max. Extreme na.
5: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
6: Donnell Brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtoy. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
8: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
9: DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga puson sakit. Dipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pud ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
11: Mapalit sa mga butika.
2: ako ay Roseline Nimbulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C,
9: ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak ma, magtumar good aning Mighty C ma. Itumar bitaw ko buntag ug gabi. Sa maintain ako sa Mighty C semana lang, nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina, wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buhi. Mighty C.
12: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na nami anak ko daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oils ang iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
9: DTX Coffee Week. Sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
13: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita nga drive ko. Bandi size lang kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
9: DTX 500. Mabili sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
14: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
15: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
16: Feel the music, Star Radio.
15: Oras sa Star Radio, alas 7:02.
17: Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
18: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
17: Lina Isabel, paborito ang Remind Choco Mix.
19: My name is Maria Alina Isabel F. Ion.
17: What do you want to be when you grow up?
19: When I grow up, I want to be a doctor.
17: Wow.
19: Because doctors are really nice and cool.
17: Mm-hmm.
19: If I become a doctor, I will have my own clinic where people who don't have a lot of money can go for checkups without paying anything.
17: Really, really?
19: And my clinic, I will have friendly nurses and staff who will make everyone feel welcome.
17: Wait.
19: I will teach my patients how to stay healthy and prevent getting sick.
17: Uh-huh.
19: I will learn a lot so that I can be the best doctor and help as many people as possible.
17: Uh-huh.
19: My goal is to make sure

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Mapriso tungod sa korupsyon, tindog ug barugi ang atong katungod, katawhang Pilipino. Ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok na sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra.
2: A message of concern from this station.
3: Uy, do! Karusa makanaabot to!
4: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
3: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa alamri, ani Ron!
4: Wala na doon kay dugay na ko niunda ng bisyo, ha?
3: Uy, anong undang mga? Alakang sinakang!
4: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsikita o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikado ha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili peligro po yan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
3: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyukip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa mag-adik-adik ta.
4: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
5: Kining maong pahinumdum, gihapod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
6: Uy, Sophia! Pagkaon na aron magtuon na ka pagkahuman. Unya ra gud madi? Kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone. Oy, Sophia, ganiha ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone. Kadisturbo ba yan imo madi oy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga makanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan ko nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata? Dili madi. Busa, ang akong panghimangno maoy sunda. Kay alang ra usab ni sa imong mahayag na kaugmaon. I love you, madi. Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
5: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
7: Nausam ni si Buyax na nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
8: Puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa midatong na nako ang kalibutan. Kinigpisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako ng hunuson, kining akong kinabuhi.
7: Ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyax nga ang mga problema usa usab kagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
8: Ayaw tuluha ang imong kinabuhi. Kay kini kasang nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
5: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
9: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
10: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.

0: Balita.
1: Makahandos, bisan kabus ka man, apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
0: Ronnie Librado. Handos balita.
1: Ining maong tolomanon nga handos balita dungan nga badunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinaagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
0: Handos balita.
1: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan o Bago Farms Call Star Radio. Mga sibianan nga mao'y tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
0: Handos balita.
1: Ania na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Handos balita.
2: Headlines.
0: Balita.
2: Headlines.
1: Gobernador sa Negros Oriental mipalugway sa suspensyon sa klase ang tudkarong adlaw, Julio Chis, tungod sa bagyong Inday.
0: Headlines.
1: Mayor Bem Roberto mipagawas og Executive Order number 14A Series of 2026 nga nagsagop og nagpatuman sa Executive Order number 48 nga gipagula sa gobernador sa probinsya nga nagpalugway sa pagsuspenso o pagkansila sa mga klase sa tanang ang-ang sa pampubliko o pribado ng mga tunghaan sulod sa lungsod sa Tayasan karong adlaw, Biyernes.
0: Headlines.
1: Kapitana Ayan Tirano nagpahibalo sa tanang residente sa Barangay Kabulutan nga ang Kalahi Sage Barangay Assembly nga gikatagda unta karong adlaw, Julio Chase, gibalhin kini ugma Sabado, Julio 11 sa alauna sa hapon sa Barangay Kabulutan Evacuation Center.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Nunok sa pagsaulog sa Nutrition Month 2026, ipahigayon ang Municipal Cleanup Drive sa LG Tayasan og mang adlaw Sabado diha sa karaang Noroel hangtod sa Tayasan Bridge.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Usa ka bulan nga mga activities sa LG Tayasan gipahibalo.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: DRRM Tayasan mihimo o road clearing o gravel monitoring sa mga kabaranggayan sa Kabukiran.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Mga kalihukan sa Kabukiran sa Tayasan gikan sila samtang mga empleyado sa Hinterland Barangay dili una pasudlon sa opisina gahapong adlaw.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Bulkan Canlaon sobleng may butog hapon sa buntag.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: LGU ayongon ng apod-apod og school supplies alang sa kindergarten og elementary pupils.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: De motonol og 500 kalitro nga disinfectant aron mapugngan ang ASF sa Negros Oriental.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Sa Gihulngan 7, provincial nga kagamhanan sa Negros Oriental, milusad og MLS caravan.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Congressman Emmanuel M.M. Lemkechong Iway, adunay maayong balita alang sa tagaunang distrito nga adunay mga katarak.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Opat ka mga kwerpo sa kapulisan sa Negros Oriental, adunay bagong mga hipe.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Sa Valermoso, provincial number 1 most wanted sa kasong murder na siko.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Sa Canlaon 7, driver luwas human milahus sa pangpang ang 10-wheeler truck nga iyang gimaniho.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Mga LGU sa Sugbong nga nagsuspenso klase tungod sa aspal gikan sa Bulkan Canlaon.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: PDRRMO gimanduan ni Cebu Governor Pamela Barquatro sa pagmonitor sa epekto sa aspal og bagyo.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Salaika Lopez miabot sa Senado alang sa Administrative Coordination taliwala sa impeachment trial ni BP Sara Duterte.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Chief of Staff sa OPB gi-present sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: Andos Balita. Headlines. Headlines.
1: 7.2 trillion pesos nga national budget gisugyot alang sa 2027.
2: Andos Balita. Headlines. Headlines.
1: Impeachment trial batok kang Sara Duterte. Nagpadayon tungod kay walay mga TRO matod ni Senate President Sherwin Gatsalian.
2: Andos Balita. Headlines. Headlines.
1: Olga ni Sara Duterte dili usa kung dili usa ka seryoso nga krimen matod sa depensa.
2: Andos Balita. Headlines.
1: Australia o India nagpirmahanay o kasabutan sa uranium export samtang Taiwan o China nangandam sa typhoon Bobby nga giingong labing kusog nga bagyo sa daghang katuigan.
2: Andos Balita. Headlines. Headlines.
1: US mitugot sa Ukraine nga muhimo og Patriot missile batok sa Russia.
2: Andos Balita. Headlines.
1: Sa boxing, batanong sugbuanong boksidor nga si Jemuel Aranas busa gubang og lisod nga tahas sa South Africa.
2: Andos Balita. Headlines.
1: Si Gabo Production 10 gipatawag sa MTRCB.
2: Andos Balita. Headlines. Headlines.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Maukad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
2: Andos Balita.
0: Andos Balita.
1: Nagihandos ka na to sa Astasan.
2: Andos Balita.
0: Andos Balita.
3: Manigala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya.
5: Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
0: Andos Balita.
1: Mga kahandos, may buntag kanatong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
0: Andos Balita.
2: Andos Balita.
1: Adlaw karong Biyernes, pit sa Jes ni maong bulan sa Hulyo 2026.
0: Andos Balita.
2: Andos Balita.
1: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga mausibo sa ayan Haniel Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadiche nga si Bayre Sorenio.
0: Andos Balita.
2: Andos Balita.
1: Oban usab sa tumaptikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boy X Love You Garinal, Handos 42, Handos Icon, Handos 25, Mary Claire Babor, Handos 78, Jessica May Calio, o Handos 24, Abdul Karim Salis. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Rony Bay Librado.
0: Rony Librado.
2: Rony Librado.
0: Andos Balita.
2: Andos Balita.
1: Muhandos na kaninyo sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
0: Andos Balita.
2: Andos Balita.
0: Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:20.
0: Andos Balita.
2: Andos Balita.
1: Mga kahandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. At una karong aninaon ang kahimtang sa itong alakat sa itong panahon, gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawaton ng report ni Sir Reynaldo Tambong. Sir Re, kumusta karon ang kahimtang sa itong alakat sa itong panahon, dinhi sa itong lalawigan sa Negros Central. Kumusta na ang Bagyong Inday? Asa na kini nahimutang o maayong buntag? Diha kanimo.
2: Handos Balita. Weather Update.
6: May mutag usab sa tanan dito minaw. Kini atong weather update karong adlaw nga Biyernes, Hulyo 2026. Padayon na atong monitoring ni Typhoon Inday, ugaling nakita ang sentro niini sa gilayong 620 kilometers silangan sa Basco, Batanes. Dala niini ang gikusgon sa hangin na 150 kilometers per hour bulo sa sentro o pag-uros na umabot sa 185 kilometers per hour. Nag-aero kini padulong sa aming ng kasadpan na direksyon sa gikusgon na 20 kilometers per hour. Tumuli ining maong bagyo, adun ay nakaalasang at tropical cyclone ugin signal number 1 o signal number 2 sa ubang bahin sa Northern Luzon. Paring padayong gi-enhance o gipabisog ni Bagyong Inday ang habagat o kinahabagat mag-aapekto din sa Visayas, ingon man sa Palawan o Mindanao. Sa among analysis, mupadayong kining mairog si Bagyong Inday, dinali padulong sa aming ng kasadpan na direksyon, samtang mupabilin nga anaa sa may Philippine Sea, o ga posible kini nga moagi pinakadol sa extreme Northern Luzon tali ka ang biyernes sa gabi o Sabado sa Bugtabia. Kini si Bagyong Inday, posible kini nga makagawa sa Philippine Area of Responsibility Sabado sa Buntag o hapon. Pagay lang nga i-monitor ang mga update ni ini mga bagyo din sa atong buhatan sa pag-asa. Para sa atong localized weather forecast, iba din sa lalungkihan sa Negros Oriental, lakit na ang Dumaguete City, pagay kita mo kasi natin o madagumon na kalangitan, inumulan sa katag-katag ng pagulan, pagdaldo o pagkilat, tungod kini sa habagat. Posible ang pagbaha o pagdahili sa yuta, mga magbintayon o mag-amping kita din sa mga gapuyo, tol sa flood prone o landslide prone areas. Para sa kahintang sa hangin o kadagatan, kasarangan nito sa kusog na pag-uros hangin, ikan sa habagat ng kasadpan, ang mukasulabi sa Ibuok Laliwigan sa Negros Oriental, din kasarangan nito sa kusog ang pagdalod sa kadagatan. Walay nakaalas ng agil warning din sa kabaybinan sa Negros Oriental, apan na atong abiso sa atong mga kaisunang managat, ilabi na ito nagamit lang ugag ng sekinang pandagat na kumahimo, pilit lang usa sila mulawig. Samtang atong kabaybinan mo, nitawag na ni kanyang alasing ko 5.3 karong buntag, doon nagitas on nga 1.6 meter, samtang muhunas, kanyang alas 2.6 sa hapon, doon ay kinugon nga 0.4 meter. Samtang forecast temperature na ito, karong adlaw, gikan sa 25 hangtod 31 degrees Celsius. Ang adlaw masalop, o yung alas 6.17 sa hapon, na musilang, ugma sa alas 5.34 sa buntag. O makinatungod ang update, gikan rin sa pag-asa dumagate, kini si Arimag Lutanggong, sagang salamat.
2: Handos Balita, Weather Update.
1: Daghang salamat Sir Renaldo Tambong sa imuhang weather update.
0: Handos Balita, Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7.23.
0: Handos Balita, Handos Balita. Balitang lokal. Handos Balita, Handos Balita.
1: Mga kahandos, kinimusunod nga mga balitang lokal, gihandos ka nato sa mas gipagusgan o mas gipaipiktibong herbal food supplements. Kamo ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o gipiktibo? Ayaw na kabalaka kay anena sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dilikamhayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gid ka mo nga makatumar o ayaw hulata ngang imong lawas mo bigay panalip dagyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alkasi, sodium ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis o gaban pang mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi nga mapatinaw sa nahanap ni mong mata, sa Alkasi protektado ka na sa pamanit hamis pagid ka. Busa sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo kakapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Maghandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot o herbal pagid ng coffee? Ani ana, gipila ila. Ang pinagabiktibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capemex with Insulin. Sa duna high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog tilaw disenyo kini nga muayo sa sakit o balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kini nga Dragon Fruit Herbal Capemex with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan o sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Chairperson T, booking kita furniture, mugama sa mga furniture, platira, cutlery, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench divider, mumulding motor na makarving, more para sabsila sa mga sala seats, mudawat usab sila kung kamo, magpapintal sa inyong mga balay, pinagisipakyawan sa stem, nga with or without material sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o good Chairperson T, booking kita furniture, na imutang at bang mismo sa Tayasan, Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kay panag-iya o ginumala, nilang Jefferson T. Booking Kito, Geoffrey Booking Kito. SA Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o facing supplies. SA Enterprises, ang ilang branch 1, naimutang sa Bulongata Street, huwag ang branch 2, naimutang diha sa Bromo Street, Poblasyon Tayasan. Oban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlan Kalom. Inabagan sa inga mga mekaniko, nga sila si J.R. Bincoy o Jericho Palagteo, branch 2 chief mechanic, Rodzico Kayakap o assistant nini nga si John Lyle.
0: Handos Balita,
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:27.
0: Handos Balita.
1: Sa detalye na sa ito ang mga balitang provincial.
0: Balitang provincial.
1: O balitang lokal.
0: Balitang lokal.
1: Gobernador sa Negros Oriental, diba, kung may palugway sa suspensyon sa klase hangtod karong adlawa Holy Jesus tungod ni sa bagyong Inday. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton report ni Handos 38 Boyags Labiu Carinal. Gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Boyags, lasigi Handos o Labiu sa mga balitang lokal.
0: Handos Balita. Live report.
7: Daghang salamat min punta guys sa masukit ng paminong. Gipagawas ni Gobernador Manuel Chanco Sagarbarya ang Executive Order No. 48-A-Series of 2026 na nagpalugoy sa suspension sa tanang klase sa pampubliko o pribadong mga eskwelahan sa tanang level sa tibok lalawigan sa Negros Oriental hangtod karong adlaw, Biyernes, Hulyo 10, 2026. Ang desisyon gihimo human sa parayon nga hulga sa bagyong Inday ug sa kusog nga epekto sa bagat nga nagdalag walay puno nga pagulan sa dagang bahin sa Visayas lakip ng Negros Oriental. Matod pa sa Executive Order nga base sa Advisory sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa, gilauman nga magpadayon ng kusog nga pagulan hangtod karong adlaw Biyernes nga mahimong hinungdan sa pagbaha sa ubos nga mga lugar, kabukiran o mga komunidad nga delikado sa landslide. Bipatinaw sab nga ang pagpalugway sa suspension nagtumong sa pagpananlipod sa kinabuhi, panglawas o kalawasan sa mga estudyante, magtutudlog tanang kawani sa mga eskwelahan, samtang likayan usab ang dili kinahanglan nga pagbiyahe panahon sa dili mayong kahimtang sa panahon. Bisan pa sa suspension sa face-to-face classes, giyawag sa provincial government at ang educational institutions na ipadayon ang alternative modes of learning lakip ng modular online nga pagtuon kung mahimo aron dili maputol ang proseso sa edukasyon. Giyawag usab ang mga opisyal sa mga eskwelahan na magpadayon sa pagmonitor sa kahimtang sa panahon o magigtambayayong silang tagsatag sa local government units kung LGUs o local disaster risk reduction and management councils kung LDRRMCs alang sa dugang giyaw mga lagang sa kaluwasan. Ang mga executive order epektibo dayon human kinigipirmahan ni Gobernador Manuel Chanco Sagarbarya kagahapong adlaw Hulyo 9, 2026 sa Dumaguete City ug ang publiko gihangyo nga magpadayon sa pagbantay sa mga opisyal nga advisory gikan sa pag-asa ug sa lokal nga kagamanan alang sa ilang kaluwasan. Nanukad gikan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibyanan nga may tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita. Matag karon ug kunya. Kasi Handos 38.